0: no? Samtang buhi pa siya, dili siya threat mga igalangad to ninyo, Lisa, BBM, Martin, dili siya threat sa inyo eh. Samtang buhi pa siya, kana noong kung mamatay na siya. Oh. Kaya di gin mo pakatulogon, anak, kalagon gin mo, anak niya. Pero samtang naginhawa na siya, naglakaw-lakaw na siya, kamo, bisag unsang urasa, makaadto mo Dabaw, makabiyahe mo, dili na threat si Sarah sa inyo, samtang buhi pa na siya. Kaya mo man to'y unod sa istorya, mga igala. No, dili na threat si Sarah samtang buhi pa. Oh, gawas nagsulayan ninyong patay kana hinuon. Mura basig makita may gala ni Lisa Budlat di hangyang gipangita. Ay! Ay nako. Paginom sa kong Santon plus gold mga igala kay murag saka ni akong. Oh. Samtang buhi na siya, dili na siya threat. Klaro man anang istoryahan na. No? Well, we cannot, ano, hindi na to, kay, na may balaod lagi, pero, kining ina to, kay istorya, baga kay Iksunan, huwag mo'y atong barugan. No? Makaingon dyan ta, ang sumada ragin anang tanan, di mo do, ayaw ninyong patya, para way mga matay. Ayaw! Pero mag, force for deterrence ba? No? Kinalan ako mo display og ako ang puwersa. Aron nga ikaw diha nga nay plano nako. Murag magpanagana ka nga. Pst, oy. Kanagong magbaktas gani ta gab. Nga naay masugatan nato nga tao ba nga tanaw nato murag tulisan magidigdagway ning tawhana ni. Pakuot-kuot ka sa imong bag, sling bag ba? Bisag wa gud toy sud dito silpon. Panana ka ba, no? Kanang magsugat mo sa dalan, nya ngit-ngit mga higala, no? Overt act ba yan, kanang pagkuot ni mag pistola may galaw, that's an overt act, no? Muko sig panawag ning panawag niya maningil ra utang niya. Dai lang ay sig paningil ya kasamok. Kanang magsugat ta ba unya ni gabi eh, unya wala kay plano tinuod wa kay plano niya ako wasa koy paman jud kay plano, pero kita na ko imong presensya nga murag kung hibaw nga, bayot na ikaw niya, magsige na ikag tuto, kay lahat na mong gusto. Oh. Diba riyan na ba, no? Ama ko'y na hapit masumbagan niya na may galang nga bungutun ka ayo, no? Oh, niya, amo pag itong, kusiniro pag ito na mo to gab sa nang mamirada may kahoy ba, kusiniro na mo to? Tiyan ako nga, lahat ba gusto yung tinanawan ba? Sus. May lanot nga gibagting, bayot man di, ayong buing. Ayaw! Ayo bungoton pero kuha man di ay ining bakla man di ay ang iya nitong tumong ato kay muhangyo day nga kanang one pop anak ba. Hapit lagi na ko mahapaki ko ano? Oh iya na ba no pananitan baktas ta sa kagabion magsugat ta unya na ako sling bag wag ko suot sling bag ayo so may pistolahon in taon nga gago-hago ra kasi mong kinabuhi pero aron nga maka-display ko og force, kumbaga, mukuot ko sa akong slingbag, pinaana ko nuhay. Mura bagag nagkuot og baril ba, pero wagod, ay nangurog, nagutoy mong kamot dito na sige og... ana, wagod, pero so ikaw nga nagtanaw, nagkuot ka, murag, uy, murag pag gimaw ani, nag-ungoong naman. Ay kumpiyansa. So di kahilabtan. So, mapasabot ba na? Nga nag-threat na kuwad tong tao nga akong kasugat, pwede ba to siya mareklamo nga na si kuwad dito nagkuot magpistula sa iyang bag. Ang pagkutana na ba ko yung pistula wa man. Oh, so kanagaroon mga higala ningon sila nga si BP Sarah nagkontrata o killer. Ang pagkutana kay Ilamos killer wasad o basic istorya rin itong way resibo mo na nigihimo na ninyong national issue gi-impeachment pag yun na to sa istorya rin way resibo. Pero later on, ipakita na ko ang video ni Ingon, mga igala. Ang ilag yung tumong, ani, di ka ng accountability, gamay ra kayo na. Ang ilag yung mga igala, papahoon yun si Sarah. Ingon si Ridon, oh. Wa may lusot si Sarah, ani, matod pa ni Ridon. Kung maingon siya, di tinuon nga nagkontrata siya, o killer, bakakon siya. Kung maingon nagkontrata siya, ang mamamatay tao siya. So asa man kamuagi, ana, wakay lusot, mga kaigsunan. Oras, may igala, doon na tayo 7 minutos, basado, alas 8, buntag, kadyot lang, mga katropa, balik tayo man lamang niini.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Batugod daon, maunay resulta og epekto kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to dunggan Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Wednesday!

0: Yes, 1 billion pesos, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy, you get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Mga katropa, on July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Bullseye!
0: Oras may gala tala kita. This is 6 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Giniing oras ato. Ganin nyo may gala sa Sunstone Plus Gold and food supplement for healthy body and stronger immunity, mga higala. Pagkita kits ta karong pizza 26, mga higala sa July. No, diha sa may Nuevo Iloco covered court. No, sa Mawab, mga higala, Davao de Oro. Kita kits ta pohon. No, alas ato ang Y2H Caravan. Y2H Clinic and XFM Caravan, mga kaigsuunan. No, doon na tay mga lingaw diha. Doon na tay libreng check-up. And of course, mga higala, doon na tay mga papremyo. Ihatag nga to sa ato mga kaigsuunan. Nga mo participate usab sa ato mga padula, mga kaigsuunan. So, kita-kits po, ha? No, diha, mga higala sa may Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga kaigsuunan. Alas 8:17 na. Dapat nagbalita at taod-taod, mga higala. May buntag, Arturo Idquilia, good morning. Libakira Himantayon, may buntag.
7: Good morning!
0: Marina Dunio, kawatan di ay na si Jiri. Ah, kisa mo na, ano man di ay? Ah, okay, kay naingon si Kuandre ba? Si Wilma Flores nga. Nailhan na nako ni si Jiri Alvarez. Kawatan, mangingilad, pagyod, taga North Cotabato, makilala di ay ni. Na? Sag, di na na siya kakoment, kaya ako nang gikwana. Di man mo layas, di ako nagpalayas. Magbalik-balik man. Samo kayo na. Si HMDVO. Good morning, Gadrobang Arnel. God bless. Good morning po. Thank you. Koreanong Hilason, naan na may gipang, daghan na magipang laay sa anang, laay ganyang impeachment, tinood lang, mga katropa. Imagine na, ako ganyan nakahuna-huna na ako kada hapon, nga gina-airin man nato ng ilahang, kuan, ginairi man nato ng ilahang unsa ni putlo na namo. Sorry ha, putlo na namo. Magprograma na lang Miss Tuti mga egala sunod semana. Kaysa magsige mo problema ana. Anyway, pagka abots bullseye ato man na mga egala lang ato man ang mahisgutan kaysa panay inyong sigihag tanaw di ay namo kay agwanta mo tanaw na ilang mga dagway. No, kung wagin mo ilingaw, pwede kayo, mga higala. Amora ng paningkamutan nga, makuan sa YouTube. No? Pero tanaw na ako, di man interesadong uban kay. Ha, ang uban gani, may higala mo tanaw, pila lang kabuok. 200. No? Unlike sa kanang live na to, nga mabutang 800, 1,000, ana. Pero kanang, kuana, kanang impeachment na tanan, chamba na kain na mga higala, tunyagi gani, pero 40 na kabuok. No, kay daghan lagi pang laay lagi. Robert Manaytay, morning katropang Arnel, nganong nawala man ang issue sa confidential fund nga mao may main issue dili. Upat mangud ni ka articles of impeachment no ang ilahang gikuan giuna nila karon kining sa ilahang ginaingon nga kuan lagi inciting to sedition. Inciting to sedition man ni mga higala ilang gina-build diri. Unya ila pa ning gina-establish nga kuan gyud kana bang ligon og threat yun nga tinuod mga higala ang kagihimo ni BP Sara. Nga sige kaingon ko na lagi mga higala, samtang buhi si Sara, safety mo. Di modo, samtang buhi siya, bisag mag-atubangay mo, dili siya threat. Nga naman, mahimo lang siyang threat kung mamatay siya. So ayaw patya. So ilang pograsyon nga, maugani nga, kinahanglan ni nga iyang atubangon kay uroy karog na ilaeng mo patay niya nya mapasangin lang sila Lisa Budlat. Ang pangutan na karon nganong gitanggalan man pud ninyo nag security aber. Nga mo man dai ninyo gikabalak ani nya naman og gipananggalan. Wala na kapait diha mga higala. Alas 8:20 na gab okay na to ang balita. Kisa na naka standby di palayo ko. Ato sa may galang Dawaton report sa ta kay alas 8:20 na mga katropa. Mayang buntag kaninyong tanan diha ha. Sa mga katropa na to pohon, balik na to ang atong kuandiri. Balik na to atong kape para nana mo'y mapalit. Pohon-pohon mga higala. Balik na to itong atong kape. Dabaw di Oro Police gipagusgan ang kampanya sa pagpugong sa krimen. Pinagi sa paghatag og impormasyon. Atong Sharon Gobletong Detalis Balita Katropa mo sa Balita Katropang Larsanyol. Live reply.
2: Gipaligon sa Davao de Oro Police na Provincial Office ang ilang kampanya sa pagpugong sa mga krimen pinaagi kini sa paghatag og mga impormasyon bahin sa Uplan Paspas kon operation plan to prevent violence sa may Naptapan National High School barangay Naptapan ng Pantukan Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Sumala pa nga ang Uplan Paspas usa ka inisyatibo sa Philippine National Police nga naggamit og komprehensibo og multisektoral nga pamaagi aron mapugngan ang mga sexual abuse og pagpanglugos pinaagi sa edukasyon, pagpataas sa kahibalo o pagpapakiglambigit sa komunidad. Di pangalawa ang maong aktibidad ni Police Master Sergeant Lizelle Parcon, team leader sa RPSB Cluster 10A, kauban ng mga personal sa Sikan Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Unod sa maong diskusyon ang pagkatuon sa mga responsabling pag-report o ang paghatag o mga kasahiran sa matag eskwelahan sa ilang mga obligasyon, pamilya o komunidad, alang sa pagpugong sa kapitasan, nga doon ay kalabutan sa sexual o pagpanalipon sa mga sektor nga labing taas ang risgo sa nga mamahimong biktima. Ikan din sa gawas, alam sa Pilipinas Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar sa Nyol, XFM News.
0: Salamat, Katropang Lar. Live report. O, ganyan balita to, ganyan nyo, may gala, Santon Vitamin C. Tumara, may gala, Santon Vitamin C para di ka magsisi everyday magakaigsunan. Santon Vitamin C alkaline base kini mga higala nga vitamin C unya dili makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa ato pa bisag wa pa kay kaon pwede ka mga higala nga mo tumar ni ini. Ako mao gyud ni mga higala ako ang gina-maintain no kay abi nimo maayo pod ni sa atong cognitive function. Nindot pod ni mga higala. Kay ba baka nga ang vitamin C da kung tabang alang sa ato ang galing sa atong utok ba? No, galing sa atong utok. Nayo ba na makita nimo sa social media mga higala nga mga baligya kuno nga imong ugom-ugom niya, mabright na kuno kadi na tinuod. No? Di na tinuod. Mas ako nang konsulta ko mga higala doktor, epektibo pa ang paigo or sufficient mga higala nga vitamin C. Mabito na mga bata, naay mga vitamin C pa inom ninyo kay para mga higala dili lang na siya pang depensa sa sakit, pa isa na siya sa cognitive functions sa mga kabataan. Bisa na itong mga adult. Nga naman, kay bao baka nga ang vitamin C, dili maproduce atong lawas kining vitamina, kinanglan yun mong tumaron siya mga igsoon. So, yakin kay mga gawas nga sources. Karon, kung sa may mga pwede ni mong kuhaan yung mga pagkaon niya na may daghan prutas. No, kana mga citrus, mga igala. Mga sangkis dia, mga juice, mga I mean kanang dili ng juice nga mga kuana kanang mga nanay preservatives kanang natural. Pero mo na imong kalingawan paghimo kada adlaw nga gadali-dali na ta. Ari na lang ta sa Santone Vitamin C mga Santone ha dili Santone. Santone. Santone Vitamin C mga igsoon.
6: Bullseye.
0: Alas 8:24 na. Miniban nga multicab nga gikawat sa Panabo nakita na. Sa tag-iya kagahapon mga higala sa hapon. Nakita ra gyud ang multicab mga katropa. Atong Sharon Gobletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabri sa report.
6: Live report.
2: Nakita na ang binibad ng kitab na dikawat niya sa Hulyo 12-2025 sa Kablaon. Samtang ala sila giparada sa sinubismo sa inyadong compound sa Grino, Panabo City, Tapo del Norte. Dibutel sa tangiyan na si Danilo na nakita na sinigawat ang lawa sa nasudutan niya sa Kenan. Mismo dito sa may kasilat sa Panabo City, dibibing pinisilisan ang lusad na lugar. Base sa informasyon, may nakatudlo sa baog na lugar kung pinisa mo rin ang nagabiling sa nasudutan niya sa Kenan. Apan, pinagamutan ko rin sa kasulisan sa Panabo. Na masubay ang mga lugar na din posibleng adunay mga naka-install na mga CCTV para sa makapabal sa ilang investigasyon. Isa ito ang sabaw na hita ko. Dahil ako na pangsalabang si Danilo. Kaya ito rin na sabita na sa sila ay mapalit ko rin sa kanyang pagkakabaho isip ko sa pagtutudlo o gamit ito din sa matapaglaw niya na trabaho katapag amin. At sa tanong karoon, ang nasibuta ng kaso, panayin pa niya pong investigasyon sa pagkakabisan aron sa papisan ng
0: matapuan. Kanya, Bong, gibilin ang susi.
2: Gibilin gapon ka
0: to. Gibilin. So, wala gyud siya. Igora gyud laman, pero mo lagi na. Naman ginatawag nga the act of taking one property without the consent of the ano, tag-iya of the owner, kawat gihapon siya bong.
2: Kawat
0: gyapon. Ngani. Klaro na kaayo.
2: Klaro na kaayo. So, kanong panahon na sa Pavel, ang mga investigator sa Kapisan, pwede nang mulga na pangalan kay Juan naman na nakita naman balik. Pero kung makita, hindi naman na ang pangalan sa Pavel.
0: Sige.
2: Okay, kanang ito, hindi na pag-provise ito sa Pavel. Huwag kami niyan sa mga mamutagan, katropang ko, Bong Algabri, except you.
0: Dagan salamat, katropang Bong Algabri sa report.
6: Live report.
0: Ang atong Y2H Clinic and Pharmacy na himutang mga igala sa Door 8 First Floor M Central Building doon sa Mr. DIY, paliko sa palengke mga igala diha sa, excuse me, naunsa naman dami. Busog ah. Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. For check-up mga igala, schedule Wednesday to Friday, pangita si Doc CJ Nidruda, mga kaigsunan. Alas 8:26 na ang tag na mga igalas buntaw. Niya ka na para sa anak ron. Nagiuli naman niya ang multicab, makaingon baka nga nababa siya criminal liability, of course. May galang ano man, humanagi mo na na-consumate na ang krimen. Lahi na. Humana to. The moment mga higala nga gidala niya ang property, no, nga wa mga higala ay pananghids tag-iya. Walay consent ang tag-iya mga kisunan niya, naa siya ay advantage kaya yung gigamit ko niya. Humana to. Karnaping na to do. Karo, gigiuli man niya. Wala na siya criminal liability katropang aral. Gigiuli naman, dili ay. Alas 8:27, ang dag na sa ito ang bagbanag-ubanuban, mga kaigsunan. Nan, dirita. Matod pa ni, koan gab, ni Tiri Ridon, no? Nga, kulang alam mo, ingon siya nga, ang nindot ani, muhawa na lang si Bipi Sara, kaya mamaya po siya ilusot ani. Kay, kung moingon si Bipi Sara nga dili tinuod nga nagkuha siya ng hitman or murderer unsa may tawag na mga igala dili tinuod baka kundo siya. Kung tinuod pod kuno mga igala nga nagkuha siya ng hitman, killer sa siya. Kuya sa ni logic mga igala si Ridon, no, paminawon ta nato be.
6: XFM Katropa.
0: Sige, paliw kuno gab.
7: Hindi siya kumuha ng killer. Ibig sabihin niya ba, Vice President, that lies.
0: Bakakon, isa. Kung hindi siya kumuha ng killer, Ibig sabihin, we have a vice president that lies. Namakak! Sige, padayon.
7: Diba? Pero kung totoo na nag-contract siya na killer, then you have a vice president that contracts a killer.
0: Ayaw! So, asa mo lusot si Bibi Sara din eh? Wala! Kasi lusot, no? Dutan yun taman-taman, no? Kung pananglitan, may matod ba ni Ridon, mga igala, wala. Mayingon siya, gawa siya nag-contract o mamamatay o killer. Then we have a president, vice president nga namakak o nga bakakon. Pero kung nagkontrata siya o killer, then we have a vice president nga nagkontrata o mamamatay tao. So asa man si Bibi Sara mulusot niya? That's mga igala sa ilang pananaw. No? Andam naman ko na everyday man sila may galaga pa priskon, bahalag dugay sila makauli. No? Basta kada human may galaga sa ilahang kuan, ilahang mga igalang hearing, magpapriskon yun ang taga-prosecution. Baka mo matagbaw, magpakita na STB, magpapriskon ba man yun? Para lang yun maka-eksina tanan, makasulti tanan. Oh. Ilan na yung gialirungan, gitabangan na ginila pag-ayo mga katropa. Yakay bao mo, mga kaigsunan mo, samot yun yung kalangan. No, sa pinapa sumpay gab. Sumpaya daw.
7: Mamili na lang siya doon sa dalawang bagay.
0: Oh, mamili na lang daw si Vice President dito. So wala gyapon, no? Either bakakon si Bibi Sara or mamamatay tao. Nag-conspire mga igala, there sa conspiracy to commit murder. Kay mo manaingon nila at the minimum na ay grave threat mga igala nga nakumitar ang Vice Presidente at the maximum mga igala na ay ginatawag nga conspiracy to commit murder. Pero mangutana na may murder na hitabo, wala, no? Di mo do, samtang galakaw-lakaw na si Bibi Sara, guway mang hilabot ninyo, dili na threat sa inyo. Ayaw! Kung mamatay na simba ko, kana, murag action yun mo kabalaka diha. Kay, basi niyag matinood. O, basi pangitaon mo atong John Wick. O, sa ito pa, samtang buhi na siya, atong gisgutan, buhi man. O. Nabay threat, kasuan ba ni mong threat tong tao nga tuwa na sa lubnganan? No? Tawa ka ng buhi atong kasuhan. Unya, anong imong kasuhan nga? Samtang buhi ko di man ta kahilabtan. Hilabot ko nimo, hindi ko nimo nga kuan. Samtang naglakaw-lakaw pa ko ng kalibutan, di man kuhulga sa imo. Oh, kung mamatay ko pananglitan, kana hulga gyud ko sa imuha. Ngano man? Muingo mo sa adyod ko nga di gyud taka pakatulgon. Oh. Kana mo ni hulga. Mga kaigsuunan, pero kung mamatay pa, nya mamatay dai mga igala og natural ka sakit o balikan gyapon mo dili na. Oh. Ano lang mamatay mga igala nga gumikan sa well of course no kanang mga ingan ng mga butang. Ana ra. Alas 8:31 na may igala dag na sa Dubag para gubanuban.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Sige daw, mapadayon.
7: On both counts. Oh. Piko hindi ko katanggap-tanggap sa taong bayan na meron kang pangalawang pangulo na nagsisinungaling sa harap ng bayan. O pangalang pangulo na kumukuha ng mamamatay tao.
0: Mm.
7: But even if itabi mo natin yun, ang malinaw ko from the last 2 weeks ay mayroon pong pangalang pangulo na nanagbabanta laban sa pangulo at sa kanya pong pamilya. Katanggap-tanggap pa yun sa taong bayan? Tingin ko po, hindi rin po ang sagot na.
0: Compare. Oh. Pero pangutan na, ang taong bayan ba mga higala? Wapasad na ngandoy nga hiposo na mga igala sa Ginoo ang banig ni BBM. Ayaw! Muta na rakwa, kaya basig mo yung ngon mo, oy, meron tayong ano, meron isa doon na hindi katanggap-tanggap. Wala na po mo, niya, mo yun, suguan nyo na si matibag nga. Kung ano nyo, dakpa ninyo na, dakpa. Nagani mag-comment din, na yung mga mag-comment din mga igala nga, gipangandoy nila ang, kada bang, daunta, ma, mukirig na daw na si BBM. Ako, di na nako basahon. No, di na nako basahon actually mga igala. Ano man, dili na sad maayo.

0: 35 nagsugod ana walay labot na sa impeachment. Ana ra. Super Mario, asa na imong utok Raimundo? Pangutan na lang yun si Raimundo. So muhangyo ko ninyo ha kani mga supporter ni BP Sara nga naa diri mga DDS bitawag sa inyo, no, just be sensitive sa inyong comment. Ay mo palabi. Kanang kuan lang kanang banggaanay lang og kuan. Panalitan ngani mga igala. Ingon kuan kanang into accountability si BBM. Ngano man lagi nga sa panahon may gala nga ang gitumbok nga isyu nga nangawa nga kwarta ang DBM secretary adto si Amina Pangandaman. Pero nganong karon si Amina Pangandaman may gala imbes nga kaso ang madawat, reappointment ang madawat.
1: Aya.
0: Oh ana dapat yan dapat ang mga tanungan natin. Oh yan na dapat mga kaisunan. Guy si Guiding Guidi MG. So man pagbasa ni kana si Redon nakadawat nakadawat na og kwarta di umano. Kabalo na sad mo ana di umano. Kana si Redon attorney hina og kukote. Lupig na ni BP attorney Inday Sara Duterte nga bright. Si BP attorney Inday Sara Duterte dili killer. Okay sige. Henry Wood, good morning Katrobang Arnel. Maayo hindi lang. wala magyud silay ligon nga ebidensya para ma-pin down si BP Sara. Walay pulos ang ilang mga witness. Oh, puro taga kuan, puro taga Tacloban. Ayos lang. Raimundo Ribucas nasupalpal si Pia ni Attorney Ligutan. Oh. Asa ato? No? Julieta Barrientos. Okay, sige. Para kay Raimundo na. Ikaw na nabasa na, Mundo. No? Ikaw na nabasa na. Henry Wood. Nabasa ko na. Ikaw na mga kuan de Asmundo, mga birada para sa imo. Ikaw na nabasa na. May nang ikaw na. Hindi na ako ipabati na sa kahanginan. Well Martek, may buntag niya. Rilyn Navarro, huy. Dakog naong ayo lagi apila-pila ang taong bayan. Ang sumana. Maudjud, puro na ay kaso ang witnesses. Di na tamang ilabot ang kaso nila mga igala. Basta para nako ha. Samtang buhi si Bibi Sara, dili na threat sa ila. Di na sa hulga para sa ila ha mga kaigsunan. No? Mora na lintungan na yan. Ang ila lang yun karon mga igala, nangita lang yun silang pamaagi, ay mugtuan ng accountability. Kaya tinuod sila ng accountability, giuna nila gukod tong kawatan sa kongreso. Kaya tinuod sila ng word ng accountability mga igala, dili lang kayang vice presidente mo ilang gipanggukod karon. Wa sila'y pakialam sumalita. Accountability ba ka mo? O tanawa mga igala si Bunuan, gipreso man tuod pero himuon naman lang state witness. Si Amina Pangandaman, kapila na mention mga igala kasi ang DBM secretary sa flood control, o sige himo ni BBM karon iyang gi-reappoint. Now, kung gi-reappoint ka mga igala, but pasabot niya na. Ang trust and confidence sa Pangulo, ngadto sa imuha, wa yun matibhangi mga kaigsuunan. Simple as that mga igala. Kunang they're talking, ngilngig, paminahon, hilas, paminahon, mag-isgot sila, accountability ang among gigukod diri, accountability ang among gipangita diri. Accountability ang tawag ninyo anang ang atong gobyerno mudakop mga igala og tao nga nag-uling mga kaigsuunan gipriso kay matod pa dunay salaod mga igala sa atong mga environmental laws mga kaigsuunan samtang tong mga kawatan nangawat mga igalag malimaleta hayahay kaayo karong mga panahuna.
2: Bullseye
0: mao na ginaingon ninyo nga accountability. No? Muna ginaingon ninyo nga accountability. Nga ang inyong gipangita, gipasangil ninyo diyan kang bibisara 600 million. Gastuhan na to mga higala kining impeachment tingalig 1 billion. Para lang yun matagbawan mga higala. No, matagbawan lang yun ang kapritso ni ining mga naa sa administrasyon karon. O ilang plano mga igsoon nga dili na makadagan si Sara Duterte. Pero nagtuo mo, bisan pag ma-impeach nyo si Sara. Mga kaigsunan, dili ninyo mapaong ang kaligot-got sa mga tao. Huwag yun ni isa nga gikan sa inyo nga mudaog. Ikaw, Risa Ontiveros, gusto kang magbenepisyo ani? Muna karoy naglatagaw ng imong iro nga taas og suwang kanang murag timos, no? Nagsigig latagaw ng irang murag main character di asasinado. Nagtuo kag makabenepisyo kaani kamo Irwin Tulpo, kamo Montol Ramon kini? Rapi Tulpo nagtuo

0: o mo makabinipisyo mo ani mo na ginaingon all ninyo. Di mo kabinipisyo ani ngano man. Nagtimaan ang tao karon og nagila ninyo. Magpustahan na ita pag print mo picture niya, ipakita ang picture nila kuan nila Bunggo, nila Tulpo. Tanaw na to kasi butang ang ex mga igalas tao. Lagi? Bisa pagbakigpusta ko. Bisa kini sila ridon. Ngano man, nakita man kun sa tao ang double standard. Nakita sa tao ang double standard mga igsoon. No? Kung ingana unta mo kaisog ngadto sa inyo mga kaubanan nga kawatan sad, no? Sa inyo mga kauban ni congressman diha nga mora say nangontrata sa gobyerno ni unay sa gobyerno, kung ingana unta mo kaisog, kung inyo to napapriso una, ang tao karon di gyud mo question. Moingon gyud. Well, the vice president has to face. Kinahanglan niya atubangon kana magaygala ng ilahang kanang gikuan sa iya. Pero dili eh. Dili na mo inaitabo. Kinsay gitaral ninyo sa inyong mga quadcom, no? Kanang itong inyong mga quadcom leading man to ating aning mga panahuna, no? Ang inyong misyon. Ma-erase ang Duterte mga higala sa ibabaw sa Pilipinas, no? Mo na ilang misyon mga kaigsuunan. Napadala naman nila ang amahan dito sa ICC. Wala na ang atong gobyerno karon, wala'y pakialam. Bagagnaw ang atong gobyerno mga higala.
1: Ayaw!
0: No? O baoy ni traidor ang atong gobyerno mga igsoon.
2: Bullseye!
0: Ang karon nga administrasyon ha, I am referring to this administration. Traidor mga igala sa atong soberanya. Traidor sa atong konstitusyon. Muna kayo konstitusyon. Muna kayo pasiatab. Namuingon may igala nga atong gina-uphold ang arbitral ruling. Namikatra sa inyo ang China. Kung sa ingon mga igala sa China, no, kung sa ingon sa China mga igala, nga kung wala lang unta ng mga tao nga susama ni Tariela, nindot ko ng relasyon sa Pilipinas o China.
1: Ayaw!
0: Nag-post mga igala sa IG ba na? O sa thread? Ang kini mga igala ng Chinese Embassy, ana. Nga kung wala lang unta ko ng mga igala ng mga tao nga susama ni Tariela, nga murag mga saang o dagway mga igsoon. Kung wala lang unta na siya, mga katropa, yung matod pa sa China, nindot untang relasyon sa Pilipinas, mga igalang China. Tinood bang yun?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baga, rakay dagway, mga igala, magsige mo, pasiata ba yung arbitral ruling niya, mga kuan, soberanya ang Pilipinas? Pero sa esgutan ng hustisya, mga igala, inutil ta? Inyo rin ipasagda ng ICC, mga igala, nga mo yung manakop, og tao dito sa Pilipinas. Adi good kay mga ICC na nakop, kamoy na nakop, kunya inyong gideliver sa ICC. Di ba na dakong katrayduran, mga igala, sa atong nasod?
2: Bullseye!
0: Dako ana may galang binuang. Tablaray, giingon nila mga igsoon nga wag yun, function ni ato ang mga igalang. Tanawang Amerika karon, tanawang Amerika. Unsa ingon sa Amerika? Musugot mi kasuhan, musugot mi taralon, musugot mi prisohon. Pero sa mga judge nga amua. Oh, kanang ato, kailaday mo ng judge, mga ila, katumurag si Christy Permin nga judge nila, kaila mo ato?
1: Binuang!
0: Kunya na, atuan tara na taon-taon ba igala, kaya alas 9.41 pa man. Balik tadiri sa impeachment. Mao na nganong bisan pag moingon man may galang nganong makaingon ko nga bisan pa magaygalag mapa-impeach nila diha si VP Sara kay ila man jud nang paningkamutan mga kaigsuonan. Dili sila makatibhang mga igala sa kasuko sa tao, no? Kasuko dili aron nga pamuspusa ni sila pero timan-an gyud ni sila mga higala.
2: No? Bullseye! Bullseye!
0: Yung anong niabot man da sana nga point mga igsuon. Double standard bang gud. Kaya kung ipakita lang unta nila nga di sila mga higala, ito'y ni Marcos. No? Kung ipakita lang unta sila mga higala nga di sila mga alipuris ni Martin. No? Kung di lang ipakita mga higala nga mga disipulo sila ni Lisa Budlat. Kung ipakita lang unta nila mga higala nga tinuod sila mga kongresista, onya ang ilang ginaapas diri mga igsoon, mao ang accountability mo nang wa sila ilhod, wa sila santohon. Bisag ang vice presidente, bisag ang presidente, o bisag kinsa pang tarbulano, bisan ilang kauban, o bisan ilang kaugalingon may galak, ila pa nang gihimo diha sa House of Representatives. Kita magay galak mo ingon ta mo palakpak ta sige, kana kay dugay ra sad ming nangandoy nga mawa na yung corruption. Kung tinuod man nga dunay gilabtan ang vice presidente, kinahanglan nga iya nang panubagan, iya nang iyahan nang explain nga to sa publiko. Kinahanglan nga iyang mapamatud-an nga wala yun siya isa. Oh. Ngano man makaingon yun tanang ano man makita man nato nga kantong mga kontraktor wa gito ka ipsot tanan na priso pero karon di ba unsa gihibo mao may magpapriskon. Diha may gala na na kuan ang tanan. Diha na mo na mga higalay reckoning point, no? Ngano nga ang tao mga higala di gyud mangyamid gyud na may mobilib para sa nalang Rimondo ilahapon na mga higala, pero sa mga tawong nagsubaybay makaingon jud ta mga higala, pinili manggod ang inyong hustisya, pinili ang inyong accountability. Kung ang inyong accountability para palang unta sa tanan, maingon gyud mi, sige padayon mo. Pero kung inyong accountability para lang sa inyong kalaban sa politika, which is dili mi buta, dili mi mga bugo, maklaro na mo na. Klaro kayo na may galas TV-TV. O nay, nakapait diha. Sinagtuo sila bagay gala, nga kung ilang mapa-impeach ang ikaduhang pangulo, mapalong na no ang paningkamot sa uban. Muna ginaingon ako mga gala nga, o kinsay itaas ang kamot niya mo, daog lang yapon. Muna kayo pangandoy Risa, mapresidente ka, kaya di gyan na may tabo. May pag magpuyo ka. No? May pag magpuyo ka, ma'am. Kanang imo ang style nga, paluiloy, paluyaluya, di na magsilbi.
1: Ayaw!
0: Oh. Di ba ito may ngagway supporter? Na supporter mga gala. Ay, katuda sila tung timos di ay nga dlager. No? Oo, oh, nagyapoy mo suporta mga kaigsunan. Pero magutana, kaya bang mo padaog o presidente? Besa pa siguro gobernador o mayor, di mo kadaog. Makita man kung puda sa tao, mga higala, ang honesty, no, mga higala, sa usa ka politiko. No, ang iya, pakitang tao ra ba na? No? Epal ba na? Makita na sa mga tao. Uy, pananglitan si Risa, Adu-Adog Jensen, hawid-hawid atong bagong Pilipinas nga food packs mga igala sa DSWD. Gibuguan yun mo sa tao, kakahibaw mang yung tao, gadi na kang Risa. Kanyang ano na ama na siya diya, alam na ng tao yan. Nagkunsa ba ka diya Risa? Nagtunol-tunol, aron ingnon iya. Kanyang pagkutan, ano mo na siya, anong ginawa mo doon ma'am? Tumutulong lang. Ngano, wala gilaing trabahante ang atong nasod. Wala nagyong trabahante ang tindayan ng DSWD, kaya ikaw nagyong dapat mangunay. Ay natag istoryahe, ma'am. Ay natag istoryahe. Epal ka. Naka dito para ipresenta rin mong kaugalingon nga mutabang ka. Unya, di ka mauwaw, anak. Nga dili imong kwarta gigamit, kwarta na mo. Ha? Kwarta na mo nga mga butakan, kwarta na mo nga mga taxpayer. Unya, paana-ana ka dito. Oh, sa'yo yan. Oh, sa'yo yan. Una-unin. Makita na sa mga tao, mga higala. Kamo, tulpo, duha ka tulpo mga higala. Ganong ingani ang mga tao karon? Ganong na dismaya sa inyo, no? Ganong na dismaya man mga higala? Ngano man kani adto grabe mo makabanghag ana mga politiko ha. Ikaw pananglitan Erwin, no? Ikaw ato ning usa-usahon. Ikaw pananglitan Erwin, no? Grabe mo makahila, grabe ka makapamalikas anang Risa sa una. Kiko Pangilinan, tanawa unsa ka karon? Look what you made of yourself. You made yourself a fool. No? Gihimo og sa Bisaya pa na Erwin, no, Bisaya man gyud kawin, makasabot gyud ka ni Win. Gihimo nimong hanggaw ang imong kaugalingon Erwin. No? Mao nay tinuo di may gala. Gihimo nimong hanggaw. Ngano man makita ka sa una eh. Mao ganing gitawag mo sa unang tulpo justice. Kay ang madugay mga higala sa korte nato. Ang madugay sa ahensya sa gobyerno, mapadali mga higala sa tulpo justice. Di ba? O ba na igikadagaan ninyo? Di ba? O na igikadagaan ninyo di ang unang nangahimo mong politiko? Ikaw, labi na ikaw, Erwin. Ura-uri kay utang kabubuton ng Duterte. No? Grabe ni mong position sa UNAS RTBM, sa PTB, programa-programa pa ka. Balikason ni mong tanan, balikason. No? Karon, tilap niya po kaglubot ni Marcos. Sus, los ni mo. Ay, dakong, nakita na sa mga tao, mo na yung sentimiento sa tao, mga egal, nakita na nila nga sa una, grabe ka, karon grabe na, unsa naman ka? Kita na sa mga tao, bay. Muna nga, bisang pag inyo nang matanggal, dili, ang inyong kaugalingon may mahalin, diha. Mubawas na og samot sa inyo, ha. Tinood na, mga egal, mubawas na og samot sa inyo, diha. Alas 8:48 na, mga egal, ang tag na sa tubag managuban-uban. No? At least man lang si Amy makita sa mga tao nga ni unong yun, mga higala. No? Bisan og wa na mga higala ang unit team. At least si Amy ni unong. No? At least makita man na sa mga tao, tanan, mga kaigsunan. No? Ingon si Raimundo Ribucas, Sara ang tama nga venue ang Senado attend na and explain sa 32 million mga dutae nga wala kay sala. Ah, Bisaya Dennis Raimondo. Pero pwede man daw Raimondo nga mo attend o kuan, she is represented by the council, so what's your problem with that? Hindi naman sinabing mali yan. Okay. Idol, inotel man na si Bindalo Brothers. Oh. Naomi Mulandia, tinuodyog ka, katropa Arnel, dili bulag ang tao sa ilang selective justice. Klaro, kaayo ang ilang personal interest. Ato isgutan o niya taon-taon, mga higa. No? Makita ni muna. Anyway, alas 9.49 na, mga katropa, ang tag na sa ito ang pagbanagumanumanan. Isumpay na ito. Ay na itong isagab. Dito ta sa, ambag ta sa ikatulo ba nino? Ikatulo? Ikaupat. Ambag ta sa ikaunom yata. Proceed na ta sa ikaunom. Now, dirita mga igala sa plano nila karon. No nga. Ang ending aning tanan mo buto mangid ang senador. Karon. Gibarugan mangyod sa Senate presiding officer, no nga si Senador Chis Escudero. Mga katropa nga masunod ang balaod. Kay unsa maingon sa konstitusyon nga ang 2/3 mga igala of the concurrent senators of all the members of Senate mga igala is 16. Now, wala man diha si Barcoleta, wala diha mga higala si Estrada, no? Wala si Bato de la Rosa, di modo, 21 na lang sila karon mga igsoon. 21 na lang sila. So ang gusto nila karon nga, ibase nga to sa 21, ang ginatawag nila nga 2/3 mga kaigsoonan, no? Gusto nila na muna ilang gusto mga higala nga mahitabo. Now, matod pa nini isa ka kongresista, di na kinahanglan nga naapay pagtugot daw gikan sa ilaha aron nya questionon kini ngadto sa Supreme Court mga katropa. Kani kini bang usa ni ka actual controversy nan karon kung madawat ni mga igala sa Korte Suprema, posible dunay posibilidad di ko maingon may galang mahitabo, but possibly malangan ang malangan mga igala ang kining ang impeachment, no? Kay mudungog pa man ni Korte Suprema mga higala kung pila man gyud dapat ang kinahanglang boto, kay lisod na di ba establish? Dapat ba establish na diya kay nagpangagot mangipon mga higala nga murag idihado gyud taan ni kay 3-0 maning ato. Ingani na lang ato ni pangitaag ba maagi nga makumbinsi na to ang Supreme Court nga klaruhon ang giingon sa konstitusyon. I think pero klaro man ang giingon sa konstitusyon. Gawas og naay ambiguity sa konstitusyon mga higala, then moadto ta dito sa intent of the we need to construe, no? Kinahanglan ta mga higala na ay ginatawag nga statutory construction, pero sa akong yanong panabot klaro ang konstitusyon nga ang senador ang gitawag nga senado mga higala 24 kabuok membro. Tama man na siguro, no? 24 kabuok membro mga higala, og ang tao dili ma-impeach kung dili mga igala butaran sa 2/3 sa tanang membro. Muna ingon sa batagang balaod. 2/3. Ang 2/3 mga igala but pasabot is 16. Dili sumala sa giingon ni Raimondo nga ang 2/3 of 21 is 14. Kay dili 21 ang komposisyon sa Senado. Ang komposisyon sa Senado 24.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Diya muna mga igala ilahang gina kuan karon. Now they want it nga naay mo question mga igala, naay mo pasaka, naay mo mo challenge ining constitutionality mga igala, and the Supreme Court must of course mga higala mag execute mag exercise og judicial review kalabot mga igala sa maong provision sa atong konstitusyon pertaining to impeachment mga kaigsoonan. Pero ang pangutan na abay ambiguity diri, na abay actual controversy diri mga higala. Amo na ilang ipabarog nga kanila gi kay wa mangod ang gamiton na po nila ani mga higala accountability. Nga kinahanglan mga higala mapatuman ang accountability ngadto kang Vice President, no? Kina accountability mga higala para manistanan, pero kini gyud ilang i-cite karon. And then dili ni mahitabo ning pagpanubag nila sa Vice Presidente mga higala kung dili maklaro kung unsa magyoy gibarugan diha, unsa magyoy maigala pasabot sa no person nga shall be impeached mga higala without the concurrent of 2/3 of all its members sa Senado mga igsoon, referring to the Senate. And the constitution is clear. Klaro pa ni kang anti-clear, no? No. The Constitution is clear, mga egala, that Senate shall be composed of 24. Waman mo ingog maybe. Upon mo ingon, mga egala, as may provided by law, at unless otherwise provided. Wala, sad. No? Ang giingon da, mga egala, all, ang ingon ang all, mga egala, nga membro is 24. Dili 21. So ilan ni karon mga egala, expect na tanap. Paminaw na to ni mga egala, si Representative Zamora Palihog.
2: XFM Katropa.
3: Yes, I believe someone will bring it up. Green
0: courts,
3: hintayin
0: na lang natin. Mm. I believe someone will bring it up. No? I believe someone will bring it up. Si pasabot, dunay mo challenge, mga higala. Dunay mo pasaka dito sa Korte Suprema. Hangyoon ang Korte Suprema nga mag-issue og judicial, nga mag-exercise og judicial review sa giingon ni Raimundo Ribucas nga ang two-third is not fixed kuno. Abogado ka, Raimundo? Gab, paliog ra ko sa akong konsti, gabi. Naasa, kuan gab, naasa dito sa akong study table, no? Balik ka na tugbasa para maklaro, mga higala, no? Kay, gihulat, mo ni next step, eh. Kung ipit sila di sila mga witnesses, nga halata kayong puro taga-Tacloban. O ang abogado, mga higala, taga-Tacloban.
4: Ay,
0: mao ni mga higala isa nga kuan at least no makuha nila pila nago sila 13 isa kung 14 mga higala suma sa giingon ni Raimundo kuha nila no makuha gid nila na kung 14 di isa na lang ilang kinahanglan nga kumbinsihon kana konstina o konstina siya kanaon na nato nabi basahon nato na mga higala kay kung ba ko mabasa diri nga flexible no kay man ako mabasa diri nga flexible muundang nako kapoy ani nga trabaho ni mga higala no kuan man ni national economy man ni muundang nata ni kung moingon mga higala nga kuan kana tawag ani kanang flexible kuno mga kaigsuonan direkta sa article 6 mga katropa Legislative Department pila man gyud ni mga higala ang populasyon aning Senado mga the Senate Article 6 Section 2 the Senate shall be composed of 24 di man lagi 21 wa man sad mo ingon diri mga higala nga the Senate shall be composed of whoever is present. Ang ingon diri, the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Oo. 24 may ingon? No, dili man kuan? Raimundo, dili lagi kuan ang giingon diri mundo. No, dito ta sa isa, katong accountability of public officers mundo. Article 11. The Senate, Article 11, Section 6, mundo. The Senate shall have the... Bisayon ako niya. Ang Senado, adunay solo nga gahom nga itaral o desisyonan ang impeachment. Tanang impeachment niya kaso. Kung maglingkod sila para sa nasangpit niya katuyuan, ang mga senador kinahanglan manumpa. Kung ang presidente sa Pilipinas ang itaral, ang Chief Justice sa Supreme Court maoy manguna. Apan, kung dili, kinahanglan, but shall not vote. Di ay, apan, dili mubutar. Dili siya mubutar. Ang mga senador ay mubutar. No? Igo na siya mo preside. Ano ganito? Walay tao. Shall pagigigamit di man ni maybe good shall ang shall man good mga higala kuan kay ni walay tao mga maigsuon na ba noon walay tao nga makonbikto kung wala ang concurrent kining concurrent kanang nagkasinabot na sila kung wala magkasinabot ang unsay Bisaya sto third si Bisaya sto third gab ha duag tulo nalibog na may noon tayo. Limbong na loob samot, no? Kung wala ang panaghiusa concurrent, no? Or panagsabot, mga higala, sa two-third sa tanan ng mga miyembro sa Senado. O ako itong gi-word for word, ha? Or gi-verbatim ito na ako, mga higala, translate, ha? Balik ko na itong basa. The Senate shall have the power to try and decide of all cases, blah, blah, blah. Tama na diha, no? Dirita, sa katapusan nga paragraph, kaya mo mani ang basihan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Pilay all the, ingon ang Article 6, Section 2, Kinsaka, Raimundo. 24, man, di man 21? But they will raise definitely, mga higala, a judicial review. Niini. Mga niniingon, mga higala, ni aning kulot sa mga kuan. Niini kulot nga magbabalaod, mga higala nga. They will challenge. Somebody will challenge, mga higala. Pag maahitabo na, siyempre, malanga na po na. No, malanga na. Masuko na pong Supreme Court, ana, mga higala. Pwede ba manghilabot ang Supreme Court diha? Dili si dito sa impeachment, kundili kani nga butang. No? Kaya pag naay mo pasaka dito na actual controversy, mga higala, ngay pasaka. No. Tanawon nga, ano, daraman na diha, mga higala, sa kuan, kining denied or affirm. Naraman na diha. Naraman na diha magduwa-duwa, mga higala. Pero, as a general rule, mga igsoon, when the Constitution is clear, there is no need, mga higala, to reinterpret. Klaro man. Gawas kung ambiguous siya. Pero kung ang verbal legis, mga higala, klaro, saan ba man ito na eh? Para sa na, family code, mga higala, family code, ha? Kanang family code, mga igso, na nakabutang diya, panalitan, family code, kasal, no? Marriage is an inviolable contract between male and female. No? Ba? Naay kaso diha, mga higala, katugan ng abogado nga gisuspende sa Korte Suprema karon. Kisa ganito si falsis in unum, falsis in omnibus. Si falsis ba? Iyan ang gi-challenge, mga higala, ang iyang gi sa kahag kaso through judicial review, mga higala. Ang kining ato ang kuan Register General na to. Muna itawag sa PSA ba? Register General. Mas kagkaso nga, kumbaga agrib party siya kay bayot man siya good. O niya, iyang question karon ang atong family code. Kaya nga nung male and female rakuno mga igalay kaslon. Kisapan siya sa Korte Suprema, oy. Ay, actually, gibasa na ko ang kanang decision. Ang Korte Suprema ba nagyaw-yaw? Murag ang Korte Suprema niingon ba nga, murag magagdi abogado. Ano bitaw? Although English na siya, di kaya nimo makuha niya. I mean, of course, mga igala, legal parlance, no? Pero basahon nimo mga igala ang tunada yun sa Korte Suprema, nangasaba kang palsis. No, katong, kuha na, di ba? Naga-host na siya, mga igala. Di kasapaan siya, So, may buntag ni mo di attorney, Emmanuel Mahipos, no? Mula ginay si Falsis, imbis nga, siya na noon karon ang, dalit ni mo madumduman ang falsus in unum, falsus in omnibus nga prinsipyo. Kusa din, kay himo, ang falsus, himuon namang falsis. Falsus in unum, falsus in omnibus. Ayaw! Kung mali ang usa, mali tanan, no? Mga katropa. Now, sa mahitabo ani sa impeachment by ilan na ning gi-introduce karon? They are now mga higala sa move nga i-challenge na sad nila, mga higala, ang constitutionality sa giingon, mga higala, sa Article 11 kini mga higala sa Article 11 o sa atong konstitusyon para di masayop, no? Nga kinahanglan ang concurrent of two-thirds of the votes, mga higala, of all its members pertaining to the Senate. mga kaigsoonan. And the constitution is clear that the Senate, mga egala, shall be composed. Wama mo ingon dirig maybe, ang ingon shall. Meaning, mga egala, the constitution is not ambiguous. The constitution is clear on this matter, mga kaigsoonan. No? So, paraplinta kay imperious man ng konstitusyon. Paraplinta, mga egala, kay supreme man ng konstitusyon. Pwede ba nga atong ibendalo tapos ipasibo na to sa giingon ni Ribucas nga dili absent man ang tulo, so himo na natong 21 ka ng all, i-qualify na to ng all. I-qualify na to ng all. Ang balaod ni abi nimo mga higala, na di ba tabo kuan kay ato aning personal opinion mga higala based on our readings, kay di man ta lawyer, ato aning personal opinions based on the readings. And mo kaning ari ko magrefer kanunay sa verbally sa kaning nakasuwat mga higala, kay para di ta masayop kay maglain ta masayop man ta kay di man ta kabalo bag kanan na ari ta mo kuan ingo man diri nga o mamingon diri gud nga maybe nga maybe 24 shall may giingon shall. Nya wasa mo ingon diri nga kuan wasa mo ingon diri nga of all the present of all its member. So mangutan na ako ron kung si Marcoleta membro pa ba siya sa Senado? Kay kundi na mga igala 23 na lang ang Senado. Pero naa na ba mga igala gipagawas kasi si Marcoleta di na membro Senado? Membro pa. Si Jinggo Estrada gipriso nila, di na ba siya membro sa Senado? Membro lang gyapon. Oh, si Senador Ronald Bato de la Rosa now in hiding, no? Unsa ba siya? Senador na ba? Senador pa paghihapon siya o dili? Senador paghihapon. So, I think wala man mga igala na usab ang all nga giingon, no? Sa balaod mga igala, no? Ang ingon mga igala diri nga concurrent of 2/3 of all members. So, mauna ni karon ang lakang nila, no? Ingon pa ni kini mga igalang kulot nga kurusista nga dili man kinahanglan nga naapay amo ang blessing, no? Anybody mga igala, although i-check pa na mga igala sa atong konstitusyon kung sa atong Supreme Court kung naaba kay locus standi, are you really the proper party, no? Agree ba kaani? Pero naamay mga panahon po nga mag-relax ang locus standi requirement mga higala sa atoguan. For example, you are a taxpayer and you are kunuhay affected mga higala niini. So, well, the Supreme Court might accept that petition for judicial review mga kaigsuunan, no? Kay ulas ang desisyonan kung pila ba gyoy mo butar mga katropa. Alas 9:05 na balikan dali human lamang ni mibila ka bakahinom don standby.
2: XFM Katropa. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bosh abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude!
8: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: saan. Oras by do na tayo, 9 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kung dili tama, may buntag ni mo diha, Attorney Emmanuel Mahipos. Kung dili tama ang giingon sa Batakang Balaod nga 2/3 of all its members, i-apply na lang nato ang giingon nimong falsos in unum, falsos in omnibus. False in one, false in all. Pwede. Oh, mali, tanan. Daghag madamay. Oh. So, ilahan na mga igalang, ipadayon to video gab. Ilahan magunang ikuan karon, no? Ilahan ang i-challenge karon mga igala ka mag-exercise og judicial review. Ang korte mga igala, ang Supreme Court, no? Kung mag-exercise ang judicial review, wa nagpasabot nga mas taas siya mga igala kaysa executive og sa legislative. Iyagyo ng gahom, no? Solemn duty na mga igala nga gihatag sa constitution sa iyaha nga si Supreme Court mga igala being part of the judiciary. Mga kaigsuunan, mo ay magbalanse, no? Mo ay maniguro, mga igala, nga kanang itawag na to nga check and balance, mapatuma na siya, no? Mapatuma na siya, mga kaigsuunan. Sige, paminaw na to, balik. Mm.
1: Pero may basbas ninyo? Mm. Or do you think o, dapat may basbas ninyo yung...
2: Hindi kailangan may basbas na for someone to bring it up before the Supreme Court. Remember, sinabi na ni presiding officer, Jesus Cordero, that the threshold is 16. And, well, the parties or anyone has the option to avail of legal remedies.
3: Why is it necessary kung na kailangan mas maagang ma-resolve ito?
2: Well, the issue is ripe for adjudication dahil... We have to settle it once and for all.
0: Tama siya dang aporsyon. The issue is the element of ripeness katawag ana magayson. Hinog na ba? Naban na may pagutan na sa kuan dia, no? Sa judicial review. Hinog na ba ning issue? Actually, naay mga moingon magaygala, hinog na, no? Kay ngano? Kinahanglan nga ma-establish pila gyud bubutar. Pila kinahanglan nga mubutar para ma-impeach mga igala ang karon, no? Kini si BP Sara Duterte. So mo na nga kuan siya ba, no? The very least muta kumbaga mga igala kinahanglan siyang kuan kay para mas ma, once and for all ma-settle tong usa kay di to maka-proceed, no? Kay maglibog to sila. No, pila gyoy panunitan may 14 karon may igala mubutar nya. Siyempre, hindi ba impeach, no? Hindi ba impeach, mga igala, kay 14 man. Ang kinahanglan, mga igala, sa base naa sa balaod, no? Sa Batakang Balaod pa yun, is 16, mga kaigsuunan. Tama siya diya, nga, the element of ripeness, tama siya diya, mga kaigsuunan. Pero makaingon lang ko ba nga, abogado man siguro ni siya, no? I don't know. Kung abogado ni siya, mga igala. But, dili ba klaro ang balaod, mga igala? Sa iyang pag-ingon nga ang Senado 24 o kung mag-impeach ka based on sa impeachment mga igala, no, according sa Article 11, no, sa accountability of public officers mga kaigsuunan nagkanayon nga no person shall be impeached, no, unless the concurrence of 2/3 of all its members. I think that provision mga igala kadtong tumoy adto nga provision, klaro, no? Bisag kita mga igala nga di ta lawyer, no? Bisag kita nga di ta mga igala legal luminaries, makasabot ta nga di ay tama di ay. Mao di ay. So, ang imo na lang i-qualify dito, pila di ang all, no, sa Senado? Pila di ang all? Mabalik na sa kadito mga igala sa Article 6, Section 2, no, sa Legislative Department. Pila giingon di ay unsa di giingon? The Senate shall be. Pag mayingon gamit mo, gamit gani ang balaod o shall. But pasabot, dili pwede na itong inato ni kay... shall. Dapat, mauni. Pag mayingog maybe, aka na, no, mga katropa. Pero ingon ang balaod, the Senate shall be composed of... So definite ang numero, 24. Sa ato pa, we can construe then that the all, kagiingon dito mga igala sa... Article 11 is the 24 nga giingon diri mga igala sa Article 6, Section 2, Article 6. I hope tama akong interpretation, but that is my layman's interpretation. That's not a legal interpretation. Gidi man ta abogado mo itong suko to si Jerry Alvarez nga ningon siya nga dapat magsige kag imbita kag abogado ayo nang ikaw magistorya. But there are things may gala nga kaya ma-explain, no, mga manghasol patag panahon nila, nahiring na sila, no, manghasol patag panahon nila. Oh. Daga na sila ginabasa. Nga at the end of the day, bar o public opinion man atong ginisgutan diri, may huwis diri. No? Nabi huwis diri atong gisgutan mayal. No? Basta manigurado ta mga igala, nga atong opinion sa dili sad mga igala pataka. No, dili sad mga igala ka ng pataka na lagtuplok ba? No. Mga katropa. So, ako, para sa ako, ha, in my opinion, mga igala, in my legal, in my layman's opinion, and based on my readings and understanding, mga igala, no? Hindi ko po yung I think. But based on my reading and my understanding, mga igala, and the application, I can construe that the all, the praise or the clause, all, nga giingon, mga igala, sa section 11, ano, so, Article 11 is being defined as 24. Sa giingon, mga igala, dere sa Article 6, Section 2. Nga naman, yun man ang konstitusyon nga. Ang Senado shall be composed of 24. Oh, dili 21. Oh. Ang all members, dili 21. Asa man nagkaroon ng 21 na gipangita nila? Ay, wala man kung si De La Rosa, wala man kung si Marcoleta, wala man kung si Jingo Estrada. The question then, senador pa ba sila? Senador sila, way, basta-basta din. Imo na basta-basta matanggal diya, bay? Imo na basta-basta matanggal diya. Una-una, tao ang elect anak nila. Unya, tungod lang ang mga kasuwa, din basta-basta matanggal diya. Unless may gala, o gideklara ng bakante ng sa kalingkuranan diya, then our senators then is 23. Then they all would be applied to 23, mga gala. Flexible man daw. Flexible. No? Kaya yun lang muna, yun nila nga, flexible ko, no? Apply o pilay present. Lagi. Ang pangutana, although absent sila, ang pangutana ron, ang ilabang seat diha, ang lingkuranan diha, mga igala, vacant ba? No? Kaya maybe 21 ang present, but this is not the all. Kaya ang all na ginatanaw sa balaod, still, the 24. Nga naman, wala may deklarasyon nga nag-ingon nga, bakante ang seat number 1, number 2, number 3. Wala may ningon na. Di modo, nagpabilin ka ron nga ang lingkuranan, mga igala, sa Senado is 24. Oh. Makuha na po na. Lahat po ng ilan. Okay. Ang, dito na ginamit sila, mga igala, sa Supreme Court kasi sila may mga abogado. Kini, ato ang mga igala, public opinion. Mga igsoon. Kuminterista, mata. Bullseye. Alas 9:17 na may galantag na sa Tubag, Baragobarban. Humanunsan na to. Oh. Sige.
2: Eventually, magbobotohan na din.
3: On your opinion, kung movable ba yung 16?
2: Yes. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just two-thirds of all members of the Senate. So, the fact that two-thirds was used means that it's not.
4: Pero kung paano po ba, may pasabi po sa inyo na
0: i-accept nila yung system. So, ang ila, muna nga reasoning, Gab, parehan nga reasoning, katong reasoning ni Raimundo. No, nganong mobable daw? Mobable, flexible, whatever. No, nganong mobable daw siya? No, gumikan kay two-third ang giingon. It could be. Pero ang pangutan na lagi karon, mga igala, pila man yun ang all member? Okay? Pila man yun ang all member sa karon? Na ay tulo na priso. Okay. Pangutana, kinibang tulo na priso, membro pa di na. Membro. Ako nalang tubag, hindi mo mamutubag. Ayaw! Oh. Membro pa di na. So, di mo dumu-apply ang two-thirds sa 24. Di mo gawa si 16. Dili 14, Raimundo. Unless, naigya po ni Lutsanan, unless, katong tulo, madeclare tong bakanti ang ilang lingkuranan. Kaya kung absence lang, mga igala, yung sila nga, kuan ko no, kanabang beyond the coercive power of the Senate. Beyond the coercive power of the Senate, ginaaman na sa, naraman na sa bilibid. Asan niya, gipresos, Marcoleta, pwede ko niya patambungo na. Total, di pa man na, mga igala, person deprived with liberty. No? Nagdagan naman kaso, ana. No? Si Marco, si kuan, si ibato na na gawas sa nasod. O, di man po makatestify na na diri. So dili biyan sa inyong coercive power. Na sa inyo karon. Mo nay tanaw nun diha mga higala. No? Ang problema lang mga igsoon kay mao ni they have to interpret it in a way nga mo serve sa ilang katuyuan. In the way that I interpret it, mga igsoon, is if layman, dili lawyer, right? Layman is the way nga gisulti, nga giingon diri sa balaod. Oh. Kaya wala man tayong interesa na nila. Oh. Ingon si Jocelyn Ali, member pa rin. Oh. Absent lang. Oh. Ang tulo, dili na membro. Uy. Attorney Emmanuel Mahipos, attorney na pa ka di, attorney? I-thumbs up ko na kung pwede ka na ko tawagan o pina-uptake ko. Limutan na ko, membro pa ba si Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta o Jingo Estrada sa Senado? Kaya yun man si, dati comment din ngayon nga, ang tulo, dili na membro. Wala liman ka anak mga igala. Mao di ay! Mao din, hindi kina ko siya makumbinsi, may igala nga mutuo siya sa 24 lagi ang all. Kaya hindi naman di ay membro ang tulo. O di, maura na, wala na human ang istorya. Lahi siyang ihaplay, ako ihaplay. No? Lahi ang ihap ni Raimundo, ang ihap ni Raimundo 21. No, siyempre ang iyang 2/3 14. Ang akong ihap kay gi-consider man ako sila member ko, ba mo ko nadungog nga na sintensyahan si Layla de Lima man gani, na priso man ganito pero membro man to. Yang yo magayto na sa una nga pa-attenderon og hearing bisag online lang. Oh. Member pa oy ingon si G, na ingon lagi si Raimundo Ribucas nga ang tulo di na ko no membro. Oh. Abaka diha attorney Emmanuel Mahipos kay ako kang tawagan kay ako kang pagutan-on attorney kung tumanon na lang ako itong tambag ni Jerry Alvarez. Kapatawagon ko lawyer kada adlaw. Makahasol pa yung taon tang mga abogado kabisi ani nila mga gala. Oh. Sigurado ka anang imong kalaki mundo? Nga, dili na membro tong tulo. Kay sa ako pagkaibaw, I hope I'm wrong. Mga igala, no? Membro pa tong tulo, eh. No, membro pa tong tulo. Naalang sila mga igala sa sitwasyon nga na-constraint ang ilahang presence, no? But as to the membership, mga igala, that's another thing, no? Lahi na siyang eskutan. Nandili ka pwede mo unseat. Basta-basta lang ka di nga, wawa na ka, di na ka senador, gumikan kayo na priso ka. Ayaw. No, ang imong gi yatakan diha ang mga ang gahom sa tao nga nagpili ana nila, no? Ang gahom sa tao nga nagbutang ana nila. Ini pong ubang mga kongresista di ko say maka hinumdum ba no nga wa sila naghunahon na ang nagpadaog nila distrito. Ang nagpadaog nila ang ilarang distrito. Ang sa mga senador ang nagpadaog nila ang tibuok Pilipinas mga igsoon. Sige. Ato aman ang opinion mga igala, we will leave that to ano. Depende na lang, na mo pasaka dito sa Korte Suprema and mag-atang ta. Pero base mga igala sa itong gibasa, no, base diri ah, no, ang all mga igsoon is 24. Ang bangutan na ron, membro pa ba itong tulo? Sa akong pagkaibaw, membro pa. Di modo, ang 2/3 is 16 mga kaigsoon. Alas 9.23. XFM Katropa. Kaya ito magpanag ubado manhot ganin nyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsoonan. Kung kamudian naghambin o mga balatian, may gala sama nining labi na ka ng mga magsiksakit imong tian, mga kanang ulcer, mga igala. Nindot kayo niyo, kining Premium D3 makatabang ni mga kaigsoonan. Doon na ni VCO, Virgin Coconut Oil, Moringa Seed Oil o Vitamin D3 200 IU. Imong kumpiyansa na mga labi na may gala sa itong tiyan, no, kinimang God, tumara ninyo ni Permi, kaya nga naman, anti-cancer ni niya. Isa sa cancer karon mga igalabi ni mo, na pinakakulba, colon cancer. Remember, mga igala, everything starts with the gut. Di sa itong tiyan ba? Oh, dapat ang basura mo gawas, niya di malabay kay sa isa ka, simana, kaduhara ka makabawas, delikado ka. Gamitin na, mga igalag, Premium D3. Oh, kay sigurado yun, mga igalang, habwa gina, no, o mahinlo yun, mga igalang imong paminaw. Alas 9.24 na ang takna, may galas buntag ang Premium D3. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Bullseye. Marina Donio, member gihapon sila Sen Marcoleta, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, maong gipapriso sila ni Bangag. Oh, Naomi Mulyanida, gabuot-buot og deklara ni si Raimundo. Oh. Ikaw na di ay ang Supreme Court karon, Raimundo, mura. pagilom diya mundo, mura pud kag abogado nga switos balaod, pahawa diya.
5: Hawa diya.
0: Ayaw hawa no. Diara ka. Ingon po si Jillian Ribiso nga member pa oy, no? Sir Arnel kana si Soto gatan-aw nag mga gatan-aw ko nag siksi nga video. Sige lang, sagdila na. Nan. Kani mga katropa, sige kaingon ko na. 9:25 na ang tagnas buntag. Sige kaingon ko na mga kaigsuonan. Ngano man nga bisan sa ilang paningkamot karon mga higala nga dauton, I mean every human hearing press con para lang yun may galamulutaw gab sadaan gyud si Sara Duterte. Nga ano makaingon ko ba nga even if ilan ni mga igalang makonbikto mga kaigsuonan dili ni makatabang sa ilang politikanhon nga kwan. Eh ni sila manaog gyapon mga kaigsuonan. Nga ano man nakita mangud sa tao mga igsuon ang double standard sa atong panggamhanan karon. Bullseye. Parehas ani mundo. Oh. Gipili pagbalik mga igsuon og reappoint, no? Isip CEO mga igala sa Osaka GOCC ba ni? No? I think no? GOCC ni mga igala. Kining Islamic Bank mga kaigsuonan, no? Si Amina Pangandaman. Kinsa man si Amina Pangandaman mga igala? Si Amina Pangandaman, mga kaigsuonan, mao kini ang secretary sa Department of Budget and Management mundo. Panahon nga nangawa ni mga kwartaha. And in fact, kapila siya na mention. And in fact, mga igala, nagahawa siya, may son siya haga, as secretary, no? Sa kining Department of Budget and Management because of this, mga igala. Karon, gi-reappoint ni BBM. Imbis mga igala nga manubag ni siya, mo explain ni siya mga igala, wala na lagi. Ang flood control allows na. Wala na tay daganan ani mga kaigsuonan. Hinumdom ka, unsay giingon mga igala ni Martin? No, unsay giingon ni Martin? Asa na magsugod tanan? Di ba? Katong hapit na muuli, katong giingon, muuli ay naunta mga higala si Saldico nga naaksog kabalaka si Martin, yung mato na tag Singapore, nga nagpagawas mga higala og iyahang statement. Kani ingon siya may galang habit nung taniya ilaglag ang taga-executive. Yung siya, asa ni magsugod? Dito ni sa executive. Oh. Now, kumingon tag magsugod sa executive mga higala, gumikan sa ginatawag na president's budget. No? Kinsa may gaprepara aning tanan? Naa, si Amina Pangandaman ay siya man mga higala ay sekretary sa siya may galang sekretary sa Department of Budget and Management mga kaigsuunan. Boto nawa siya. Nawa, may gala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sila Ulay Bar, nalambigit ni sila mga kaigsunan. Pero naunsa man sila? Nanubag ba sila, mga igala? Na-reappoint.
5: Ayaw!
0: And paminawa kung unsa may gala kanindot mo, depensa si Auntie Claire. Waoroy gabae ni may gala. Paminawa na to. XFM
6: Katropa. Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and chairman of the country's only Islamic bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman?
7: Wala naman po sigurong masama ko.
0: Op! Bakakon ka! Klaro kayo si Mungnaw na makak! No? Klaro kayo! Wala naman po sigurong masama kung meron... Delikadesa ang tawag Auntie Claire. Put pasabot. No? Dili sila kumbinsido mga igala sa kisa to mga tao nga nalambigit, wala gyud sila pakialam sa flood control. Taman ra gyud na mga igala sa tumoys ba may igala ni BBM. But in reality mga igala, they do not care. Wa sila labot mga igala nga man. Delikadesa na lang unta. In question ang gaa at mga igala panahuna, na question ang pag katong president's budget, mga insertion, asa gasugod ang tanan dito mga igala sa DBM, kay mo na mag budget and management ganina. Besides mga igala, ang iya mismong pangan na lambigit. Sama nila bunuan, sama nila mga igala nga ulay bar, nilang kisa to si Lucas Bersamin, sama nila na lambigit, sabni. Ang pangutana karon sa reporter, bakit po? Tama gyud ang pangutana mga igala. Bakit po? Unsay implikasyon sa bakit po? Ma'am, naabaya ni kaso, muna implikasyon na, ma'am, wala gyud mo naghuna-huna ni Auntie Claire? Nga, wala, bisag delay ka din siya na lang, ang tubag may galas bakakon? Ayaw! Bakit naman? Anong masama? Meron, ma'am. Wala mo'y respeto sa tao, wala mo'y respeto sa mga Pilipino, ma'am. O kinsa kang santilmuha ka, o agkaya ka. Wala mo'y respeto sa mga Pilipino. And wala mo'y pakialam yun, tinudanay lang, anang flood control. Nga naman, imbestigahanan ni Apil. And yet, no, giri appoint, wa milabot kung naani ang trust and confidence sa presidente. Wa milabot, ana. Ang amo diha, naoroy tinuod. Diba? Kaya imbestigahanan pa man, naoroy tinuod. Nagibutang na po ni mo sa bangko sa ako, anya. Kawatan yun di ay. Diba, sa'yo di na po pangawap.
5: Pinawa!
0: Ano unta to mga higala? Musugot day mo nga muuli si Saldico unya mubalik mga higala sa appropriation. Ano ba? Ang ilang mga pangalan nga nalambigit unta dili na i-appeal apil sa gobyerno kay unyag tinuod nga kawatan yun pananglitan. Makatarunganon ba bisag ganahan mong Martin Romualdez, sige butang na to. Pero makatarunganon ba nga ibalik ni mo siya? Piliyon siya balik mga igala sa mga kongresista para mga igala mamahimo ng sab nga speaker? Makatarunganon ba? Oo, pwede man. Dili man na dautan, dili man na mga igala supak sa balaod, pwede man. Pero maayo ba siya sa mata sa mga Pilipino? Dili oy. Dili ka din siya. Na-mention imong pangan, naaka diha. Unya karon ikaw pa'y mudaan. Wala gyud na mga igala sa una-huna ni BBM. Wala ginang sa una-huna mga igala sa inyong presidente.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Bisag ka na lang. Ang maghuna-huna man lang, maayo ba ka ni sa public opinion ng akong himuon? Nga, kanin, nadambigit ba yan eh? Unya, mo ba yun naghimos budget nako? Mo ba din saligandos maghimog budget nako? Unya, isaligan man ako ni pag-ayo, pero makaayo ba ni? No? Dako kayong pagsalig niya, pero makaayo ba ni? No? Nya, urig kawatan tinood. No. Oh. Mora gyud pa sa inyo na ko ba? Martin. Oh, himuon ninyo usab aning karong kuan ba ng litan, no? Karong sona. Himuon na sad may gala nga speaker. Pwede ba na? Pwede man. No, wala may problema na. Kaya man nila na mga igala diha. Pero unta na mayo ba na tanawon? Dili. Kay urang tinuod nga kawatan. Ni mangawat na pod. Mauna mga igala. Wala na sa imong utok bong, no? Atong presidente. Oh, inyong presidente, no? Wala na sayang una-huna, bay. Ang anti-clear po, nga otro pong bakakon, depensa. Wala namang masama dyan. Meron, ma'am. Delikadesa nga. Delikadesa. Imagine, nagkabisi-bisi ang Pilipinas, sige, pangita o accountability kang Sara. Nagkabisi-bisi, pinagis impeachment. And here comes na, amo diri, katong gipangita ang accountability, giri-appoint lang ninyo. Tarantado.
5: Ayaw! Ha?
0: Diyon sa ninyo na pag-spelling. Nagkabisi ang naso, siging hearing kang Sara. And karon katong nalambigit sa kawat, inyo na pong ibutang og balik. Tonto. Kapila niya na itubang sa Senado, mga igala. That is why, makaingon gina mga tao, maura ang gipapreso niya sa Marculita, kay mo man itong mga igala mga tungura. Mauna, karon akong ginaingon, mga igala. Nga bisag matanggalin niyo si Sara, musamot na noong

0: BBM sa mga tao Pilipino. Wag ang iya magayagala. Diba? Wala milabot kung ang personal nga pananaw ni BBM kang Amina Pangandaman way sala. Pero una-unaan ninyo, wa pa maklaro ang flood control. Lubog pas baha. Ang flood control. Di modo, tanan tao nga nalambigit ni ana, unta por delicadeza rimundo. Ayaw sa hatagi og kanang kuan, no? Ayaw sa hatagi og posisyon para ang tao, no? Dili maka duda, no? Okay lang, wala ka pasar sa bar, ingon mong ingon ikaw Wilma Flores, wala ka katunob og eskwelahan. Nangaway, nangaway na ni Sir Raimundo. Oh. Abogado man ni Sir Raimundo siguro. Oh, ala sige, pagpaka-abogado dia. Oh. Nagkabisi ang Pilipinas, mga igala, siging tanawa ng impeachment. Ngano man, kung sige gukod na to, accountability. Sige, wala na daw. Sige, okay. Gukda ninyo, accountability. Pero, how about flood control? How about kini sila Amina Pangandaman na damay manis? I am not saying guilty gani, no? Pero what if guilty? What if tinuon niya kawatan? Nagibutang na po din mo, di dako na mga egalang gross negligence ato ang mga egalang atong presidente. Ambot, og naa pa ba'y utok o bangag na yun? Ayaw! Oh, nya karon depensahan pa sa Malacañang. Sa may problema di agibutang na mo. Ay pastilan na lang yun mo. Dolor. Sige daw gab padayon.
1: Former Secretary Pangandaman. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taon sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
2: But no less than former DBM USEC Shallow Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal?
1: Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan. Kahit mga kaalyado.
0: Tama na, tama na. Tama na. Naanapod si tingjuti din ni Coach Jamit karon ng aning orasa, no? Di din magdungan ni mga trolls bay, no? Salot-salot din. Sana naman si Coach Jamit. Ingon siya nga, Duterte, Bayolente. O Bayolente pa ng Duterte, Coach Jamit. Gibunala na nag-Blues for Dos na si Act Teacher Partilis. Tinio nga nag-suroy-suroy si Dabaw, no? Buhay man lagi ng dangas lagi. O violente ba na sila, no? Trillanes, katunob man lagi nagdabaw. Buhay man lagi ng nagbudlat lang ng mata, ana. Gibangutana, diri balikan nato ning issue. Gibangutana ang Malacañang maigala. Aware ba mo sa backlash ani? Walay pakialam eh. No, walay pakialam. Wa sila respeto mga higala ninyo. Wa sila respeto ninyo. I hate to say that pero tinuod na mga igsoon, no? I am not saying nga sadaan si Mapangandaman. Pero the mere fact nga siya magayagala involved, ang iyang pangalan na drug, kaya naa siya magayagala sa pinaka-main, na siya main role eh. Siya ang sekretary sa Department of Budget and Management. Ay, main role niya mga kaigsunan. And ang investigation, wa pa mahuman. Ngayon, mag-stop lang ta sa pagka-prison nila Discaya. Mag-stop lang ta sa pagka-prison nila Jinggoy Estrada. Kamarkulita, di man flood control na iyang gikabilanggo diha katuman ng donation sa eleksyon, no? Di ba na flood control mag-stop lang ta din na pagkakuan mga kaisunan. Di man ni sila lambigit sa flood control ni ilang gikapriso, no? Nga wala man lang galing imbestigahe mga higala, no? Wala man galing imbestigahe bisan man lang pag-imbestiga si Pangandaman. Nga nung ingana may higala kaprotektado ni BBM si Pangandaman? Ano man na Raimundo? May lang mo maningil o accountability nga to sa 600 million nga giingon ninyo kang Sara Duterte. Pero kaning trillion na wa, no? Ang mga involved ma-reappoint pa. Ang mga klarong nakasuhan, himuon na noong state witness. O ako pa'y Martin Romualdez karon mga egala, aron makatabang ka sa Pilipinas, Martin. Yung mudaog siguro ka baga presidente. Kalabanan na nang imong igagaw, yagyag na tanan usagi na hitabuan ng Pilipinas. Kay di na ni maayo.

0: ang katumangay ka lang, kwan? Main, kwan? Karakter? Sa Department of Budget and Management? Mas mayo na lang itong gipahilom ba, no? Gipa-iskirda na lang. Palamig ka muna. No? Palamig ka muna. Wala, bay? After 8 months, reappoint. Bangko pa'y gibutngan. Ah, kwarta to, amay ka lang. Ayaw! Nya mo ingon karon mga igala si Auntie Claire, there's nothing, wala namang masama. Meron Auntie Claire, meron eh. Ikaw ang masama diyan. Masama ang ano, masama ka talagang tingnan. Meron talaga Auntie Claire. Ano, wala ko ni daotan ana. Wala gyud sila delikadesa. Kung wala sila delikadesa meaning they don't care about you. They don't care about unsa imong masulti. Wa sila labot. In short, Kiber. Mao ba ni mga igala bag-ong Pilipinas? No? Mao ba ni mga igala may nagtan-aw sa kaayuhan sa mga Pilipino? Oh? Mao ba ni ang accountability ang gipangita? Linte na ang accountability ni Mukler. X
1: Pulsay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Pulsay. Ba? Mao ba ni ang accountability? Kusog ta maningil dito kang Sara. Tanan kamera dito na to itutok. Pili atong gisingil. Confidential 125 million. No. Pilay total mga 600 siguro ang singlo nun. Giingon nila kunuhay mga igalang gikawat. Oh. Mao ba na ila pasangil? Pilay gasto na to kada adlaw sa impeachment 70 million. Oh. Impeach Sara now. Umatod bang batch ba dong? Impeach ko no. Tarawa na spelling ni mo daw. Wrong spelling, wrong. Raba akong classroom dere. Tarawa nga na batch ba dong? Wrong spelling, wrong. Absinanta ka ron. Mo-report ko dito sa imong among... wala man yung wala ba nagtarong ni trabaho si Badong? X will do yun si Badong?
2: Pinawa! Ayaw!
0: Delikadesa, wala sila na mga igala. Oh. Ang ilang mga tarawan ni mga trolls, oh. Nasaan si Sara? Naglakwat siya sa ibang bansa. Kanang imo presidente si Lakaw-Lakaw. Nanay na dalawa pa. Sa itong interview na ako may igala sa ekonomista. Interview na ako sa ka political analyst. Pledges to. Pledges ba? Oh, sige, mutabang me. Niabot na ba? Istorya, laway pa'y puhunan ato ba'y? Wa pa'y nahimo ato. Ay mugtuo. Laway ra'y puhunan ato ba'y? No? Wa pa'y nahitabo ato tanan.
1: Bullseye!
0: Alas 9.42, mga katropa. Why delikadesa ang gobyerno karon? Kung why delikadesa gani, but pasabot, why pakialam? Whatever you feel, whatever you, unsay mong opinion, wa sila ilabot na to, bay. Ang ila lang, sige, pangandaman, ako kayong saling ni Marcos sa imo, alam, di mo saling, gabasig mo yung nagtakos. Budget, tig-budget man siya, di ba? Di siya man ang Department of Budget and Management. Siya ang gatakos, o mauni imo Martin, mauni imo Sandro, mauni imo Lisa Budlat, na dako-dako ang imo, kay dako-dako kag mata. Dako ang imo ang bahin. Kagwapo to slukon, mga egalag munggol. Huh? Siya nagtakos. Oh, mauni imo Hadri Kuan, bini, mauni imo bini, no? Unsay gihimo karon? Gi-reappoint. Unsay ingon sa mga trolls? Sara Singilin. Sabi. Dako kayo may galang pag disrespectful para sa kuha mga igsoon. Why pagtahod sa mga Pilipino, mga kaigsoonan? Karon pag yun, mga bugoon yun ba, no? Wala man lang nakatambag anang BBM. Karon pag yun, sa kasagsagan mga higala sa impeachment, I think, no, dili maayo mga higala, no? Tigil maayo mga igsoon nga ipasiatan nila, giapoint nilag balik mga higala si Amina Pangandaman. Okay. Kaya nga naman, naayad akong pagsalig ang presidente, okay. Ang bangutan na timely ba? Dili, uy. Dili, yun mga higala. Una sa tanan, Naatay problema, naatay ginatubang nga kuan nga nagkagubot ng Pilipinas, nabahin na Pilipinas gumikan sa impeachment. Unsa inyong pasangil nganong kinahanglan eh? Accountability. And here comes, wa jud na imbestiga eh. Giri appoint na noon. So where is accountability then? Selective. Mamili ngano man kay naa man siya political purpose, siya lay singla nato. Ayaw lang ni atong kauban ngano man. Kaba mo man ni nagtakos, mo man ni kauban nato sbahin. Oh. Alas 9:14. Ya balik-balik ni. 125 million ginastos ng 11 days. Ang di mo iingon. Ay nata di abadong. Mayo mo di bangyud pud ni honest sila. Never gyud sila mo pabor mga igalaw mo mutuman sa tong ingon kay kuan man sila kanang sunilduhan man sila nga trolls man ni trolls. No kanang BBM man sila. No, para lang pud nindot ang discussion. Gwapo man sila kanabang og sa balula, bulalo. Bulalo ba nang bulalo ba nang nai kuan gab kanang naay anis, no? Bulalo na no o balbakua. Star anis ba? Star anis kato bang sago kato bang Ricardo bang murag star og purma. Way kakamaan sina. Bangas ka. Ikaw ang kuan bitsin na lang bitsin. Kilala ka sina bitsin? Bitsin? Magic lesson. Kumbaga, kini sila mga higala kini mga trolls man eh. Mga lamas na lang ni diri sa atong isgutanan. Never na sila mga higala mo take this challenge nga. Sige, sawaya daw din ang gihimo ni BBMB panalitan. No? Kamu ba diyan mga tinuod nga tao nga BBM supporter? Unsa may masulti ninyo ana? No? Nga si Amina pangandaman na lambigit unya karon gi-reappoint ra. Unya in the middle pag yun aning isgutanan sa impeachment nga nagkabahin-bahin na ang atong nasod. No? Unsa may masulti ninyo ana? Katong mga tinuod nga BBM supporter, katong tao. No, I want that dili ko gusto aning badong kay kinis badong kuan man eh ining robot man ing gumint ko mi man tao ni. Di po ni kag, no, di po ni espiritu. Di po ni santil mo. Di sa niingo nato, no. Robot yun ni AI ni. No. Troll ba troll. Mao na eh, giingon ka tropang Arnel nga apil jud ta ani sa aguanta. Mao na siya. Moro gina ilintungan ay natutanan diha mga Ikson. Alas 9:46 na. Bullseye! Bullseye! Pinakalas na mga higala gusto na ko madungog. Gusto na ko nga inyo sang madungog mga higala. Kining nindot kayo baminaon nga baruganan sa United States of America. No? Nga ilag yung gibarugan ang ilang soberanya nga dili sila mga higala magpahulhog. No? Dili sila mga higala magpadiktar sa International Criminal Court. Kinsa man mo? Dako ning laparo mga higala sa atong presidente. Dako ning laparo sa atong gobyerno. Pero unsa ingon ni Auntie Claire? Hindi po natin sakop ang Amerika. Lo ni Auntie Claire. Ayaw! Sige, paminaw na to gab ang Vice President ba niyo? Spokesperson no, sa US.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us.
0: Mm-hmm.
2: They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree.
0: Mm.
2: Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it. Maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors,
0: you know, or its president. Tama yun ang ingon mga higala ni kisa wede si Vance, no? Vice President ba siguro ni sa kuan o si Rubio. Isa ka na siya, pangalan na? Rubio o si Rubio day. Kuan ni, ining kaalyado ni Trump. Kaila day mo atong judge nga murag si Christy Permin? Kaila mo ato katong judge si sa ICC? O ta kaila ato eh? Ang point mga igala sa Amerika dere, no, sa Estados Unidos mga kaigsuunan, nga musugot man may kasuhan. No? Singilon.
3: Kunay mga kaso. Papano bagon kunay mga kaso. Pero dito sa judge nga amua. No? Dili, wala nagpasabot nga kaila or kuan. Ato, kumbaga, amo ang gobyerno, amo ang hustisya. Anha mi manubag. Nganong ato mi manubag ang layo kaing lugar. Gawagan ni mi kaila kisay huwis diha. Tinuod man gyud pod kaila dai mo mga itom dito. Kaila dai mo ato mga Mexicano dito. Di gani kabalo mag in English. Manay luoy kay mga igala actually. Mingon sila, luoy pong ipamatay ni Digong. O mo kita ang Digong nagpull og trigger eh. Luoy si Digong. Kagi pagkaisahan gibutang dito mga igala sa korte, nga wala kay equal nga laban, no? Wala kay equal nga laban. Korte manas, wala man korte manas komunista bay. Na lugar ra? Kurtis komunista na. No? Alas 9:50 na mga igala, tag na sa tubag managubanon. Go.
2: You shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, and compacts, and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
3: Pilipinas! Tingog.
4: I talk to my where the
3: Iyon si Raimundo ba nga? Pugngan daw nako akong baba kay on air ko. Pugngan ako. Na makauna-una dang trolls ana. Ano pugngan man ako? O magani mo iko pugong comment. Patas ra ta. No. Nangutaan na raman ko, sa asa man ato nga portion, katong kang, katong sa, muingo ko, walay delikadesa ang Malacanang, walay delikadesa ang gobyerno, tinood ba ya? Tinood ba ito na? Bisang ibutang na ko akong kagalingon, mga igala, ari ko, mag-stand ko, neutral. Nakakos neutral ground. No? Dili ko Sara, dili ko BBM. Pero makaingon ko, nganong imo man po nang gi-appoint, balik, si Amina Pangandaman, nga nalambigit na sa, blood control, unya, accountability ba atong gisgutan aning impeachment karon? No, mabito na may impeachment kay accountable ang tanan, no? Singla na to bisag vice presidente pa ka. Oh, pangutan na karon, ang accountability di ay mamili mo. No? So wala nag wala walay walay delikadesa, no? Sa may problema nimo sa kung baba. Sa may imong gikasuko kaning kantong akong giingon nga walay delikadesa ang gobyerno o kaning laparo karon mga higala sa Amerika ngadto sa atong nasod. Lami kay paminawon ang gingon sa Amerika eh. Nga dili mi pwedeng mo submit ana nila. Kinsa man na sila? Ato adire mga higala? No? Kuan kayo kanabang sakit kayo naunaon. Ay nalang din andan na memorize anang kuan kanang preambles Pilipinas nga we the sovereign, pidi na ta sovereign. Ngayon naman namin magbuot na to dire. Mayroon na sila, international cooperation lang, no. It's about justice. No? Nagsulti ni mga igalag unsa atong kapasidad. No? Kabisa pag moingon kag birdugo magos dikong. Lagi. Sige, dawato na to na. Waday mo'y justisya riya. Waday mo'y kukalingon justice diya, di nyo kaya. Oh. Ah, imong word nga lo bad word na. Lo ni Morimondo.
0: Ay! Ah!
3: Alas 9:54 na. Wala tayo oras maigala magkaginod sa unahan. Ora to. Pangapi na di mundo kay ting kuan na. Timbakuwas na. Oh. Ah, mo di iPhone ng Sunny Delpin. Sige. Sulayan na ko tong giingon ninyo, ma'am, katropang ami. No, nga magbutang og sa to jacket, no? Butang og kuan sige lang ako na sulayan. Alas 9:55 na maigala tag na sa buntag, wala tayo oras. Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Oh, og atong mga kaubanan sa gawas nga bahin og atong sparring partner sa Pikas Lawa katropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat maing buntag. Talay ko ng Diyos. God bless us all mga katropa.
1: XFM Katropa.
3: Lolo ni Mumundo.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin!
2: Baguha diya! Wapag ko na wag pang lapad rin! Unyang down-down! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
3: FM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
12: tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud!
0: XFM time, it's 10 o'clock.
16: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Ah!

0: Ladies and gentlemen, welcome sa tuwang mga pasiugda diri sa XFM Network Philippines. Welcome mga maring sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong miyembro sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan nito kayo man yung maundang oy. Lalo ini siya nga katawa mo na bugal-bugal kaayo maring. Alas Jess ang atong oras mga higala. Welcome ka mong hurot sa tuang paranguban. Kini ang kong ako ikaw. Live ka na rin sa studio sa XFM. Sa Tago. Ako ni mga maring si Maring Inday Erica Deligua padali minister sa pandi makopyan sa antungod guy mangunay o silingan. Aga pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa ga dispose pa. O niya tao-tao na tumakaoban si Master Inday Tanini. Ang tuhod. Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus na kaayon. Siyempre sa mga igala, in behalf po sa to ang kaoban nga grabe pinaka crush ng Bisayan. Wala lain si Tia Daria. Ang gikagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Ano mo yung mga maring, 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa diri sa XFM, mati! Mati! Mati! Taba sa mga taga XFM, mati. Good morning kanyang hurot din sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nakadayaing nga mga radyo.
1: Di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Pabuthi.
1: Pagibutan ang bintador. Sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
0: Mao ba? Live sa Takaroon Mabati, mga maring, sa to ang mga kaubanan, sa to ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga naminaw karon diri sa XFM Bukidnon. Ato ang mga binati ng mga tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Hello!
2: Hello sa Tuhan, sa Buka.
0: Pili halang sa mga maring kay makitansap o madungog sa bato ang Beauty Today diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta ba mo diha mga maring ha? Ong tanga okay lang ato ang mga pamitay diha. Ha? Lili ako nun nyo kung gabay ulit na. Murag kinahala na gina siyang ipacheck up. Kay kuan na sa basig na sa ikanang kuan na sa mga di maayo ba. Og mabati sa takaroon diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri ni Ri Ferraren. Og syempre mga maring mabati sa takaroon diri sa ay naku mabati sa takaroon diri sa XFM Pagadian ba? Kamusta mga taga XFM Pagadian? Kamusta? Welcome ka mga hurot din sa ito ang panag-uban mga maring ha? Mga suki nga namati ka ron din sa XFM Pagadian. Welcome ka mga hurot. Dayon ka mo sa ito ang balay sa kahanginan. Pinakasadya nga balay sa kahanginan mga maring kini ang XFM. Og syempre paki-follow sa mga maring ha, paki-like and share. Onya paki paki-likli sa to ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagong. Kay niabot naman ta og 155,000 kigol. So, happy sabta kaayo kay niabot pud ta nang ano kadaghansa. Onya hala karon mga oras sa mga maring makita na to ang Facebook live sa XFM Tagom.
3: XFM 107.1 Tagum. Good morning guys, ito ang mga silingan dapit sabdiri sa Tagum City. Labi pa sa ito ang walo ka mga lungsod sa Davao del Norte o tulo ka mga syudad. Sa mga taga New Corilla, Kapalong, Asuncion, Talaingod, sa pagdapit ng lugar dito sa kuno sa Duhali, sa Sawata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular sabdiri sa syudad sa Tagum. Ang syudad nga daghan kaayog mall.
4: Ayaw ba?
3: Ang syempre, pildiha lang sa mga maring, ha? Kay, mura mo tagnaong ni Anabel Anioy. Mura mo tagnaong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diri sa dako kaayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente, gidungawan lang sa to ang tower din sa mga syudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mamorya, oy? Kamusta man ito mga pamitay, oy? Bidabi, kuan ko nun, warawara ko ng mga pamitay. Ha, ito ang mga tapay diya, ha? Ha, ito ang mga kaisunan nga namati karon diri sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab. O uban pa nga mga silingan nga barangay, mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome. Mga tagamong kayo, akong yutang natawhan. Kumusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy. Sila ni Kwan, layo ibid. Ha, kamusta ato ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ato sabi nga mga silingang lumusod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Baragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mong urot? Welcome, welcome, welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuudan diri sa may Laak. Kamusta? Kamusta man kaya doon, Jeff? Sa Laak. Ang tanga na mo na sa maayong nga pagkabutang, mga maringa. Paabot mo taon-taon, ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest. Tagaan tala mong idea, ha? Kung pwede ba mag-request sa tuang page, i-comment niyo diyan inyo hang gusto madungog nga kanta mga maring kay amo ng kantahon sama sa to na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisan unsang kanta kay kantahon na ni ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap Barisyang sa Barisyang. si Master Inday Tanini taod-taod maring ha paabutan ninyo kay gakuan pa siya kay deposit pa siya. Kay murag huot na kuno kaayo. Ha, sa gadibosit pa siya. Masa mo niya kung cellphone mo. Kalita man siya balihin dito sa mga page sa mga siksing mga babae. Sa photo na badayin ko makakita anak maring ay kanang mga page sa mga siksi kaayo nga mga babae no. Sa photo na ko maring makaanak ko nga ganun di man ko nga anak ka siksi oy. ato sa ning lili on me kay ano kanang kuno ga comment diri ang mga maring. Ano kanta ka doon na tayo mga viewers nga 14 kamilyones kabuo. Ano abot na 15 day. Abot kinig bayan tiro may split jugo diri aday. Aha aha. Wa jud ninyo gikanta ang Just Once gahapon hapit na ko magluod. Ingon pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo Asel kay noted pakisilik rego di Mr. Operator nga himsog nga to ang kanta nga Just Once apan sa dili pa ha ato na ipakanta sa to ang si Master Inday Tanini kay grabe din ito yung sa bokalista mo din sa banda kani adto. Kang Josefina Tenanbuna request kog song nga The Girl Has Turned to a Woman. Masa din na siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City. Salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Maayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Taro? Tarong Tulie, ha? Libakira, Himantayon, shout out midiria sa Timog Namina. Hoy sa mga taga Timog. sa mga taga Timog Kanukutan, sakop sa Bisayan boundary. Salamat sa iyong pagpamati din na labi pa kang Aljon, kang Libakira, Himantayon, mga mering. Ayan so. Ani ana ang pinakangilingig nga ato ang Anchor Woman diriya sa XFM Taguang. Muna siya ang isa sa din siya sa lantip ng tigpamaba diriya sa programa ang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihan sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tat. Tanini.
4: Yan asa ko. Hello.
3: Yan na ikanta ni Modri dai sa pag-uanday.
4: Ya. Ah, okay.
3: Asa mo to diri aparing
4: ka? Ah, be.
3: Ay, ada so Master Inday Tanini.

0: Nama na kay dili man si Bong Algabre.
1: Dili man uon imo undang ni. Unya ra kadali lang ha.
0: Ay sige, sige be.
1: So din dili lagi si mo undang paring
0: doon na sa doon ni, mura ni balik na sad siya maring.
1: Mura ni
0: ningkoy na sad ko maring.
1: Aba, mura ga nakakaon sur kag di maayo maring.
0: Ma, ubo kay kaon gabi e, oy.
1: Oo ba, basi ga kakatarog luhod.
0: Ah, tama o niya na mag-check ang...
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga higala. Ano, nawa na.
0: Nawa na.
1: Po ang vet. So, sa mali, nawa po diri.
0: Ano.
1: So, ato ang kanta, ato pa siyo ng kanta. Pansa di pa, mga higala, kini ato ang kantang gipa. Atong ipadungog na kaninyo ato di ka na ito sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ay siguruha ba yung matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlaw adlaw ng pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiyon ng awit, gikan kang request ni Rimutigi Maricel.
0: Aba, be.
1: Ang awit na ka na yun, Just Once.
0: Just Once, sige be.
1: Napansa. Karaoke tayo be. Birahi kay nakita ng kanal.

0: ta còn có bao nhiêu clip bằng cả gần ấy nè. Mà ra mất sẽ gần là Air Milk Seal.
1: Ay, ôi mà.
0: Naka marasag na Air Milk Seal ha. Pero nakakausalin. Ay, naka salamat kayo. Katong kantaha itong ipainungod kang Maricel. Kang sa ito si Maricel Ramutige. Thank you kayo ha. Welcome sa inyo ha. Ato ang panag-uban mga maring. Ay, kamo kalimot diba mga igal ha. Kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan, pagpalaban na sa kapsula nga herbal nga gigama sa Yes to Health. Mula nung ligigapon to na, huwag ginipawang ni Master ang yahang kuan ba, yahang mikropono. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, balaya, malunggay, garlic, o spirulina. Nga sigurado mo alim sa mga nagkadaiya, mga balatian, labi na gin mga marin ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Mabito na karon nga, dagka na kayo mga bata pa nga nang hiwi ng aping. Dili mo na sila addict, pero naada sila na mild stroke sila mga maring. O niya doon na sabi uban niya, bisag bata pa ka, di na makahimo. Patingala kang lamiunta pang inabuhi, pero ang misis sigig mungot kay ang mister, di na day, kakaya mo gerger. Kay taas, kaayo og sugar. Oo, isa ba yan na mapiktuhan ng imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya mapiktuhan, labing mapiktuhan ba siya kay taas kay imong sugar, kay di na siya mugahi. Muna lang siya kanang designer na siya diha. Nga, dili po siya pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So, wala gina siya pulse. Walay pulse ba? So, inam na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga magnormal pinaminti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay, kasabay na dyan si Tita Manang Gula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ato nang birahan unya, unya ha. Ay, ay standby na ninyo mga request din kay nagkuan pa nga ito ang kato siya dagan. Uy, maabig purtahan na alalago man sa bintana. Si Nekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko perting hubaga ang title, sige ra ko request di jud kantahon. Suko na ni si Nekwa ha, ba sige bin. Noted Nekwa ha, taga-airi ko niya kanang paringgab o kanang perting hubaga. Kanang daw sama sa ano, natunok o kuan siguro rin, natunok o kanang bumbil. Hubag o mayo na kuan na infection. Sige, noted ha, sa mga ga-request alala, comment na mo niya. Tingaw na. So, kining perting hubaga, hatod ni kanato kang atong ipainungod kang unsa ba ni nawa man maring oy kang Nekwa ha. Ano na ha?

0: Salamat sa to ang mga ga-request sa mga kanta, mga maring, katong kanta, mga igana, hatod sabto ka nato sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karoon, dapat paraminting ligon o gabas sa mga to ang mga immune system. Inom taadlo-adlo mga maring o Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dina sa mga taga Nueva Iloco sa Mawab. And also, ito nang itimbayan, ito ang mga senior citizen diyan. Kay mamanis la, ito ang mga kuan. Ito ang mga kumaring, ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26, mga higala. Kay diyan manta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco. Karong Hulyo 26, kauban ang Yes to Health team o ang XFM Dagom. Nagsanib mo ang mga kusog, day. Kaya mana may karon di ang Hulyo 26 at lang o Domingo. Kaya aron nga mahatod ning mga libre nga mga serbisyo. Sama sa to ang check-up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nga makitaan sa ninyo diha kaming tulo ni Tia Daria o ni Master Inday Tanini. O inyo sa mahalubilo diha personal ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Og dapod si makitaan po nato diha mga maring ang programa tigpamapapod sa kana ganing programa nga Exciting Pilipinas. Nga si Pari Bobong o Bobong Bong Algabri. Bong Umaki Algabri Senior. Kompleto gyud na iya kay malain din sa dili kompleto na nga maring. Alas 10:31 na atong oras mga higala. Hoy mga tricycle drivers diri sa Dakbayan sa Tagum, kamusta ang ato ang pagpamasahero, nagkuha na bang mga income? Basig gahantak mo diya ha? Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng okay na lang maghantak pero ayaw gina ka ng ihurot ganyan yung income kay luway pa ba yung pamilya ka? Kung ano binag, paabot na silang ban. Anyway mga igala, ano na ako ang sparring partner.
1: Hello ka. Okay.
0: Maraga, nasa nagay mo ang postura.
1: Maraga, siguro sa hangin ba kayo?
0: Pagkawas mo kanina, murag okay ra. Karon mura na kag naunsa.
1: Lain man kayo, oy. Mura mag, sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Oo. Oh. Mukanta siguro, Kubi.
0: Kanta, basig na yung mo sabay, ha? Inakanta. Basig na yung mo palo up, ha? So,
1: saan
0: mo kantahon?
1: Brick fluid. Ginom na ko brick fluid.
0: Saan mo kantahon?
1: Kuan, katong, pirot lang ako, abe. Kaya ba may request ni GM kahapon?
0: Hoy, good morning sa ito ang di ba sa sakto pamarog nga General Manager sa XFM Network Philippines, si
1: Edwin Garvey.
0: Good morning, JM.
1: Okay, so, be, ito nga kantahon, be.
0: Yeah, kaya kaya pa ito ang, kwan, di ba pa ito ang, ito ang operator, napay gi kwan na. Napay gi ingon diri ato sa ning tilaan ni mga
1: bebe ka, si diri, ah. John Jampong oi.
0: Aba
1: kanay si John tilaan Jampong. Tilaan
0: ko ni siya kanang tagbaw. Ani ana. Mana siya?
1: Bebe. Asa sa unsa na siya title ana?
0: Pirot ng kahay.
1: Pirot ka katong kwan, katong isa katong isa nga pirot. Ay ayo ni asa daw
0: video. Pirot.
1: Pirot ma. Duha man siya.

0: kuan na I'm not familiar. Kuan na lang big nang
1: sige na lang.
0: Edi?
1: Ini kind of
0: Edi piri-piri. Ako na lang katong og kinabuhi by Victor Kahoy.
1: Ako na lang.
0: Ana. Dapat ato atong ikuan. Uy, atong i-message.
1: I-message
0: kay mo.
1: Wala ta magsubay sa protocol
0: ba? Oo, ma. Imbudo na sa si GM.
1: Imbudo na ba ito kahapon?
0: Imbudo ba ito kahapon?
1: Hi, good morning, Kang Nose Jampon.
0: Ali, makirahiman tayo na iya, ha? Aba.
1: May ang gusto.

0: balik-balik, panahin, para panagpanit, balik-balik.
1: Thank you kayo sa mga nag-request.
0: Salamat kayo ha. Salamat kayo. Ay, shout out ka Linlin. Linlin.
1: Good morning Lin. Sorry Lin.
0: Sorry kayo Lin.
1: Good morning po di ay kang Josephine Pero Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako mga igsoon sa Maligaya, Taga Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Uy, nakapuyok-puyok ko kadali o ganang kuan ay sa Tagugpo.
0: Mao ba?
1: Sakop na sa Pantukan, Tugnaw, kaya ang ganang kuan.
0: Olo, uy.
1: Kanang muna kitaw sa Tagugpo, kaya nagkagabi, kaya magtikuko ka.
0: Grabe naman yan, grabe naman yan.
1: Lugon ni mong imuhang diha da pita, yan mga,
0: Tagugpo.
1: Anak
0: ka. Mot nga ka.
1: Yes, Tugnaw juga. Idea yut ay
0: hello eh bos kanang ko nang bug now
1: hi kang ya sana the girl has turned into a woman.
0: Girls and okay kana anindot na siya
1: kira sa kaya ni muna
0: ato kan tahon kay buga og black ko noted oi si Toto Richard
1: anya ra kato sama sound this girl has turned into a woman is isen siguro dia kay malibog na pala si
0: sige be
1: this girl
0: is turning to a woman. This girl is turning to a woman. Requested by Toto Garing Pirarin. Sos Ginoo ko.
1: Ay, mga taga Jensan, good morning. Yung salamat kay pagtanaw sa paglili. Makitaan sa live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Marisol. At ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtak ang paglinungag watching from Purok 10 Kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo Maring. Salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello.
0: Hello, hello, hello. Si Liberta Sael, shout out Maring Erika de Tanini from Nuevo Iloco. Mawa, pumala na ba ni?
1: Ha? Wala pa.
0: Sige, sige ni si John Jampong. Salamat kayo ni John Jampong. Okay, salamat kayo. Sige.
1: Richard Garing, tama na George.
0: Lain ka kaning na.
1: Ning sidlak ng upaw o kinabuhi yugyugon di na mugahi aba.
0: Testingan.
1: Asa ni Didi Car?

0: babayo ta nakataha.
1: Salamat kayo, salamat kayo.
2: Ako tirahay ko diyan ko anbi, kada ang tatay ko ba Yuyoy Villamil.
1: Kana! Oh. Tatay ko!
2: Kaya ni mo na.
1: Matalam. Kaya na ni mo, di ko kabaluana.
2: Ikaw kanta.
1: Di ko. Request
2: ako na ng PM sa ako.
1: Ay, ikaw kanta, ha. Oh.
2: Tatay ko, mang good na ko eh.
1: Di ko kabaluana, sige daw. I-try daw, oh.
2: Tatay ko.
1: Oh, matalam, ay, alam na.
2: Mode na siya?
1: Oh.
2: Sige, note. Sige. Ato ning ipahinungod sa to ang mga habal-habal drivers. Ringgay lagi na siya. Katong Yoyoy Villamil. Tatay ko. Lain lagi na si Paringgab. Pagkataon lang kita Grigi.
1: Mahilip na siya Grigi.
2: Si Paringgab.
1: Si Paringgab. Ay, pagkuhan niya na Paringgab. Kaya hilig ka Grigi ba?
2: Lain lagi na siya. Kaya makuhang bita ng Grigi. Oo. Sige. Ay, shout out. Basa naman yung ganina.
1: Mana naman eh. Ay, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba. Aba si Rosemary Sarinas.
2: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.
1: Mm-hmm.
2: Ladies and gentlemen, tatay ko.

0: Tama na. Gara man sad mo ini ga.
1: Ingon pa diri si Alvin Gook na kanta ha taon mga request oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa mga Alvin? Marala na aning ka Alvin? Asa man imong request Alvin?
1: May, ingat pa si GR inabiyugan nga maayong buntag at tropa. Shout out na ako mga silingan diri ah. Sa may purok Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Mati City. Aba. Ang ating Mati.
0: Oy, si Arturo Ed Kila. Katahan ko no, mabugnaw nga lasang. Aba.
1: Noted.
0: Ama. Okay ni nga si Norbert Tahali, count on you. Aba,
1: kantahan.
0: Noted, sige na kay. Kantahan na ning duha ni Maring Eric ka.
1: Sa may unahon na ito diha.
0: Ang kanyang mamugnang lasang.
1: Sige, noted.
0: Kantahan, o.
1: Dekan pa kagdus diha.
0: Napakoy tres diha, o. Dungagi lang diyo.
1: Di mo ko pala mamugnang lasang, oy. Kay Erko, nabayaan mo ano. Sige na, ikaw na, mabuglaw lasang.
0: Be.
1: Masa may ikaw na, sige. So, kay kita mag ipalik-alik doon, ikataon tani. Noted, master, na ikataon ni ikataon ha.
0: Ako niyo kanta niyo ni, ay, ulam tani yung style ay.
1: Kini kanta
0: ha. Ay, pirot.

0: tama na kay bugnaw na kay lasang, bugnaw na kay lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ha, na dito yung mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba yato na kalabing adlaw, dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon dai.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Unakuan gyud taon sa kinabuhi, ang kinabuhi na kalas gyud taon. Ako mahalos gyud ana mga banakon, melaw unta to ko banakon nga matud sa kadang awra.
0: Ako kay pagkita ko banakon, akong kutukutuhon oy.
1: Ang banakon.
0: Oh, ang kutukutuhon. May ispan man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, day. Lailagay ka.
1: Ako nang, ampun, talibog ko ka nang, kung ano kay horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yung taka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Bing Rodrigo, impa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit
0: yung ganit. Si, kanon nyo, kantahasan ni kanon nyo.
1: Isa nga request,
0: si Norbert Tahali. Ito rin pang, ano kay, para din sa mga lain,
1: oh. Ano, basi barangon ba ta?
0: Yes, count on nyo, kantaha.
1: Uy, taas ba, mapatong sa ko sa bangko, kaya taas ba yan. He?
0: Hoy, di sa'yo sayaw, di ka Arturo. Ayaw, mahugwa di ahan, ha.
1: Hatod ni kanato mga maring, ato ang kanta sa Premium D3 Capsule. Doon ay virgin coconut oil, doon ay malunggay oil, o vitamin D3, 200 ayo. Balag ba kay ayo, inom o Premium D3, nga doon ay 200 ayo. Wala tayo color, namanawa?

0: naman.
1: Ah, wala ay nawagin siya.
0: Thank you kayo sa mga ga-request. Katong kantaha mga igala, tutok ka nato sa turbo. Ayo inang laki ka kung imo dinamugahi, idami ka na og turbo. Ang kapsula nga puwa, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Check, check, check.
0: Uy, tinanong.
1: Hey.
0: Tinanuan mo lagi na din.
1: Number one. Asa man yung mga kwan niya?
0: Tinanuan. Excuse
1: me. Ay, wala sa lang niya ang mga advertise. Okay, pagkabayad taan na, oh. Wala man lang bayad sa tua.
0: Ay, naku, mga mari, ay maghawak kayo. Mabalik niyo man ang panghinomdom. Kini ang, yan na ha? Yan ang kalian kayo. Kini ang XFM.
1: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Oy, paring Lodi. Grabias damgon ako, paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
7: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo, kayo. Napitig hubugag yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
7: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: oh, usya may problema.
7: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
7: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
8: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Okay, we're back mga katropa.
1: Salamat kaayo ka nga pari Ariel sa iyong kanta today, In My Life.
0: In My Life, good, grabe. Okay,
1: nagkagamay na lang kayo ng mga lalaki nga miingon nga ka ng kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi. Gamay na lang kayo na
0: pari. Daghan, walay, gamay na lang na kayo. Pila na lang na sila, oy.
1: Murag, ambot lang ka ni si Kuan, si Nod Jampo ni ane ba ka na siya?
0: Mau, basin.
1: Si Arturo Idkila, yung ane ba ka na sila? Kana miingon sa Kuan nga kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi.
0: Ah, may mga ana nga mga factor ba no?
1: Gani.
0: So, ato anang mga kuanan, ato anang himay-himayan ron niya Marie.
1: Sakto na siya mga maring. Oga. Siyempre kay atong oras alas 11:02 na sa buntag ato ni kanato mga igala. Ay, kalamit sa kape. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolin mismo sa inyong mga lugar. O nya pildiha lang sa kay mapalit pud sa to ang Yes to Health Clinic nga nambutang diri sa Tagom. Paingon ka sa palingki di kagasubay sa Ganti Road sa Magugpo West na lang sa wala nga bahin tapad sa Mr. DIY.
0: Aba!
1: Tapad sa Bugasan. Napangita si Doc CJ ni Druda kay Daniel delivery nga check-up gikan sa Miyerkules nga dula sa adlaw nga Biyernes. Nya siyempre kung mapalit ka pangitaan sa po si Dalikyati dalang po si Palangga.
0: Ayun po niya. Ayun ko na kalimti si Palangga. Oy, kay mora ba ginay mo ang mora ba ginahan na to?
1: Kabalo ka ni Palangga no? Kung himsog siya sa...
0: Alang-alang, alaga man sa Yes to Health. Bensog ng yoga.
1: Una yung siya sa mga produkto sa labi pa ka na nga to ang clear skin.
0: Kana.
1: O niya nga to ang pildiya lang sa kini ato ang kuan bayot. Isa din siya makapa-fit sa lawas di ay kini ato ang Santon Gold Herbal Tea.
0: Alang-alang nga, hawas manatanan. Hawas manatanan ng mga kuan-ana.
1: Feel ako, murag muna yung nainom ganina. Now ask
0: tanan. Now ask yun tanan yun. Lagi, lain-lagi sila
1: Ang kada best ani atong Santon Gold Herbal Tea kay kana paingon ka matulog para mas mulami among ipaghinanok. Inom kada usa ka chaa.
0: Chaa, isa ka tea.
1: Isa ka tea.
0: Dito tibak ha.
1: Isa ka di po to tibak ang imong chaa ha.
0: Oh, lain buto.
1: Ang chaa nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Correct.
1: Ang kada best ani siya kay magnormal ang imong blood pressure.
0: Kanya
1: ang kana gani imong pagkaon ma kanang dili mo gud maayo nang
0: kanang mga kuang ka kanang mga constipated ka kanang dugay kamaylisan.
1: Dugay kamaylisan lain
0: ka. Na agoy ba wow as dugay was ka, out good
1: dugay ka makalibs ba
0: dugay ka maka Bangladesh
1: yes nya imo ang kuan kanang lain ba dugay ka maka Bangladesh kay baho na kay imong utot
0: kuan lain na kayo murag ang dugab nimo lain na kay imong dugab amaring
1: so dapat mag normal permit at pagbawas sa matag adlaw kay dapat dili ka luya kay kanang dugay di ka kalibang maluya biya ka ana dai
0: huy magkuan ka na makadaot na oy
1: So mag Santon Gold
0: Herbal Tea.
1: Og Santon Gold
0: Herbal Capsule.
1: Og Santon Gold
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Mapalit
1: na sa mga pharmacy butika
0: sa inyo mga lugar, di mo kalibutan. Alam mo dito sa yo kay mapakanya mo Groro Bells.
1: Mapalit ka rin sa kuan sa katong nagira ganin sa gawas.
0: Sa Ukraine?
1: Dili
0: sa man to?
1: Sa Hamas ba? Mapalit ka rin dito no?
0: Depende ko na distributor dito. Mota na to si boss. Boss na kayo distributor dito, boss?
1: Assign ka dito. Ikaw na ikwento ka ng kating subay ka sa mga parmasya dito.
0: Kung busy man kayo tadiri, oy. Busy kita sa video, okay?
1: Di ko alam nito siguro si Marlo.
0: Si Marlo lang dito kay kuan ay mga... naputoy, kuan pito si Marlo. Naman po ito'y kapasidad.
1: Hindi mo ito siya tirahan. Kaya mingan mo ito mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kining tumaha, kaoban rin eh. Ay nako, hayang tikongkong tikangkang kaya itong birahan ng imong luwang. Mga maring, alas 11:05 na itong oras. Napay, napay ni Hagit o Bijuki diha?
0: Sa ba ni? Ato pa ni respetuhan? Kaya na lang si Ugma na lang ni.
1: Assignment na lang.
0: Assignment na lang na ay.
1: Ilista lang na, ilista.
0: Josepina, assignment na lang na yung Josepina ha.
1: Wala na may mga utang sa mga message sana na. Tatilaan na ng utanan ha. Lahin na ba mo, kainyo may pasahinitan nga wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
0: Uy, may, kada nga Rosemary Salinas, kung man na lang imong may pag-ibig pa ba, ha? Ana.
1: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae, kay Janjan and BB Girl.
0: Aba,
1: nasa'y BB Girl, mura sa si Kaynet, tayo BB Girl. Na nagamay di si Kaynet. Ni sumaw ko diyan pagka mistiso.
0: Oo, siyempre. Namagin ang mga ang mga faktor.
1: Nakatupad mo po sa mistisa.
0: Bagay sa sila?
1: Bagay. Sa kailang may mong anak na, mara siguro si Marlo.
0: Ala, oy, sige.
1: Wala, ay, bina yung anak ba?
0: Ano man?
1: Ako kani Antonio, yung anak ko, no, kaya niingon ako ng amahan nga. Pwede ni ita niya, kaya si na pulihanin sa hospital.
0: Nay, nana?
1: Kaya ako mama ko, papa, kaya gapo man sila o gwapa. Niya kay kakatao na ko ningon sila mura diskopyado sila na nailisan ko nako sa hospital.
0: Gumura ka gikambyuhan.
1: Oo niya kay
0: giswap sa para giswap.
1: Oo niya pag di ini kay positive man gyud 99.99 mo yaman jud kong anak gidawat na lang
0: pugo. Gidawat na wala sa like no choice yon.
1: Oo niya.
0: Ana.
1: Pero mo lagi gi mura na saot ko gi lanot ra sa humay akong giinom oi. Wala ko patutya sa kong inahan.
0: Ay nako, ana. So, sa tala mga inahan ron niya, no, nga, nag-antos nga, sila rami mong, kabalo ka ng mga inahan ron nga, grabe ka ayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo, kaya sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako bang, ipag-injeksyonan ang mga buktos sa mga inahan, bugat kayo, niya, maupay magkuan, maupay magpa-kaon sa anak, ano, grabe kayo ba?
1: Pag-uli silang bana, kainom pa yung turbo.
0: Ano, makaabot, wala silang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag duty pag ako ma, luya kayong lawas, ana ba?
1: Ay, sa ako kanino, kanang yana nun, no, pasalamat na po kung nga kanang gidebitis sa si Edgar.
0: Kala ba kay, mupilita rin si Bato, mupilita sa Edmi Games. Isa kasi rin akong Mike B, kay, mura magalubong kay, ana, kalangkuhan ba, alam mo mga inahan, na mga asawa, labi na kaya ikaw, kaya grabe kay ka, workaholic kay ka, nagabot siya sa balay, niya, wapay mong bana, ikaw pa yung mga sikaso sa tanan, magproblema pag ako sa ipanihapon ninyo, kunya, pag panihapon dito na, maabot sa bana, kung ano pa kay ka, kanang humulan na yung ka, ulum-lum, magluya na kayo magkagawa, mag-duty. May nalaba! Mulakaw ka, sikasa ka mulakaw, luya ay mulawas.
1: Pero at least malang nabisbisan po ka.
0: Oo, gani.
1: Nabi na uban dyan nga, wala nag-ibis-bis-bis-bis, nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
0: Wala na, kanang, wala kayo, kanang, ugan na kayo mag-ianan sa irrigation.
1: Wala, kanang mag-dihado na ang niya. Nako, dito may suit ana oi.
0: Oo, kayo lain ba kayo lang ulaw dagom na ba oo?
1: Dagom na ba ya kanang reklamo na ba si Toto kay dagom na diri sa Jensen kay tungod sa to ang mga kanta.
0: Amo gani ingon kay si Toto. Alay, amping mo tanan diyan so sa man ato na ning karatiho na nato ni.
1: Ato na ning bigyan, mas bigyan pa ning Marlo. Anya na
0: tirahin na natin, magatirahin pa ng iba.
1: Oras ito mga maring alas 11:09 na.

kamatasan, tugot ti ako nga makahatag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganun yung duha, nga Maring. O nga, apila na lang po doon isa kabigatla ninyong kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo, nagpuyo din ni sa may Asuncion, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kuan nga ako problema sa panimalay kay namangukoy kini mangon akong suliran karon bahin ni sa akong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kay kamangtas ang anggaan ni dito sila ang lang ba pamilya Georgia. Kana mga ana ang mga pangalan ng mga isog na kayo kanang mga maro-maro ba. Pero kanahan magugog babae nga kanang murag kanang astigon pero nagtuod ko nga okay ka ayo pero bako kabalo dai nga ako man yung dominahos kanahan. Pila may kabulan na gikan atong gikasal mi naabtag mga hapit mi tuig. Murag nakakita na ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana. Ugin ani mga panghitabo.

0: ano?
1: Mang.
0: Ay, pagmamaks ko, akay. Kornihan ko, anak.
2: Kasaya ba si buntag na saka na imo ang kabuhi ni mo? Saan may nagtabo ni mo? High blood man siguro ka, paano mong taga-Santon plus gold?
0: Nag-maintainer ko, anak. Nako'y mga tulog kabaksa lang ang ipalit. Ako gusto ko mag-istorya na ita kay hapit na ta magtuig, tunga na ta sa tuig gikan sa itong pagkasal.
2: Mang, gusto mo na problema ni mo? Wala man tagay problema gabi. Ano sa mga nga?
0: Dili gusto lang na, wala mo kay problema. Kinala na tayo memorandum of agreement.
2: Kung siya po, pasabuti mo memorandum of agreement.
0: Agreement. Agreement na. Ako di ko gusto nga, dagko na ta nakita, Merlo. Kaya ba ako na kay batasan? Ako lang ko'y batasan. Ipagawas na ko akong batasan karon. Ako ay nani lang ko misterya.
2: So, pasabutin mo ko itong nakailan ako sa unang mga mga bata o bata. Dilit na kamauron.
0: So, basig!
2: Kita ko taguan mo imong tirun nga pagka ikaw. Masa man taong gamang? Wala, masa man taong kaan?
0: Basig, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy. Ang taba ka nila sa ko, Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mong panahon sa eskwelahan, pero at sortiya ta ka sinood.
2: Manggili man daotan nga ipakita ni mo imong pagkaikaw. Pero sa kuha, imo mo kumbana, di ba tag-kontra?
0: Asilan!
2: Saan man taong ikaw?
0: Ayaw ko kala na!
2: Maulaw biya ko sa
0: kuha na! Kutukutuhon ta karon, kutukutuhon up na! Kutukutuhon ta karon, ay kukuhan ko na!
2: Gitiunan man kunin mo, mahadlok biya ko, kada ko kagbukton.
0: Niwa na nga niya karon.
2: Murag ka ganang bukton ni Alex.
0: Kabalo ba ka sa kong timbang sauna, 60 karon, 50 lang ako kapin?
2: Mas ganun kuman ni...
0: Gadayet ko.
2: Mau ba?
0: Sorti ang takas tinood, Merlo, ha? Di ko gusto ngayon mo kung sikasinga kay. Grabe na naman kayo ron.
2: Oh, sorti ang takas tinood, ha? Ayaw ko hunaan nga under ko ni mo. Ako ko'y padre di pamilya ni rin. Dapat ako'y gahe di rin.
0: Huwag ko'y labot.
2: O niya, saan man gusto ni mo di?
0: Ay, musukol ka sa ko, ha? Sorti ang takas. Wala ba diyo ko nang hinayang kong laki? Wala ba diyo ko nang hinayang kong mga kwan?
2: Sorry, man.
0: Timani na Merlo. Sukad karon. Dili ko gusto ni mga imo ko ang di mo ko nga pareso na ubang mga bana. Ang mga asawa nga si kasingkala mga bana.
2: Wa ba ta kay unsa? Gigong sa man di karma ni. Akay gigsagpa di ba?
0: Ha? Mo na imo timani ani mo wa pagani kay sala.
2: Nahiwi ako ka pingo.
0: Eh, sapa.
2: Okay.
0: Da.
2: Sa mga gawi gisog. Unsa man taong gamo ka man gani ana-ana?
0: Sortiya ta ka Merlo. Wa pagani kay sala. Gilaparo na kana ko unsa lang makasala ka sa kuha, ha? Di ba nila?
2: Mausap man taong gamang, eh.

0: tayo. Pare, anong ganda lang magag midyagalong tuba, pare?
1: Dago dali kay Wailing House by. Eh, ganang... Napugoy ganang kinupusan nga bakbak dali.
0: Mababa.
1: Lutan.
0: Ah, uyawa doon, pare. Para mag... Uyawa di mo tuba, di mo, pare. Sabi ni from A to Z, ni? From Igi to Sirit?
1: Dali, eh. Kanang... Kuhani siya, kanang...
0: 30-40 ni. Ano 30-40?
1: 30 ang tuba, 40 ang tubig.
0: Bagas ka. Nagkaroon kong bungot sa ito eh, pare. Nasa ba na yun? Uy, marang yun pa. Marang nausa ba na yung mga kwan eh? Marang pula lagi na yung mga apil eh.
1: Pula ko daw. Nausa man na sa napit.
0: Di ba? Kanan siya yung mga apil?
1: Ay, ketchup niyo eh.
0: Ah, okay. Ketchup niyo na eh.
1: Ano ko ganyan nag-barbecue.
0: Bito pare, grabe bito kay social media. Pare, kita ka. Tanong video ba? Ako pa rin, sulti yan na kasi noon. Kita ko itong nai-video pa rin ang ban na pa rin. Bunal-bunal lang sa iyang asawa pa rin kay na abtan itong nag-inom pa rin. Ang mga vlog ko rin, madunggal, makita
1: na ko. Ang banag, bunal-bunal lang sa asawa?
0: Oo. Ako pa rin, sulti yan na kasi noon pa rin. Ako, di ko kuha na pa rin.
1: Ah, pa rin, hasta.
0: Ah, mga ba? Ang case kay kuha na pa rin ka ng mga asawa nga mga isok. Asa mo kumukuha na na? Wala ko na rin, asawa na ko. Bisan pag 300 na sila kabog, ako nalisa ka na.
1: Ngigani mo, no?
0: Lagi!
1: Ako pa rin, anak, mapugo. Ako eh, kuwan ko ano ni anak. Si Paon, kumanayahan ko, anak.
0: Kuyawa naman, no? Kuyawa naman. Kuya, isuka ka
1: din. Ako eh, sa puton sa bahay, hadlock ka na sila. Ay, manglusot sa bintana sila muhot.
0: Eh, ako ako asawa. Tawa ko na ako asawa. Rinsya! Ay, Andre.
2: Ang say... Ay...
0: Tagay mo yung kwan. Tagay mo yung corn beef dri.
2: Nala pa, nahuta na sa corn beef.
0: Kung wala yung beef dito, corn lang.
2: Kanan, may beef loaf dito.
0: Kala, si.
2: Pang, mukapi ka?
0: Timplay mo rin Santon Gold Coffee Mix.
2: Sige, mabalik ko ha niya. Tapuin ko yung corn beef, kaya gisingot ang
0: yung pang. Naka na, mo na yung mga asawa. Permihagin na.
2: Undang na akong kanang kuan na, kanang di na ka mahubog na kayo, undang na niya ako. Kaya pa ni mo, hala inom mo eh, bahala ka.
0: Si.
2: Mabalik ako niya taon-taon.
0: Taka pare? Kita ka?
1: Kaya gini mo eh.
0: Nagkakita pa ka?
1: Giservisyoan, dyan kasi mga asawa yun.
0: Ako pare.
1: Daw sama ka sa politiko, nga giservisyoan, siyang kialagad sa mga tao?
0: Wala ko naga. Muna ako pare, disiplinahong ginagawa ko na akong asawa pare.
1: Amo na eh.
0: Dilin ako na ingon nga parehasong ko na pare, nandiron ko.
1: Ako na eh.
0: Lokon.
1: Ako lagi, singkasingkahan ko sa akong asawa, ay.
0: Nasato pa, di ginay ka?
1: Dili sa paghambog pre. O sa katingog na ko sa bahay, makita na nilang musugat na kong kilay na ko, tago sa lantanan.
0: Ako pare!
1: Asawa na ko, sok-sok lang sa katre.
0: Kukuya ko na na! Ako, sortiya na ka? Ako? Inik, abot ako din balay pare. Ako asawa pare, gikan mo na siya ang trabaho. Muna ako palong agon. Muna ako papiloon. Muna ako palapon. Mauna talan.
1: Ang igagin mo.
0: Wala ako igigon pare.
1: Ikaw gigin eh, gahe dirigis inyong bahay
0: din. Putlik tail, ako nalisa ka na ako asawa pare.
1: Sige. Ikaw na ang panalo pre.
0: Pero ikaw, dinig ka mo kanay, digide ka pander giday.
1: Away maka-under nako. Ako may panridi pamilya. Usa ka tingog nako. Usa ka tingog nako timbak ko as nandana bayo nako bili. Dili.
0: Kuya, wa man nagay pare di kita pinagdaw ko mga asawa pare.
1: Ay, kita ka ni bukton nako.
0: Grabe bukton ni mo pare, murag imong bukton pare ba ko na palay tunok-tunok murag bunal di barok.
1: Dili akong bukton nako. Ayaw na ma. Muni ang gipa. Dili mo pa uraray mga bay pero musipyat sila, kinirap mo mukuhan sila hapon.
0: Uyawa niyo.
1: Ang buton mo, ay.
0: Pare, di ka basta-basta, pare.
1: Kana si kuhan, si ambot lang, kana si Nod Jampon, under po na siyang asawa ni.
0: Di gini ka basta-basta, pare. Mora nyo din kang sigulin, pare. Yung kito si Boss Mark, pare. Nga ako ang mga amigo, pare.
1: Ah, kini si Osipina, tinambunan, gahe mo kuhan sila, hani. Ako lagi, tingala man sa atin.
0: Ako, pare, sulti yata ka. Kana, ako mga amigo, pare. Sila si Boss Mark o si Gulin? Katumatawa na to, mga hadlok na sinang asawa. Ako pare, di ko manlo sa asawa pare.
1: Grabe kahi agin.
0: Isu kayo ni pare.
1: Pare mo, pasin na ko pre.
0: Si pare, si pare.
1: Nilapas ko sa oras.
0: Pasa pare.
1: Masigang ko sa asawa. Ito na po.
0: Si pare.
3: Mga maring.
0: murag na siya ko ba mga maring pagka balo na ko maringa mga maringa akong amigo na ko maringa bertibing kuan to kung pare na ko kanamang tas dito kayo di siya pagpander siyang asawa. Kaya naman ko yung mga bana maringa para nila ni Gulin o ni Musmark nga kanang mga maro-maro na ay mga kanala sila yung mga gitawag nila o kanang mga yearbook. Kanang mga yearbook parang libog ko anak. Muto nga nagisigutan na nasong nagisigutan mo na dito pag uli na ko sa balay maring inaani mga paghitabo.

0: Mang!
1: Anong karuraman ka?
0: Eh, niabot na imong gwapo kayong ba, 9 taon?
1: Eh, kaluruha na imong style, ha? Sinaguban-uban mo nila ni Gulin ni Dog, ni Mark.
0: Ay, nagkuhan na. Kalingaw-lingaw, ah. Ragod gamay.
1: Kako, kabalobi ako ng mga style ninyo. Narabay mo yung mga password. Narabay mo yung pagmingon ganin na, bus-bus! Ba't pasabot na, nagkauban na ninyo yung mga asawa.
0: Mang, ah. Napunay mo ang mga style ni mo nga.
1: Ansa?
0: Ilan na pulmini mo na yung mga style.
1: Ay, ayaw pagkuhan. Oh, ang kakuha lang ngayon. Ano nga, kusama na nga, naman may mga password nga, kanang mga yearbook. Kusama na mga yearbook.
0: Ah, mga yearbook, good. Kanang
1: na,
0: mga,
1: sama na.
0: Mga batchmate. Kanya ito, mga good.
1: Mga classmate, anak.
0: Mga nga na.
1: Klaro-klaruhan na yung mga style lang. Ganun ka rin ka?
0: Ayaw, saka-sakahay mong high blood kay. Bagura ba kang ligo?
1: Di ko gusto nga magwa. Ano ba yung ligo? Ay ko wala na, ha?
0: Magis kayo ni kuot ko sa imong dihadapit. Agisagpa ko ni mo.
1: Ay ko kuon ko, anak-anak. Ay, na, takda na ka ni mo mga amigo niyo.
0: Ako na siguro kang ipacheck up basig high blood ka kay ni. Suko na ba gawa ko kay buhat dautan? Sumantang gabi. Kejo-kejoan ta gabi.
1: Ay, ay ko dot-dote, anak. Bala, katurbo ka, no?
0: Wala, we. Ingigahi mag-inisya kay. Kaming dinar mag santon plus gold niya.
1: Karuha na yung style ni mo, ha? Karuha na yung style ni mo, ha?
0: Mang.
1: Ha?
0: Masa man taong ka. Ayaw pag... Ay mo manong kung suko-suko nang kainom ba ako?
1: Ano din ko? Ang ano din kainom ka?
0: Gahi ba ako ka nang kainom ko?
1: Ay kuwa ko'y labo to gahi ka.
0: Ayaw ko kuwan. Isa mo na. Ikaw, gahi ka. Isu ba ako? Agay, agay, agay, gilapanggal ni mo, agay, gikutukuto ko ni mo.
1: Ayoko galuka-luka na yung mga style ninyo, ha?
0: Sorry, ma.
1: Sa magtabang na yan, ano mo lolo ni mo? Asi mo tatay ni mo niya? Pukaw na!
0: Tatay, gipukaw ka.
1: Tay! Ah, sa laban ka na yung mga anak mong apo ni mo?
2: Oh, huwag ko'y panahon.
1: Sa mga ikuha nito, sa mga ikuha, kumusta ba ni mga pagpananom ni mo nito?
2: Ah, sinambong at timgasang dahon.
1: Ayoko, kanwala. Saan mo, laban ka na eh?
2: Ah, sige, pasin ako.
1: Kanay mong bayaw ni mo niya? Ayoko, kanwala. Kaya sige, nagtuogag na mong bayaw niya.
0: Sinto, kapang apilon mo ni mo na akong mga side. Akong tatay na kukukuhang... Saan mong taong...
1: Ay, mong iso niya. Wag ko ilapot na ng iso ni mo. Tawagan mo yung iso ni mo niya si Pugi. Pugi!
0: Pugi!
1: Kamas niya! Ayoko, kanlong-anlong ka, ha?
3: Uy, ano na pilman ka aning sa ilan eh? Nga mo kaya pil! Nagpuyo ka malinawon, ha?
0: Ilan kay ka?
1: Di ka magapil-apil, ha? Di mo simukha kasi yung sony mo.
3: Ayaw! Wala akong kinalaman dito, ha?
0: Awarag, apil mo ni mo na kumagsuon mo, may sony.
1: Di ko gusto nila, kung gusto nga, parehasun ko ni mo ng ubang mga bana nga, mga asawa nga, imulang ko nga, andiran-diran nga, ginaya mong mga kwandre.
0: Wala mang gutika ang dira. Good. Nung sa may isa, dahil naman. Wala sa may problema ni mo.
1: Dili, pag-iingnan lang takadaan. Pag-iingnan lang takadaan nga. Dili ko gusto nga mo kung kwan-kwanon. Kaya marabangin ng mga style nyo.
0: Dili ko. Wala man. Dili ko mag-under ni mo. Kaya...
1: Saan po kayo? Mukha ka po kayo? Pogs! Mukha ka, Pogs! Mupala ka, Pogs!
3: Wala ko ilapot diri. Pasin ako.
1: Iingnan lang mga kwan ni mo, ha?
0: Suon ako ni mong kalaki. Ana, sumantaong ka dahi, uy. Muna'y epekto sa sige-sige tanaw ni mo ka ng inchik-inchik. Ka na mga gahi kay mga salida.
1: Magbuot ka kung talaga kong major garden. Ganahan mo kung talaga ng major garden, be.
0: Sige, muna'y epekto na. Kaya sige kataon na mo ng mga si...
1: Idol mo lang ako na si Kwan. Idol mo lang ako na si Dao Minso. O, ginatanaw mo lang ako na. Ay, kung Kwan na. Kaya idol lang ako na.
0: Amo lagi, idol ni mo na. Niya karoon, nagkawala nung ka ng batasan ni mo. Nautro ka galit.
1: Niya, alam ko na pag-istorya. Alam ko na pag-istorya.
0: Wala mong...
1: Kasi mas Crispin. Tangin mo mangulis kasi Crispin. Tawa to si Crispin.
0: Nga, Pin.
4: Kuya, may gabi, kuya.
0: Tawag ka ati ni mo. Gito.
1: Ikaw. Tarong-tarong nga ni style ni mo, Crispin, ha?
4: Sorry, te.
1: Pasin nito.
4: Sorry, te.
1: Ang sinagtuog
0: ka... Mga tao, yung mong sigikon ko anon ba? Samang taong, kabusado naman kayo ka, ana? Samang taong, ayaw yung taong gulatang, panahon.
1: Stila ninyo.
0: Maingon ko sa kong guling kong nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
1: So, nagmahay ka?
0: Wa, ganino. Ayaw gulatang, maabot, panahon nga magmuabot na
1: spunto. Mali mo, kalokaloko na na.
0: Kahit...
1: Pero mag-ukong 5 mil na, be. Kaya, balik na ako nakarumin din na, be.
0: 5 mil? Wa mo, kaya 5 mil din rin.
1: Ah, hunguga.
0: Agay.
1: Pakitang 5 mil ito. Pantay ka sa kuha. Wala na naman ko gig-count eh.
0: O, naroon. Imo na yung 5 mil.
1: Kasi na, malakaw na ko. Matawag na ko.
0: Nagsaon naman nga sa wami. Gahi, magkain. Ay, hindi magkasawa tag tigre.
1: Mga maring, kani mong unang asawa mga maring, sige mo niya siyag tanawa ng mga kuan maring, kanang si Tartana ng Mature Garden. Mature Garden maring ba? Kanagan din siya magkuan, kasi hindi kayo tagdo na niya maring. Magkuan din ba siya na, magmunimunim, sugot rin po niya siya usa. Kunya usa sa puto ni siya, may lamang ako niya sa puto niya maring, kay kaya tra usap ang aura sa iyang naong, kunya ang smile kay pikas na. Peter medyo isugag yun. Nagkikaw sa ani maring nga, giblock ko sa Facebook ani, niya, akong gidooloy, niya, pagkuman, nangay kong pasailo, gipadala lang kong mga mensahero. Doon ulihan po may maring. Kabalong ka mga maring nga, naiusa ka one time, ana, nakuban mi ana dito, kauban akong kumpari, kay na yung birthday, yung ina ni mga pangitabo.

0: Pre.
1: Pre.
0: Okay, okay ba diri pamistahan pre?
1: Okay kay pare kay kining balaya pre. Para na pud ako ning mangigsuon pre.
0: Di ka tam hello under.
1: Ay kabala ka pare odra. Balion ako ni pre. Oh. Duha ihatag ni mo sa mga asawa pre.
0: Tawas tapol.
1: Tawas tapol na pre. Tawas tapol.
2: Ayaw
1: ba? Tawas tapol na siya pre.
0: Sige, tawag ko sa mga asawa pre. Han, ana.
1: Sa ay kung sa gitagiti ba? Ay kung sa gitagiti ba?
0: Gitawag raman. Gud hinay raman to pagtawag.
1: Kabalo ka nagtanaw ko sa kong cellphone ng Juan Mitchell Garden. Imo kong tawag. Tarong-tarong nga ko ba?
0: Buwang na kasi tatanaw ng insik-insik.
1: Saan ang tawag? Insik-insik pa rin nga. Kwan mana? Korean-Korean mana?
0: Insik mo gunagod. Taiwanese mana? Mitchell, pataka, rajig ko no. Iyan mga kong dito kay...
1: Ay kung sa gitagiti. Ay kung sa gitagiti.
0: Nagsuka na niya, pre.
3: Oh, pare, narin, pare.
0: Sige. Ana, tara. Ngayon,
1: hukad na. Huka kasi mo kilit.
0: Gusto po di mo kilit. O sa mga... Pagkakaroon na magkakaisog naman ng kay ka.
1: Ayaw kong sagit-sagiti. Ay kong sagit-sagiti.
0: Singgit ba na ito? Ang itawag naman ka. Sa mga taong ka
1: Ay kong pariyasan ako ba ang mga ban na ba nga? Aw ang asawa ka ng mga ban ilang nasigasing kagdagag tao ba?
0: Gising kita ba na yung itawag naman ka kaya
1: ay kung na ba? Kutukutuhon takabi.
0: Agay. I-apercut ko ni mo. Agay. Karugao na na. Nakutukot.
1: Diyan ka lang! Blackout ako!
0: Ana! Ito, nagdawas ko dyan.
3: Pare! Saan ito, pare?
1: Muna mo ka nag-away pa si mga asawa, pare?
0: Wala eh. Mampalood daw siya sa gawas. Tanaw mo ito, injik-injik. Na-expire yung load. So,
1: matanaw siya ka na mga CEO?
0: Kana mo na yung natanaw niya, pare?
1: Kana mo ingon nga. Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
0: Oo, muna natanaw niya. Ay, ni kuha na siya. Balik dito, pre. Ay, nga.
1: Pare?
0: Oo.
1: Marag, kuhal ka pare, marag daog ka si mga asawa pare.
0: O sinog, taka naman taong kayo.
1: Nung nakita na ko kanina pare, ginasigikusi ka pare, gikutukutu ka pare, marag wala ka di, buka di arte pare, wala ka di pala.
0: Nagkansika rami, nagkuhan rami, nagkusgusnot ba? Kasi, under ba ito? Si paon ganoon to.
1: Ako pare, sulti yan.
0: Pagbalik to nun, is paon ko to si tubangan ni mo.
1: Kana may sakto, kana may sakto.
0: Under ko taong.
1: Usa! Sige ni mo, sige ni mo.
0: Di kayo nang nag-istorya may karate ni pare. Di ba pre? Karate pre?
1: Oh.
0: Sipa pre?
1: Bito ma rin. Mabunaw
0: ma pre. Muna yung mga istoryahan. Di sugan.
1: Luluhan na yung istorya. Ulis balay. Ulis sa balay ha? Ihapan takag kalima. Kung di ka ulis balay, bantay ka sa kuwa.
0: Namista pag ito.
1: Diyan ka.
0: Mang tara na. Pre, ganang lain akong tiyan pre. Muli isa ko pre.
1: Pareho na itong pare na itong amigo na ito ganina.
0: Mugi pre. Balik na ko pa pre.
1: Sige pare.

0: Ana, saan mo ka nga skandalo mo gato sa kining nagnimista ta?
1: Da!
0: Sayang kayo to ditong mga litson nga. Ang ni Huroto Gaon si Pari Darwin ra.
1: Da, wailami.
0: Kasi wailami, upakatilaw, wailami.
1: Da, tagad.
0: Ikaw ba? Istukar po na imo ang guwan dito, no? Yung kabuhi imo dito sa dekang tao.
1: Na naman?
0: Imo ra ba rin tapasakitan dito nga. Salamat juga pinangga ta kadi kong baos.
1: Ayko kana, ayko gani. Ayko garing kana istirig mga nana.
0: Di pata ka pinangga pag berag.
1: Ayko istirig labsong. Lutya ta kabarlo, ayko kana na ha.
0: So dai problema.
1: Basig mo kong ipakita lang sa mga kwani mo nga mga amigo ni mo nga under ko ni mo. Mo kong isisiho lang ko ni mo.
0: Ay, pakita mo ito. Kamo kay nagkuan kuan gani. Kasi pakita kita nga under. Kamo kay nag
1: kay bawa ba ako ni mo? Kanay mong style ni mo? Taka na ba kayo nagalang kuan? Na ba ko napansin mo makakita kag patanon mo lining kag ngisi-ngisi.
0: Amo gani. Amo sa kanang patakar. Naka ebidensya.
1: Kasi may ebidensya kinanglan ba bagay ebidensya na? Nga klaro na kayo nang imong mga lihok.
0: Karon sa makakita nga nagngisi-ngisi kog dunay batan-on. Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Ni adto ka dito atong maligyag maruya perti ngisi nimo.
0: Kita dai ka. Pero taka ra jud ganon.
1: Kaysa man ako na dongan nga istorya be. Nga nangadto man kon mas mga amigo dito nya. Naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa putong tindirag maruya nga murag pangalaan o ganing kuan kasag.
0: Ito murag, ang mata murag rabbit?
1: Murag lambay. Murag matang lambay, be.
0: Okay, ikaw, warningan, taga, ikaw, sige, labi pag daghang tao, di ko gusto mga nga, abi pa lang, sige, kasultin ng mga amigo na kung nga, tuo ba ginagin na sila nga kuan, ganang gagahe, dalis ba eh. Sili ka, sige, kung na, kay, asawa, tarata ka.
1: Ayoko kuan na niya. Ayo,
0: padre di pamilya diri.
1: Mao ba? Mao na yung kita pahambog ni mo?
0: Masa yung pahambog?
1: Ha? Tapos tatay ni mo? Tapos mo katay?
2: Sorry po.
1: Kumusta ba na yung pagpanguman dito?
2: Ako lagi.
1: Ha?
2: Sino ang daotip ka sa bunga? Dako kong harvest.
1: Tumaga to isa ka asas Pugi. Pugi!
2: Pugi! Te, may gabi iti.
1: Di ya, mao! Hindi mao, Crispin, ikaw Crispin.
2: Sorry, te.
1: Di, Pugi. Tama ka, Pugi dito.
0: Si Pugi dito.
1: Pugi!
0: Uy, baya. Tinatawag mo na ako. Oh, nalaman.
1: May mas, Pugi. Kaya magkapawala sa kong stress, Pugi. Ano sa may mga kanay mong magulang ni mo, Pugi? Kuwana na, tumsulti-sulti, tamag-tambagi na. Gadili ko, ipanaladil, kasabot ka?
0: Oh, Marlo, magbago ka na. Gawas to, babe, dambay. Gawa ba? Limitahero ko di mong gamalita ni mo, ana. Huwag ito ikaw mauna na imong style ni mo. Sige ka suko, naawag naman na kunot na, oh. Ang imong edad is 32, mamura na kag 52.
1: Kuya, kay ka makastorya lang ko, kaya nga naman, nalaki lain?
0: Nananapunta na ang istoryahan.
1: Nananakaigi bidibiran nga batanon?
0: Umuriak ta, inon din ta ni mong nailain.
1: Ha?
0: O di ta muriak, may nag, kanaganing, wala na ganing, naman kailain. Ambot,
1: ikaw naman. Manaman, so, karon, ako yung mong dautan na eh. O, mamadyo ka, kaya ako ba yung mong dautan ni mo?
0: Isa mo lang yung dautan din eh, kaya mong kagibuhat dautan, ikaw may sige.
1: Kuya, okay ka makastorya na ako, ba no? Ha? Mura ka ka nang, unsa dyo ka kahinlo, yun? Ha? Kabalo ba yung mo na style ni mo Marlo? Ah?
0: Ano po nang style ni mo? Iyon mo rin tayo sige pasangin lang. Sige rin tayo mo pasakitan.
1: Pasakitan?
0: Oo.
1: Muna niyo gusto?
0: Okay. Kikuto-kuto na po kundi mo. Sayang kayo, maligwa na ko ni humba.
1: Muna yung timanaan ni mo.
0: Agay.
1: Samtang buhay pa ko. Dili ka pwede magbulag sa kuha.
0: Ma'am.
1: Kung kadesisyon ka magbulag ka sa kuha, timan eh huna-huna sa pagkadaghan. Basig. Dili na ka makakita sa nindot kaya nga kalibutan.
0: Mang, ana.
1: Muna ko problema karon mga maring. Sao man ako na akong asawa nga si Ana nga, pero medyo bang tasa nga. Di man dyan ko kalihukan niya, wamat ako'y gibuhat niya. Tanan na lang mga kuwala ko, yan, di siya gusto ko nung andiron ako siya. Wamat ako siya gi-under. Pati ito ako mga igsuon, ako nga tatay na ko, madamay niya. Butan man tani siya kayo, pero namagin siya iyang channel. Tapaki ko di jo, sa man ako di biyaan na magkanako ni, pero I love you so much magkikuan niya. Oy, pero mo lagi sige bika away. Maluoy mo tambagi ko. Dinila lang kutob. Marlo.

0: Alright, so mga maring, balik ta?
1: Grabe dyan kayo.
0: Grabe, oy. Grabe kayo, saan naman yung mga kuandre?
1: Hindi
0: naman ginayin sila mga kuandre. Mga aksyon, magkita nila ka mamuhipoy sa tani nila.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty. Hindi ay mga maring.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Gamagyapan na mati, Dria sa XFM.
0: Yes, exciting!
1: Siyempre, kini ang programa nga ginapaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Kana, ha? So, dakang kayo nag-atang aning programa, no? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Gahidsit na mga secure.
0: Mga hidsit, mga secure kay gahidsit na sila. Grabe dyan kayo.
1: Ah, mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Ah, grabe kayo eh. So, naibanginala nga mga sitwasyon. Ito naisgutan na maring. Nga, naibanginala nga mga factor, no? Nga, mga asawa nga. Abot nung no, mga napugay, mga banapod nga. Grabe po kayo ka. Hinapat sila mga asawa. Napugay mga asawa nga, hinapat sila ba
1: na? Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa kasagaran sa asawa magpakaroinong ginasal sila gisiga sa mga sa bahay.
0: Oo, mamon gina mga asawa gyud.
1: Sige, kita na desisyon diha mga marin.
0: Pero ano po yung mga asawa nga kanang kabalosan mo sabot.
1: Kasagaran ba ano? Kasagaran ba ako lang ni experience no. Kasagaran desisyon ang sasakto sa banag gyud.
0: Nagay mangin ana.
1: Sa kasagaran kay
0: ni Sulimbad na si Linlin, no? Di ka dili mo, di mo uyon si Linlin ana kay.
1: Alam ba, may example na ko ha. Ayo sa kaplano sa banag, ikaayo silang kinabuhi pero di mo sugot ang asawa kay kana laging maduol lagi daw ang bana sa kanang mga tentasyon.
0: Oo, ni may nana.
1: Halimbawa ka nang gikuha ang bana sa ako, gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sang artista.
0: Nana, agwapo na kay nagbana. Kumo na istorya ha.
1: Masuko ba nang sawa ko? Ay, iparis pa lang kadto ani Kindi.
0: Ano ani mga nana.
1: Kindi Biloso.
0: Hilig biya kitog bawog rapod biya ka, bawog biya imong gamot.
1: Kabalo biya suka ka na mo na hilig ni Kindi ha. Nya mo panikuan ka mga artista ka.
0: May mga nana nga mga factor, no? Pero ano ba yung mga bana po na kwan? Pero sa kuha na agad siguro na sa tower, ha, Maring? Okay, ubala na Maring, ha? Ang ubala na, kaya naman yung bang mga asawa nga? Sige, may problema, ana mo, sugot rin ba po? Pero ano ba yung mga asawa nga? Hindi yun sugot, persama ni Anang, asawa ni Marlo.
1: Labi na nakabalo na ang asawa nga, kabalo ko sa imo ni Marlo nga, kanay mo, mura nag-iyas murado.
0: Ano man yung mga ana, no nga, mga kwan, kaya naman yung mga ana nga, mga kwan, mga isog, madyo nila kayo?
1: Kaya mga letter A.
0: Oo, nakoy kayo lang nga ana, sugot rin po. Man, nagrabe kayo mo. Dalira kayo ka. Wag mo ba na lang ka. Matigimang tasa. Niya ang smile ka na nga. May lang. Ganyan mo nga kwan. Pikas? Pikas kay smile?
1: Ako na ko yung nakailan. Pwede man to, Ana.
0: Asa man?
1: Ganggang.
0: Kwanto, labaw sa dos siya.
1: Kwanto.
0: Nagi na siya sa babae.
1: Mga ingana, gina sila.
0: But anyway, no, ato ni tambagan kay. Muraga mo flight na sadgo sa Bangladesh niya. Tataan.
1: Malain na mo din ba?
0: So, kung ano.
1: Nito maglangay.
0: Nito maglangay kay para makakuan po ito. Makatiyam-tiyam po ito.
1: Gani, no? Kaya rin nga maka.
0: Giyo naman itong gasol. Takang lalay kulang.
1: Ang problema ba si Dari nakauna nitong takang? Okay, mabuka lang yan. Takang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marikay. Doon na tayo on 14 minutos na nakalabay. 14? 40 minutos na nakalabay sa alas 11. Kini ato ang programa. Ato di ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa paligon sa ito ang mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani maring mulantip ato ang pangunahuna. Dili ta maka-memorize o dili ta makahinumdum. Dili ta makalimot nga

0: Kana di ay mga maring doon tayo mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakot nga pagka-istorya ko, doon tayo mga problema, dalit na makapangita o solusyon basta maka Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay Lantip, ang tapang una-una, ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga ang mangustin, doon ay malunggay, o nililansonis.
1: Nililansonis.
0: Maya rin po. Soybean eh.
1: Soyabean.
0: Soyabean o soyaben?
1: Soyaben. Ah, sige, wala ta ka nang tabaga. Oy, so kining Marlo no, ang imuha di Marlo kay naa naman na ayaw sama sa mong ingon kay gamay ra kay mog diferensya gapon sa nagpadala sa mog suwat tong among center na to gapon. Mamaora bo pero gamay lang diferensya. Kada imo kwa lang gapon na imuha, imuha lang gapon na kay asawa naman na lara na nimo. Ug imo nang dugay-dugayon, ug imo nang dugay-dugayon pabanay mo nang dapat imo nang isettle daan. Ayan, papuntag tuig kay pasabta lang na si Ana kay kasagaran yung mga ana, mga mangtason yun na siya. Nagin ay mga kwala na, mga ila, mga talent nila nga da, may lamik, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kay mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung mga asawa nga si Ana o panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Hangtod og bapon, kita magkaoban mga marin diri sa ato ang programa nga Kung Ako Ikaw. Sa ngalan sa sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
1: Ah, okay, siyempre.
0: Ako si Maring Inday Erika Dali Guapa Dali Mister sa panibang kopyansa ang tungod kay Mangunay og si Lengal.
1: Master Nini, Dali Nini, nagkasalamat! Og, thank you for watching!

0: Exciting!
1: At ang iyang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo
4: Basto. Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basto, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basto.
5: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
2: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
2: The Secret of Health.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.

0: bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paon ng headlines, sinatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong na-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
1: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pag-arap kay Solaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
1: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
1: Balitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alitan ito sa mga kaklase.
2: Balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
1: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan. Why?
1: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa August 10, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
0: XFM News Nationwide.
2: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
0: News Nationwide.
1: Nagpasok po ng not guilty plea sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na ng Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawa ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga Senator Judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang munang irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Git ni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observers sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inilok na Commission on Elections sa COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng bantayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution Number 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng PAGASA, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang Maritime Law Unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni bida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
1: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayang muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Jensen ang balita. Katropa, meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
5: Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensen, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre din akong dinanamo, kiniyo kami, nag-sadis yun, justicial. Madawat ang naitabo sa mong kauban. Kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis imbisigasyon kasabay nito. Hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Hangyo din ko sa iyahang matutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ko mga Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag information kay lagi adlock mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili lang atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makakabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuo na ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3 Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong sospek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga sospek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga sospek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga sospek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ito naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Live report. Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umunoy pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Batagay, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinggawang inspeksyon. Binigintiin pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ng otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Live report.
10: Patay ang isang 56 anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng sityo Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42 anyos, residente ng sityo Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalhaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike, dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Na isinugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
11: Sa kasong kriminal ang isang 78 anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35 anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
9: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
1: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
2: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
1: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa ay inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
9: Balitang international.
1: Ang balitang international, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede nyo subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas sa mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa US Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni US President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz, kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf Region.
9: Showbiz, showbiz news!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
9: Balitang sports!
1: Ang balitang sports, atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po ng Alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup. Ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit National Team ang halos parehong lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo, silalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin na Alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday. Para sa huling laro sa group stage, ang top 2 team sa bawat grupo ang uusad para sa semi-finals.
9: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
13: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, o gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba?

0: Salt'n Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salt'n Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan. Mag Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Maayong adlaw mga katropa, welcome. Ano usab na niya itong programa The Secret of Health. Ano yung usab ang inyong health consultant si Jenny Drudan. Sa gihapon inyong makauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay sa ato agayong mga panglawas, hilabi na sa unsa sa gihapon atong mahatagan o pagtagad o matuldukan. Kinigayong mga balatian no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mangkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na no dinhi sa ato agayong XFM 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta tagumen nyo sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamo diha? No, nga din ang tanan na hinaot no, nakakauna karon mga katropa, nakapaniud to na. Tungod kay oras nato sa tibuok Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no, tagumen nyo. Pabani ako ninyo mga katropa nini atong programa. No, sa mga nagapaminaw din na karon, samtang nagakaon or naga

0: Ah, si kaso sa ilaha gayong panood to mga katropa. No? Pwede ka mo muuban sa atong programa. Just text your concern and messages. Lasa ang text line number na 0909-1762844. Usbud ko ha. Ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad, no? Ang inyohang mga gipadalang pangutana. Unya, human kayod sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta ka mo din ha mga katropa, no? Asa man kakaroon nga lugar, usbon ko may adlaw. O welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, siyempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din maghahatag ka natog inspirasyon. O paglaom, hilabi na kung ikaw adun na gayo balatian din ha. Nga din na dugay na nimong gidala-dala. Nini atong programa The Secret of Health ha. Ato kayong ginahatagan o pagtagad, atong ginatunan ang mga butang. Kadi nabisan unsa pa man dai nga balatian basta na sayod ta kun say hinungdan ni ini pwede gayo di kini makaangkon og kayuhan. Ilabi na kung adunay willingness na ang usa ka tawo nga din nagbalatian mga katropa nga diin adunay disiplina nga pagahimuon ubaran dayon nato og mga pamaagi mga modalities no, nga pwede gayong i-apply and natural way you know, nga nato mga katropa especially ang ato ang mga therapies, nutritional therapies, no? Juicing a therapy, kauban usab ang ato aga yung mga guidelines. So, by God's grace and help, pwede kayo makaangkod o gagayuhan ng mga katropay. Labi na, no? Para gayon na mapugad o malikayan ang mga balatian, tungod kay lagi prevention is always better than cure. Mao nang kini ato programa The Secret of Health, ato gayong ginahimay-himay pag-ayo. Kini mga simpleng butang ng mga makatabangan hika na to, okay? So welcome ang tanan asa mga kakaroon nga lugar and live usap kita ha pinaagi sa atuang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo hagayong matag Facebook apps. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap ka mo din ha mag-comment if you have concerns and questions. No, regarding sa tuwang panglawas or aduna kamo'y gusto itimbaya, pwede kaayo mga katropa, ha? And happy viewing, Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha, Sir Harold, no? And welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kaoban na imong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Oras alas 12:44 na. Og kining orasa sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated nga maogay nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og hilabi na atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini atong ultimate trio padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan na mga katropa. Mutaban sa lawas para gayod malikayan ang mga balatian. Ug kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto, no, mas mutaban sa lawas aron gayod mapasiguli, no, ang pagkahimsog ug pagkapiskay gayod sa panglawas sa mga katropa. No, mas gikinahanglan, no, kung dapat natong hisayran ug atong isipon pirmi mga katropa if we have health problems. That is the time nga mas nanginahanglan og igong sustansya ang lawas. Mabitaw sa kung atong balikan ang mga sinaunang panahon, tingala ka, no? Kung ando na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina, wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod kay usa sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. No, nya ang ilang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no, mga gulay, mga katropa, mga prutas. No, wa jud taw kay makita nga mga proseso nga mga pagkaon labi na sa naunang panahon. halos gid na mga presko nga mga pagkaon. No? So mao nang ang mga pagtuon sa karon sa atong mga health experts, ilabi na sa atong mga naturopath practitioner, they believe nga usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan ug matuldukan, no, kining gitawag na tunga balatian, mao ka ng panahon nga diin mas gikinahanglan og sustansya ang lawas. Mao nang pirmi na to ginapahinumdom, gina-advise gani sa mismo natong mga client nga di nagabisita sa Yes to Health Clinic. Matingala sila nga ano manindok ang daghan magbawal. No? Adunay mga dietary guidelines tungod kay sa pag-angkon og kaayuhan usas pinakaimportante. Kini gayong pagpili sa mga pagkaon. Mao nang aton gina-advise mga katropa likay ani, likay ana pansamantala lamang. Di pud pasabot nga diin permi na gyud or di na gyud kamo kaon ni ana. Okay, wa man tay katungod nga din na dilian na gyud na sila mga katropa. Ang ato lamang is to advise and then arapod sila kung ilahang sundon labi na sa panahon nga diin na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala likayan sa gyud ang bawal. Mao nang taon, pila na ta katuig mga katropa nining ato ang serbisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Tawon daghan na gayud ang naayo sa ilahang mga balatian, daghan na agdatabangan. Tungod kay usa sa pinakasikreto, kining gitawag datog healthy diet, na? Kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod rin na, duwagan din sa ato ang modalities. Pwede gayud makaangkon o kayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdom, no? Mga katropa, pila na lamang kaadlaw, na ano lang sa 11, no? 11 kaadlaw mga katropa tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, nga diin kini pagahimuon karong July 26 din hagarod gayud no sa barangay Nuevo Bawab Davao di Oro. Diha ipahigayon ha ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan na mga katropa. Usbon ko karo gayong July 26. No, kauban na to din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum. Gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and syempre, ang Yes to Health Tagum branch usab, mga katropa. Ang tanang libreng servisyo, among ihatod nga na kaninyo. No, hilabi na ito ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wa mo'y panahon, nga din mukha ito sa itong Yes to Health Clinic. Bisag ka mo, taga-mawab raman unta. Pero kay basig-busy kayo mo, or doon na ba'y mga circumstansya nga din dili, no? Maka higayon sa pagbisita sa atong Yes to Health Clinic. Kami na mismo muadto din ha sa inyuhang lugar, no? Para kamo mismo maka-avail sa tuwaga yung mga libreng servisyo, hilabi na ito ang libreng check-up o consultation. And then libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, therahertz therapy, health counseling. And syempre, aduna pa'y mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum. Hilabi na nga ito ang libreng bugas sa kana. No, doon natin libreng bugas usab mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26 at wag yung paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dina gayud sa barangay Nuevo Mawab Davao di Oro mga katropa. And sa mga tagamati, no, buot ko sab ipahinumdom o ipahibalo tungod kay ugma na gayon, no, ang ato ang schedule din ha mga katropa. Uy, ugma na, no, July 16. Busa sa mga tagamati, no, mga taga Davao Oriental, Lakita Kids tomorrow. No, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up at consultation. No, din ha gayon sa mismo natong clinic address sa Mati Branch mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya, timan i ugma rapod ang ato ang schedule din ha, only one day. And then the next na pod nga schedule is next month, sunod bulan na pod mga katropa. Manang i-grab na ninyo ang opportunity, no, maghimamata din ha personal, ugma gayod mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng konsultasyon. No, din ha mismo sa atoa gayong Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha. Nata sa A Square Building, no? Barangay Central ubos ra ta mismo sa bag-ong building gayod ng Pag-ibig Fund. Mao na ang ato ang clinic address din ha. Makita kits ugma. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Alas 12:51 na mga katropa. Ag balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita og manindot nga testimonya no ning atong programa The Secret of Health. Kung ikaw adunay balatian ayaw kawala sa paglaom, ania paminawa makahatag inspirasyon nga din na pwede di ay makaangkon og kayuhan na bisan unsa pa man nga balatian atong paminawan.
1: Kumusta bago pa ni ato dinhi sa Yes Kuya, kung sa ganito imong mga balatian?
2: Ako ni Bati, ito nakita nga akong mabaga. Mhm. Ako to. Ako har. Akong tuhod, bro, lelay. Oye, kusok.
1: Oye, kumusta man tatay? So diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes Kuya. Kumusta yung pag...
2: Susil sa 15 days. Dati ko yung review.
1: Wala na eh, sakit sa baga.
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na.
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay.
2: Wala. Wala po. Wala yung, wala yung, kan, bakarong. Uyoy.
1: Uyoy, gana kayo.
2: Gana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako di Prince sa akong lawas, musulta lang mo diri sa Yes Health Clinic. Wow. Kaya sa nangutang sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan, dagang salamat Tatay Nestor. Ako ba, taga-asa ganit ka tayo?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Double Delorte. Double Delorte. So, dagang salamat Tatay ha. Ang siyempre sa ato ang buhing Ginoo tungkol sa kayuhan nga nadawat ni Tatay.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sukay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, nini atong programan The Secret of Health. Sa gihapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyong nadungog, no? Na grabe kanindot nga testimonya, makahatag ka na itong inspirasyon. Nga din, gani, no? Samtang gina-interview na ito ni tatay, ako pang nahinduman, kini si tatay, atuan ni siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Sa diyang ato ni siyang gina-interview, makita bitaw na ito, kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagataan sa live na nakita ninyo naka okay ma-flash man pud mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay no sa mga nagataan sa atong Facebook live for sure nakita ninyo ang panagway ni tatay no naka sunglasses pa ni tatay pero bisan pa man naka sunglasses makita nimo ang pahiyom siyang panagway tungod kay lagi nalipay siya no kaya nakaangkon siya kayuhan. Sadyang nisuway gayon sa ito ang pagpanambal na din sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atuan ng paningkamutan, uban sa tabang sa Ginoo mga katropa nga din kamu matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan hawa tayo piling edad basado na problema sa panglawas. You are very welcome mga katropa. And happy viewing, no? Usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon, especially, no? To Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong paniud to katropa Doc CJ. And always watching your The Secret of Health from Mawab Davao de Oro. Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din niya. Be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raksoman de la Peña. Mabitaw yung nag-ingon na ito ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No? Kana nga quote, no? Gihimo ka na sa ito mga health expert, mga katropa. Tukod ka lagi, no? Ang ilahang pagtuon, na kung unsa man ang atong pagkakanon, mga katropa, no? Bisan pagbututag sa dili, pero magresulta gayud kini sa ato ang panglawas o malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga quote na himo nila, no? Nga what we eat is who we are, tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian. Usa sa pinakahinungdan nini mao gayud kining gitawag na tog diet and lifestyle, mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health ato ta sa ato agayong gitawag nga health information. Atong ipadayo, no, o gatong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko, mga katropa, gahapon, no, sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimo nga health program. Usa sa maanindot, no, nga impormasyon tungod kay halos tanan wala sayod nga diin ang lawas di ay aduna day gitawag natog duha o ikaduha nga kasing-kasing, no, tungod kay lagi syempre focus ramang kita sa ato ang kasing-kasing, no, the real heart ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa ato ang dughan. Pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon din sa atong mga eksperto, even the science itself, na po din gitawag na ito ga second heart, mga katropa, o ikaduhang kasing-kasing. No? O atong naisairan nga kini din ikaduhang kasing-kasing, mo kining gitawag na ito ga calf muscle. No? Ang mga muscle or ato ang mismong bagtak, no, si Bisaya pa para mas masabta, no, kini ato ang bagtak kining muscle sa likod sa atong mga batiis, mao dai nay gitawag nga second heart or ikaduha nga kasing-kasing, mga katropa. Kung ato tinud nga kasing-kasing nga din ana sa ato ang dughan, ato ang naisairan gahapon kung sa mga function nining atong ikaduha usab nga kasing-kasing, mga katropa. Kung ato tinud nga kasing-kasing, ang pinaka trabaho niya is to pump the blood, pagbomba sa dugo, para ang dugo moadto sa ubos nga bahin sa ato ang lawas. Unya ang ato ang ikaduha nga kasing-kasing usab, mga katropa, mubomba po ni siya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing og ninaog sa tiil, mubalik pagsaka, mga katropa. Manay trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing, no? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mo bumba siya para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing, mubalik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi doon ay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin. Maunang kung dili bumbahon, dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no? Muagi sa ato agayong baga, mga katropa. That is why, no, usa sa pinaka-importante kaning gitawag na itong kalihukan sa ato ang ikaduhang kasing-kasing, no? Gani ato ang nahisairan gahapon sa ato ang pagtuon, pero para lang ma-refresh ang ato ang minds, no? Ang ato ang mga panghuna-huna din, ha, mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing, di na kayo magalihok, no? Wala kayo na-activate, wala kayo na-function, no? Pasig-sigira kaglingkod din, ha, o wakay ni mo ginagamit ang imuhang bagtak din, ha. Sigira glingkod, sigigigda, o ron sa ba. So kung wak kayo na-activate ang imuhang second heart, mga katropa, ay nako po, doon na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tog swelling, no? Pagpanghupong, pagpanghubag, no? Kay kanang mga tubig bitaw, pag too much liquid sa din, ha, gayon sa imuhang mga veins, mga kaugatan, ilabi na kay wala kayo natarong ang circulation tungod kay nagpundura din, ha, kawa man kayo na pump, wa man kayo lihok-lihok, nahitabo, adunay mahitabo nga gitawag na to swelling, mga katropa. Varicose veins, one also the result, no, mga katropa, na to din, ha, basig adunay mo yung mga varicose veins. Usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit, ha, inyo hagayong mga second heart, mga katropa. And ikatulo, kining blood clots, usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots, so pwede mabuo, no? Ang dinha gayod sa gitawag na itong lower part of our body, no? Tungod kay slow moving of blood, ay mao gid na mahitabo pud na sa gitawag natog o magresulta pud na sa gitawag natog blood clot, no? Mao nang kinahanglan ilihok-lihok jud tawon mga katropa. Unya ang pinaka problema niini or seryoso nga kondisyon, ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle, adunay gitawag natog heart strain. Unsa man ning heart strain? Pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsang panghitabo nga nung pagka heart strain man dok kung adunay gitawag natog wala na activate, wala na gamit kining gitawag natog nga second heart. Of course, atong balikan ang scenario nga dinahitabo sulod sa atuang lawas. No, ang tinuod ato nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo. Para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo mga katropa. Aron tod niya na ang dugo nga din gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones, alang gayod sa kinatibuk ang lawas. Muadto na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas, no? To every cell, sa tissues, organs, and systems mga katropa. Pag-abot ana sa ubos nga bahin sa atuang lawas mga katropa, dili na adayon musaka pasaka, no, sa atuang pabalik sa atuang kasing-kasing tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin ug kana nanginahanglan og tabang. Sa unsang tabang? Syempre sa atuang second heart, mo no? Mo nang gikinahanglan mulik-lihok ang atuang tiil aron tod niya na mapuga kato mga gitawag natog one-way valve nga naa gayod sa atuang veins dina sa atuang lower part, especially sa atuang feet. Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no, matulak pataas ang dugo mga katropa, and then ang dugo mobalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka mulihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, uya mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga uy, wa man galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, wa man galihok ang ko ang katabang. Eh di ang dugo nga din iyang gibuy-an, nagpundo ra sa ubos, dili makabalik siya ha. Uya gikinahanglan man nga makabalik siya ha og moagis baga. So ang nahitabo ana, instead nga regular o normal lang ang pagbomba sa imuhang kasing-kasing, iyahang gipakusgan ang iyahang pagbomba. No, iyang gipadagahan ang iyahang pagbomba para lang ma-push, no, katong mga nagbara dito nga mga nagpundong nga dugo sa ilalom mobalik sa pagsaka, no? Pero lagi ang resulta ni paspas ni grabe na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kadugayan, mao nang adunay gitawag natong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahe ron tayo ang trabaho, tungod kay ginatabangan man siya, no, nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo, gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing, tungod kay lagi naa may second heart nga mutabang mga katropa. But lagi, no, dili man tanang tao nga din gusto o hilig mag-ehersisyo mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern lifestyle. Unsa man yung modern lifestyle? No, maglingkod sa opisina, pila ka oras. Doon ay tulo, upat, lima ka oras. Oh, pero syempre, ang magtrabaho ta karon, naamanggid na sa gitawag na itong 8 hours. No, maamanggid na ay required mga katropa. So ang uban tawon, no, pila ka oras magnilingkuray sa ilahang opisina. May nalag makatindog o muato si Ara. Ang uban ka magpugong-pugong pa dyan sa ilang ihi. Maglingkod ra jud mga katropa. How many hours? Ay naku po mga katropa, dako gid ang problema nga din wa na activate ang inyong second heart. Taon ang imong kasing-kasing makaistorya pa na moingon na uy tindugi na po din ha. Tabangi ko kay barado na kayong dugo. Grabe nang bomba din higi kapoy na kayo ko, no? Kung matindog mo, kung istorya pa na imuhang kasing-kasing mo, na'y panghitabo sulod sa ato ang lawas mga katropa. Sa ato usab mga katropa din ha, nga mga driver, no, pila ka oras tabon biyahe, while lihok-lihok ang tiil, mulihok ra, syempre kay mutunob din ha sa gasolinador, mutunob sa clutch o sa brake, pero kulang man na, no? Dili lahi ra maginang imong gilihok-lihok, gilakaw lang ka, samot nag imong gidagadagan, dako kay nagikatabang mga katropa. How many hours ka nagdrive, no? Pansin nimo na mga katropa sa mga driver din ha, makarelate na. Biyahe mo tulo, upat ka oras, tiba kay paghunong nimo murag aksyog ka luya ang imuhang lawas. Mapansin nimo na, no, nagkakaroon ka ng instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako no, personal experience kay usay mo biyahe man jud tagtag dugay nga oras. Labi dag matrapikan ka din sa Davao ato ano. Kapoy kayo mga katropa murag binhod, laylay ang paminaw no. Labi na sa imuhang tiil, ako ago na pisliton-pisliton sa akin kay labi nag traffic kayo no. So mao gid na ang panghitabo sa lawas ang mga katropa. Problema namon ta kay panahon nga mulakaw-lakaw. Imuha mang gipili is paglingkod din sa panimalay, pagtanaw og TV or pag tanaw sa computer, no, mag games unsa panay ginahimo sa mga kabataan karon or mag cellphone no. Dina sa ilang sofa o sa ilang higdaanan, no, maglingkod-lingkod, magtanaw sa ilang cellphone mga katropa. Less movement means less calf muscle pumping. Kundi kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon nga wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduha nga kasing-kasing. No? Kung di kayo maglihok, expect you will have symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. At wala nang gikaingon ganina, pang panghubag sa imuhang mga tiil, pang panghupong. Ikaduha, leg cramps. No? Paminhod, pang laylay sa imuhang mga tiil. Tingling sensation, mo na ning murag nalagi dok murag mga tusok-tusok sa kuwang tiil dok. Ay naku po, basigsay na ha, nga din adunay gitawag na tog poor circulation. Din na agayod sa imuhang lower area mga katropa sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya og lower extremities na. Cold the feet, pamugnaw sa imuhang tiil, halagi pagkabuhi na maguro ni. Moday pagtuo sa uban, halagi unsa man ni siya. Matingala ka mga katropa, kinibitang pagpamugnaw sa tiil. Kadalasan nga makabati nini katong mga katawhan, mga katropa nga din anagayd sa mga opisina. Talagsaran ni makabati og pamugnaw sa tiil kining mga tawo nga din naa expose sa gitawag natog trabaho nga din na pirmi galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din pirmira galingkod, no, unya bugnaw pa jud ang palibot, kadalasan sila ang bation nining gitawag natog cold feet. Ay naku po, ang pingi ha, kay ko ikaw adunay pagbati nini, this is a sign nga din aduna na di ay gitawag na to poor circulation and a signal from your second heart nga kinahanglan uy, i-activate na ko pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil na mga katropa. Varicose veins and easily tired the legs. Gamay lakaw lamang. Tua, murag wa na'y kusog, no? Murag senior citizen na. Kay gikapoy na ang mga tiil na mga katropa, no? Kini nga mga simptomas, nanginahanglan kini og igong atensyon. Especially kung nagapadayon, na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Ngayon, kini nga mga simptomas, imong gibati, please. No, hatagi pagtagad ang imuhang second heart mga katropa. Sinining ato ang health information, maghatag ko kaninyo og mga practical tips nga pwede ninyong himuon, no? Dili na kinahanglan mo adto pa ka og gym, mo adto pa ka og asaman nga mga establishment nga din adunay mga physical nga pagahimuon nga mga aktibidad, no? Mga equipments, no need equipments mga katropa. Pwede nimo nang himuon bisag asa ka, bisag naara ka sa imuhang panimalay mga katropa, no? Tungod kay kini, makatabang para gayod mahimong healthy ang imuhang ikaduhang kasing-kasing, ma-activate pirmi og adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing mga katropa nga naas tong dugahan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na yung ginapahinumdom. No, kining paglakaw, adlaw, adlaw. No, asa man ka karon, hatagi pagtagad, no? Kining paglakaw-lakaw, adlaw-adlaw. Asa man ka na-assign, no, sa field man, sa office man, no, please at least give 30 minutes every day of slow walk mga katropa. Di po't kinahanglan nga magpaspas kaglakaw din ha, no, or magdagan ka at least makalakaw man lang ka, bahala ginahinay for 30 minutes every day. Mao ginay pinaka-advise sa ato aga yung mga health experts mga katropa. And then pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw-adlaw. No, kundi ni mo kayas buntag, edi dito ka sa hapon, kundi makayag hapon, edi dito pa jud kas gabi eh, no? Bisag asa na nga oras mga katropa. Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin na mahimo kang consistent, buot busabot mahimong makanunayon, no? Makaya nimong pirmi ba, no? Nga diin kini kada adlaw kaya na jud na ko ni himuon. At least ha, si akong usbon, 30 minutes mga katropa. Pero kung doon na dito kay igong oras, ay di pwede ka makaadto dito sa mga gusto ni mong adtuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ha, labi nag moadto ka din na sa City Hall oh. Ha, makita nimo ba nga din daghan pud tawo na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka no, kaya makita bitaw nimo sa ilang kapasidad. No, makahunauna ka, makapanglibak kag ahat. Na makapanlibak kag ahat, kaya magdiya nga naa na siya sa pangidaron, ako pa ba nga bata pa no. Tawon mo na nga makahatag og inspirasyon. Maadto ka sa mga lugar bitaw nga inana nga din daghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sa mata, no, Sir Gab, no? Ato ang mga kauban din. Gusto ka maatog mga vitamin sa mata, ato ka dito City Hall. No, mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayo, no? Madasig na ka, lakaw-lakaw, no, walking-walking, nindot pa, no, kay naay dunay libreng Vision X Plus mga katropa. Bitaw, inana ka nindot mga katropa, usubon ko at least 30 minutes, have a slow walk. Dako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato apong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak mga katropa. Sa unsa nga din kini mahimong maligon, adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede natong himuon. No? Okay, number one, kini nga calf raises, no? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. No? Halimbawa, ka nang gitawag na ito, wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. O, pwede, kung na kay makita nga hagdan, balik-balik din ha, 10 minutes, dako kay nag-ikatabang. Halimbawa, wala kay 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa mang ka tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. O, pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kay nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak mga katropa. No, cycling, no? Pag-bike-bike, kung nakay bike din ha, pag kanindot na lamang, no? Mag-bike-bike mga katropa, kay dako kay nag-ikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tagtubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinuod nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Abot pa sabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig, dako ginaikatabang para gayod mahimong healthy kini ato ang blood circulation ha. And syempre healthy weight, kung sobra ka sa timbang paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang ha. Paano mabalandok nga diin na healthy ang imuhang timbang? Imuhan ang ibasi mga katropa kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note dapat ang imuhang timbang naara pud ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naa ka sa gitawag na tog 5'8", 5'9", bahalag mo pwede ka makaabot gayo og 70 mga katropa ha. Pero kung naa ka sa 5'2", 5'3", yung imuhang timbang, naapog ka sa 80, 70, ay nako po. Kinahanglan, ang pingi, bawasin na na imuhang timbang. O tungod kay grabe na makadungag o impact din ha sa imuhang blood circulation. Nga mabugatan ang imuhang tinood nga kasing-kasing o mabugatan usab ang imuhang ikaduha nga kasing-kasing ng mga katropa. Avoid sitting too long. Pirmi na ito na ginapahinumdom. Kung maglingkod bang ka, halimbawa, di dyan malikayan, especially sa ito mga office workers din ha. Lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingala na ang imuhang manager din ha, or ang inyong admin ha lang. Anong wa mani galingkod ni si Sir Swanson, no? Unsa man din, si ma'am, anong wa mani galingkod? Ay, kay nakadungog, mangukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, no? Pero di po pasabot nga di na mumulingkod. Pwede manggod na halimbawa kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour, paningkamuti, tindog jud ka. sa imuhang lingkuranan. Amawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone, panigurado, no? Imuhang makita, nag-alarm na imuhang cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Mano imuhang himuon, ha? And then mag-alarm na po kasunod, uy, 1 hour na po ko naglingkod, tindog na po ko. Mano yung mga pamaagi para dili mag-clog, no? Dili mahimong magbara o magpundo ang dugo din ha sa imuhang tiil. Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining gitawag na itong lower extremities and having a poor blood circulation and even heart strain, ha? And syempre, pagkaon og mga gulay, mauna'y dakong ikatabang usab, no? Pag sabaw-sabaw po din ha, ay sige, prito-prito, adobo, mga nya, litsyon pa dyan, ayo po, no? Gulay-gulay po ka din ha, oy. No? Sabaw-sabaw ka, hilabi na pagbuntag, mo'y pinaka-advisable. Pagmata ni mo, dapat na-adjug kay gitawag na ito gasabaw. No? And then pagka-auto, dihan na ka pwede mo gamit kayo o mga prito. Kung gusto ka mag-adobo, hala. Basta pagkabuntag, kinahalan doon na-adjug kay gitawag na ito gasabaw. Especially gulay, ha? And then mga prutas, of course. And then whole grains. Unya, limitahe kining gitawag na ito mga salt and unprocessed. Or I mean, mga ultra-processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat, mas maayo, bawas-bawas si food, ayaw po palabi. Hilig kag bulad, ayaw po palabi, no? Kanya, hilig kag mga proseso ng mga pagkaon, ayaw po palabi. Pwede man mukaon, pero ayaw po palabi, hilabi na gimbo na to adlaw-adlaw. Kunya, kulang pa dyan tagliok-lihok, ay naku po mga katropa, ha? Avoid smoking. Kabalo ba mo ang panigarilyo? Grabe siya, makapakpyungkot, no? Sa agianan, sa atong dugo, especially our arteries and veins. No, daghan na wana sayod ani, abinilag ang ilahalang mabaga mo'y madawat pag sila manigarilyo. But take note, ha? Ang nicotine nga nasa sigarilyo, grabe siya makapapyungkot. It will narrow and stiffen, no, sa agianan sa ato ang dugo, mga katropa. E di dako kayo siyang impact may tungod sa atong blood circulation. That's why smoking, usa sa pinaka-advice sa atong mga eksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart, mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayon nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag-inom ana, pag-inom ani, or pagkaon ani, pagkaon ana, kundi pinaagi po di ay sa simple nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato agayong ikaduhang nga kasing-kasing. Usbon ko, kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga maugayod kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naarabaday niya yung simple nga pamaagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing, malikayan ang pagka-high blood. Naaramaday ni simple kayo paglakaw-lakaw, pagliok-lihok para gayon ma-activate ang atuang second heart, mahimong nindot gayon ang atuang blood circulation, mga katropa. Every second ang atong kasing-kasing nagalihok tao na, no? Adlaw-adlaw mga katropa, tungod kay lagi kini gikinahanglan na para ma-sustain ang kinabuhi gayon sa usa ka tawo, mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. O, kinahanglan, aduna dyan paglihok-lihok, mga katropa, ha? So, let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart, mga katropa. So, a healthy blood, a healthy circulation, begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart. Ang pagkahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo, dili lang naguna din ha sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. No, tungod kay lagi, nagtuotang kung gusto ta mahimong healthy ang atong blood circulation, kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon, pero dili ra day kana igo mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa pagliok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan this simple information. Gani na ako ipahabol ha. Tungod kay kini bago na ako ning nadiskubrihan o grabe pud og impact especially sa ako ang mismong lawas na observe na ko ni. Okay lagi usa ta sa mga katawhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina and then bugnaw ang palibot unya naglingkod ra gyud ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta mga katropa, usa sa akong nabantayan, very effective kini, pwede nimong himuon mga katropa every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung aduna na kay gibati din na sa imong kasing-kasing, na murag bugat man usahay, murag maglisod o ginhawa, or aduna na kay paglipong-lipong, adunay pamuipoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni mga katropa, every night, matagabi bago ka matulog, bago ka matulog, unya na, nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na ding-ding, ang imong himuon, maghigda ka mga katropa, ang imong tiil, imuha ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag nakadikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ang imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader. Muna'y gitawag nga leg raises, pagsaka sa imuhang mga tiil, mga katropa. That is the time nga ma-recover ka to gayo mga pooling blood. But pasabot ka to mga nagpundo nga dugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day tungod kay naglingkod or nagtindog ra ka sa tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya mga katropa para ka to mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay mo balik paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinayin ninyo bira, left and right. Di ba kay, unya, pag-ugom o hangin sa inyong baba. Di ba kay after that, lami ka inyong paminaw. Grabe, huwag lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Kining parasympathetic nerve, mao ni ang nerve sa ato ang nervous system nga mao'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuha nang i-activate, pinagis pagunit sa imuhang tumuhi sa dunggan, unya pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba, ibali-bali nimo left and right. After 2 or 3 minutes, di ba, kay bation ka o pamanghuyab na ka o lami na kayo ipiyong. Hila, binag-ubanan dayon ha, isa ka ang imuhang tiil for 5 minutes, mga katropa. So, why ninyo, no? So, mga nagapaminaw karon, dako kayo na og ikatabang. Tungod kay kanako, ako adyo na ginahimo halos every night. Labi na kung doon na pa'y panahon, nami kayo sa paminaw, mga katropa. Dagan salamat, no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sang hatagan o pagtagad kini gayo mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni kuha katul. Katul, no? Katul-katul sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani Dok, ginahugasan po nako ni. Bayabas pabukalan, wala man gihapon nawala. Salamat sa pagtubag. Uy, you know, so mga nagakatul-katul din ha, especially from 653. No, lalaki ba ni or babae mga katropa? If we have a skin problem, especially kung nagkatul-katul na dyan siya, no, unya, wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check dyan mo, labi nagdugay na ninyo nang dadala. Kaya basig, dili ra na simple taon nga pagkatol, basig aduna na dyan mo yung gitawag na to skin na problem. Mas maayo ipa-check dyan na ninyo, ha? Pero kung simple ra na ang katol, labi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, usana sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Kung adun na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan paman mga sibling, simpleng mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No? Tungod kay lagi, ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then, wapunta na sayop tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney, doon na pugay problema. No, so atong tabangan ang kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag nato ga diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katrupa to flush out the toxins, so waste products nga nagbara din sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga diin, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya, mao na'y ginahimo nato sa sulod, no, sa lawas mga katropa. We have horsetail, no, we have spirulina, sanson vitamin C. Mao na'y mga combination, no, some of those. Lugang pa mga katropa, labi na kini nga flaxseed oil. Mao na ito mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas para dali maayo ang mga panit, kasi labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog, tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. Mao'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa panyawan, pulo kadahon sa bayabas. Pabukalan nimo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag human nimo og ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw. Mao pod na imong ibanlaw kada human nimo og ligo. Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dadali mawala katong resulta sa pagpangatol. No, and then ubanan dai nato og juicing therapy and nutritional therapy straight for 15 days, di ba, kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre, ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ilabi na kung di pa ka makaadto sa atong Yes to Health Clinic, the best combination para sa mga kabayan natong adin ano ni pagkatol-katol, Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Mo na imuhang inumon, ha, pangitaan na sa mga butika, panigurado, no, kung di man available, ato na jud ka sa atong Yes to Health Clinic tungod kay available kini ato ang mga produkto, mga katropa. Last ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa ospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa, gani pirmi nato na gina-advise sa atong mga katropa nga din aduna ginapang maintenance. Ayo tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagira na para mas mahimong epektibo kini ato ang mga food supplement mga katropa. Santon Plus Gold, why problema bisan pag bag-uban ka na sa inyuhang mga gipag-inom nga mga maintenance, ha? Ayog tanggala kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato ang mga food supplement, tungod lagi kay effective man jud ni ato ang mga produkto. So, ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance. Pero wa ta nag-recommend ni ana. Wa ta nag-suggest ni ana, ha? Tungod kay ato ang ginatudlo, kung doon na mo yung mga maintenance, ayaw tanggala, dungagira na pag-inom sa ato ang mga produkto, hilabi na ito ang Santon Plus Gold, para gayod mas mahimong powerful mga katropa, ha? So anyway, dagan salamat, no, sa ato agayong mga texter, dagan salamat sa ato mga viewers and mga listeners, mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no, and kita kits ugma, no, sa ato ang mga kabayan din, ha, sa mga taga Davao Oriental. No, diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant na si Jenny Druda, makiguban nga na kaninyo. Alang gayod sa ato ang libreng health check-up and consultation, libreng dietary guidance, nutritional therapy and therahertz therapy. Pwede nyo na maabil mga katropa ugma gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Nga din ana nahimutang sa A Square Building, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Busa kita kits ang mga katropa diha gayod sa mga taga Davao Oriental. Dagan salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May ados tanan. And God bless us all.
6: Secret of Health. Hanggang

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Basco.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil. Gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun ito karang akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolos, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili ma-kuha na kong ulo maglabad, kanunay.

0: gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: na botiga. XFM. XFM. XFM. Santa un plus gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. XFM.
3: 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course, protections against viruses and diseases. Labi na sa panahon karong katropa, nga medyo pabago-bago ang dagang sa panahon and unpredictable. Huwag mahinungdan nga, dali kitang matapan tungod kay wa niyo gipaligon ang inyong immune system. Nakatropa, always remind yourself, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner, matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa bayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku setenang.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan.
4: Ayaw!

0: kaninyong tanay. Hello bina sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang dinhi sa Sugbo apan sa naglanglang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. Mona. Itimbaya lang nato nga itong mga suking tigpaminaw. Kaya nakaroon din na naghinoktok na sad. Kaya bisa pamanting sweldo, apan nagrigor. Kaya wapan na abda ng sweldo, hurot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulmaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdan. Gikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Nga to lang itago ang iyahang pagkatao. Bin akong kinat. Lain pagkasuwan. Kining usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, mahitungod kini sa iyang pamilya. Kisgutan ang pamilya. Muna ang paminawa. Huwag atong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giuluhan. Ay, naglakaw lingkod na diha kay magsugod na. Nga giuluhan sa binayaan sa palad.
1: Oh! Mulayas ko din eh! Biyaan ta mo!
2: Ay, sus, mayanin mo eh! Alayas na yun eh! Ay, napagsigil!
3: Mama!
2: Gaya.
3: Pa! Ay, lang ko mo ba sigil away? Mautas mga silingan! Uy, adlaw nga, magsige mo gaway!
1: Ah, wanay ayo ang imong amahan, oy!
2: Ay!
1: Wanay ayo!
3: Gusto na lagi mo, ana, ma! Gusto na mo, ana!

0: kilak.
1: Sabay akong buhaton. Ano babalik sa normal ang among pagpuyo? Nga dili na magsigig-away sila sa mga magpapa.
0: Vic, usarag yun ang ako ikatambag nimo. Pakisurtehe sila tagsa-tagsa. Istoryahe sila. Pangita lang ang timing. Isulti nila ang imong gibati. Ing na, nga gusto nimo nga magkauli ang maayo nilang kabubuton. Ayaw ka bala ka. Kay tabangan ti ka og ampo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
1: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.
2: Sa may muntuyo na ako, ha? Diliagay may lakton pa ko.
1: Baga, kadiyat na kayo. Gusto ko mag-isulti ni Magtarong.
2: Sa malagi na yung muntuyo?
1: Mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama? Abin mo pa. Mugi ka na kung giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mas Mama. Nga unta. Magkauli ang maayon yung kabubuton.
2: Ay, ambot. Kung mahitabo pa ba ka nabing?
1: Pa?
2: Murag, kuli na kayo ng mahitabo. Odgay.
1: Kayon sa pa?
2: Ah, basta. Hala, sige. Malakaw na ako.
1: Baba, pa! Kanisa! Pa! Wapata mag-uman, pa! Wapata mag-istorya!
2: Ay, hala! Mag-istorya ito sa sunod, alaw!
1: Pa!

0: Ma, ay nagmusigi kaaway ni Papa.
1: Okay, sa may ganahan sa imong amahan, ha? Nga nagloib na siya nako, namabay. O gani, mabdos man ang iyang babay.
0: Unsa? Ma.
1: O glabaw na, na di na ko magdawat ang iyang gibuhat. Dele!
0: Maasa man ka.
1: Mulayas ko.
0: Ma.
1: Gikapoy na ko, Bek. Mubiha ko din eh. Tungod kay gikapoy na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amahan. Mulayas ko.
0: Ma, ayaw ko pag-ingano, ana. Gaan man yung junjun.
1: Ikaw na bahala sa imong manghod, ah. Basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhaton ko kini. Nauhuna kay ko. Nauhuna kayo ko.

0: Ayaw pa ipa dati.
1: Nagulang ko sige buhat ni Mama.
0: Asa man ko na siya pa doon? Wa ba siya magsulti? Asa siya paingon?
1: Wa lagi.
0: Nagkaako sa buri ang imong mama sa pagbiya sa. Bisag dili na lang unta to para nimo. Sa imo na lang untang manghod nga si ti anyos pa. Nga nagkinahanglan pa sa iyang pagiya.
1: Galabad og maayo kung o inigitabo. Galabad og maayo.

Pasaylo amistiyan ni mo Bik nga wagud may nahimo sa desisyon sa kung igsuon ng imong inahan. Tungod kay dili man sa good maminaw. Tiyo, ayaw ka bala ka, Bik. Ni alamistiyan ni mo. Dili mo na mo pasagdan. Basta kayo sa'y problema unya, ayaw ka uo sa pagduol na mo ni tiyan ni mo. Haba? O, tiyo.

0: maglabad lang pirmi nga akong uho. Tungon sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-siril kong pangita kung diin na nga akong inahan. Uwa ko gid siya makit-i. Ug hangtod nga, maokin eh. Ang nahita po.
1: Ah, ikaw na'y bahala din eh.
2: Pa!
1: Kinahanglan niya, ubanan ako ang akong napamabdusan.
2: Pa!
1: Ayaw yung kabalaga. Tungod kay pagpanad-anan ako din eh.
2: Pa! Ayaw minitaon niyo biya, ayoy. Unang may biya si mama. Unya karon ikaw na sa bububiya.
1: Bek, paminaw. Dako na ka. Makamaw na kang muatiman sa imong manghod. Mao nga, ikaw na ibahala din eh.
2: Oh.
1: Magkasabot na ka na ako sa akong sitwasyon. Bek, ha? Magkasabot na ka.

0: Nara dong.
1: Naina nila, ay.
0: Ayaw ka bala ka dong. Ni ako. Dito ka pasagdan. Hilom na dong. Hilom na. Naluik ko sa kumbanghod.
1: Hasta ko. Naluik ay ko niya, Vic.
0: Ngayon tayo bubalik, tas mama.
1: Pero wala tayo balita niya.
0: Il na.
1: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yutang nga mubalik pa ang imong inahan.
0: Apan ka na sa apa. Kano sa apa, il na.
2: Ang sudaan sa akong birthday, Manoy. Noodles.
0: O, dyan.
2: Sa una, doon na lagi pansit. Karon, noodles na lang.
0: Pareharang gyapon na sila. Pansit o noodles. Pareharang na, Dung.
2: Ah, sige na, kaon na. Dungan ta?
0: Oo, dungan ta kaon.
1: Vic, maluoy na lagi ang Ginoo. Maluoy na siya.
0: Kada sa apa man kumakaling kawasin akong gipasaan ka nun. Kada sa apa man.
1: Muabot ra ka lang higayon na, Vic.
0: Ilna. Iniitaw eh. Magdali kong lakaw. Pero makasakay na ko ang jeep o magpauli na ko sa amo. Opa. Kata naglakaw-sunahan. Si mama to. Og may kauban siyang laki. Ma! Ma! Ma! Mama, ay kay... Nakitante ka, ma.
3: Oh, Vi!
0: Ma, maasam day ka, Puyo.
3: Day na kinahanglan kung asa ko, Puyo, Vi.
0: Ma, balik ta sa ato. Kami nando si Junjun dito. Kami biya sa papa na mo.
3: Nakaiba ako.
0: Ma, balik sa ato.
3: Di na mahimo. Tungod kay madlos ako, ani akong kapuyo karon.
0: Unsa?
3: Nag-una-una og luib ang imong amahan? Pwes, gibaslan ko lang siya.
0: Ma,

0: hantar.
1: Usah. Sa ako si Toshin karon. Makahimo pagkakong minyo.
0: Gusto ko makatabang ni Movig. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
1: Ambot ng ilna. Gilabad og maayo ni akong oh. Labad ka ayo.
0: Vic.
1: Ganun na ingon man ini ang talan. Ganun man.

dili na lang ko makakaunog tarong. Tungod sa paghunahuna sa among problema. Akong kinabalakain ang akong manghod. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa akong ginikanan, namabdos si mamaglaing lalaki. Og si papa nakamabdos pod. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron na makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na ko ang akong manghod. Angay ba nga dawato na lang nako ang tanyag ni Elena? Nga magninyo mi? Ayaw doon ko yung problema na po na. Ayaw! Unsa may angay na akong buhaton. Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisang pirmig kang kapangasaba. Ayaw! Daghang salamat. Og dinhin na lang kutob ang ako ang sulat sugilanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nung may itinig kami dito, kailangan kami dito, bilyon dito, bilyon pala yung

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala

0: unsay kalahian sa una og karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Cup loading nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe! Showe ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisay, Cebu. Na initubong at akong bukulo, hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Si Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong telo ka akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom dito. times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ang po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
16: Wednesday!

0: Aduba, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna, wag yung uyab! Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napag yung uyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato libre, o. Oh. 150 lang, 150.
0: Mga katupa, exciting.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Kap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Mm. Oo, asa man ka, Kap?
1: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir.

0: Yeah. Murag action po panakit akong mga joints.
1: Dali ra sa pagpalinturahon.
0: Kuya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Tennyson, tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: This is 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Ako!
6: Ay!
5: Pero saan ay mong birthday cup?
6: Eh, November to.
5: Usang tuig ka, Cap?
6: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
5: Galaw-gaw. Bungo sa ito'y...
6: Exciting.
7: Exciting.
1: XFM time. It's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting!

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong pananga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Axel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugod mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang kati-kati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one
10: sa presyo
11: magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligong pa dyan din.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Bidaw be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
19: Exciting!
15: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Maayong hapon sa tanan, sa mga kaigsoonan o mga tigpaminaw sa XFM. Ako di ay ang inyohang alagad, Brother Charlie Tubungkak. O ani ang sab kita sa panahon alang sa atong panaguban sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios niining kahaponon. Ug ako di ay naga panimbaya nganha sa mga kaigsuunan o sa nagkalain-lain nga mga dapit niining mga musunod garon. Ug diri sa atoang tingog sa Reformasyon sa Tagum City, maayong hapon kanatong tanan. Ug sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1, maayong gabi sa tanan sa mga nagadumala dinhi ug sa ato ang mga kaigsuunan nga naghatag og kinabuhi niini nga programa ug sa tanan nga mga naga-hook up niini, maayong gabi kanatong tanan. Sa mga dapit nga gihisgutan dinhi mga igsuon higala diha sa XFM Davao, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa XFM Mati, maayong gabi usab. Og sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, maayong gabi kaninyong tanan. Og sa XFM Sambuanga, XFM San Prans, og sa XFM Bayugan, og sa uban pang mga dapit nga wala mahisguti din he, maayong gabi kaninyong tanan. Ako di ay gipasalamatan ang ato ang CEO, si Doc Remelito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, sir. Og sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi kanimo din ha, ma'am. Og sa ato ang General Manager, si Edwin, Sir Edwin Garing. Og sa ato ang Station Manager, si Arnel Cortez. Maayong gabi, sir. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kanimo din ha, sir. Og sa tanan ng mga nagasubaybay ni ining programa. So, na ako'y paabot ng mga greetings din ha sa ato ang mga kaisuunan, sa ato ang mga tigsuporta o sa mga tigpaminaw ni ining programa. Maayong gabi kaninyong tanan din ha sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay o naga paminaw sa kanunay ni ining programa. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa dinhi nagpuyo sa Tagum City, ako ang gitimbaya, si Doc Manasis Dumagit, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, yung man usab si Doc Vincent King Dumagit. Mayong gabi kanimo din ha, Doc, o uban sa imuhang mga kabataan, sa imuhang mahal sa kinabuhi. Manginaot ko nga ang Diyos mag-auban ug mag-apanalangin. Daghan pa mo nga mga tao nga matabangan pod, no, matambalan. O sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Bisayan Village, si Pastor Marlon Buhol, maayong gabi kanimo din ha, Pastor. O sa imuhang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha, Brother Tata Pedraverde. O nga nagsikay-sikay karon din ha sa pastoral. Maayong gabi usab sa ato ang igsuon din ha nga si Sister Wilma. O manghinaot ko, Sister Wilma, nga nakasamayo nga panglawas. O ang Ginoo magapanalangin usab kanimo. Sa mga kaigsuonan nga napudin ha karon sa ato ang simbahan, kaya doon na kita'y panimbahon karon. O si Brother
Corilio ug si Brother Brother Oliver Lumando, mayong gabi ikan mo din ha, Brad. Ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Tagum, dili ta mo ma isa-isa. Mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga mga dapit, tong kaigsuonan din ha sa Nabunturan. Ug sa ako ang pamilya, mayong gabi ikan ninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, sa ako ang mga kaubanan sa trabaho. Mayong gabi ikan ninyo din ha, Sir Ayi. Mayong gabi ug sa kay Ma'am Rowena ug sa Ma'am Lisan Narbasa, mayong gabi kaninyo din ha ug sa mga katrupa sa tanan nga mga nagkalain-lain nga mga dapit, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Mayong gabi usab sa Maragusan, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay niini nga programa, sa mga Inuhales family. Oh, Brother Edwin, mayong gabi kaninyo din ha, ang Diyos magapanalangin o magauban usab kaninyo. Og sa Pantukan, Divine Gracia family, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa mga kaigsuonan nga naa usab sa Lupon, si Brother Plinios, mayong gabi. Sister Linlin, maayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas. Og sa Abiod usab, maayong gabi kaninyo din ha. Ayaron family og sa Ruyo family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Akyatan family, Bukaling family og Alingalan family. Sa Mawa busab mga igsuon, ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuonan, Brother Bubong Usaris, Brother Juniper, mayong gabi usab nimo din ha. Brother Daniel, mayong gabi. Sister Sister Nunon ug ang mga kabataan, mayong gabi kaninyo din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo mga kaigsuonan nato sa Compostela, Brother Danny Saranya ug Brother Ampog, Sister Inday. Mayong gabi kaninyo din ha atong kaigsuonan sa Mati, mga interesado nga nagasubaybay usab dinhi nga programa. Mayong gabi kaninyo diha labi na kang Brother Fred Tapad. Mayong gabi kanimo din ha, Brother. Ug manginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin usab nimo. Sister Wilma, sa ato ang mga kaigsuonan din ha usab sa Mati. Sister Brother Nodalo, Brother Janjan ug si sa iyahang mama, mayong gabi ikan ninyong tanan din ha. O si Brother Titing Ingalan, mayong gabi. O ako manginaot nga ang Dios magauban ug magatabang usab kaninyo. Madasigon kamo sa pagpadayon sa pagpangalagad. O kana lang, ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Kapsul na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ngano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun din.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Wednesday!

0: Good evening, everyone. Time check is now 5 minutes past the hour of 7 in this evening. And you're still listening to 107.1, yes, XFM. Katropa mo, exciting! Yes, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Alright, this program brought to us by Santon Plus. Yes, sana ay mga sakit balatian din ha, labi na sa mga naay diabetes, aron mo ubos ang sugar label, guys. Yes, inom na og Santon Plus Gold. Ayun, labi na sa itong mga lola og lolo din ha, no? Kinahanglan yun nga ampingan ang atong panglawas because health is wealth. Alright, tonight guys, be with me with your day you love, playing your favorite love songs, and also if you have any greetings, dedication requests, you can text me up to 0997-615-6267. Again, 0997-615-6267. And maraming salamat din po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and also sa atong mga kapulisan karon nga mga astig. Astig og kalawasan, o baskog, pero aron mas mo baskog pagyud ang inyong mga kalawasan, sir. Ayon, inom na og Santon Plus Gold aron malikayan ang diabetes. And labi na gyud no sa atong mga nanay, no, kung palangga ninyo inyong mga nanay, no, labi na kay grabe ang trabaho sa balay. Kinahanglan gyud kagabi igani ning palit ko og yung vitamin nila dito, no? Santon Plus. Gipalitan gud na ako akong mama. And ganahan kayo siya, oh, di ba? Lami ang imong pagkatulog. Ako kagabi, eh, lami akong pagkatulog. Alright, guys. Mas nino to lang matry po ninyo. Pala sa lahat ng Magic 5 fraternity nga nagtapo karon, nag-inom, lanog-lanog daw ta din ha sa may pagsabangan. O, hadapit ang pagsabangan, no? Taga-kanukutan ramangod ko. Well, thank you guys for making us number one background tonight. And hi nga pala kay Binji, nga in love ka ayo.
1: Sana all!
0: Ay, sana all. Okay, hi Binji, happy listening. And sa atong sender tonight na talagang, ayun, magpapaantig sa lahat ng mga damdamin at magpapaiyak sa mga broken hearted, right? So guys, if naapod mo yung ma-advise sa atong sender, unya taod-taod, mga 7:15, yeah, in this evening, atong basahon niyang love story. O gusto po mo muna manawag, okay? So entertain tag mga tawag on air. Kung naamoy gusto ipagawas, no, mga pagbati nga gusto nato ipagawas sa kahanginan nga wala tay kasumbungan. Ayan ani ah. Naarat ang mga langga si DJ Love, willing maminaw. Willing maminaw sa inyohang mga gipang bati nga di na to masabtan. Hay nga pala kay Jasmine, no? Di na daw niya masabtan yang gibati. Okay, be with me tonight guys, only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting with me, your DJ Love on board.

0: na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, nakakaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Exciting.
14: Exciting!
15: Time check is now 19 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo, exciting! And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, for listening right now and sa atong mga kapulisan sa Tagong Police Station, daghang salamat! Dear Deji Love, ako nga pala si Rowena, 36 years old at isang businesswoman, single mom. Independent akong tao, Deji Love. Ang tatay ko may ibang pamilya at ang nanay ko naman wala na akong balita kasi bata pa lang ako, umalis na siya at sumama sa ibang lalaki.

Minsan gusto kong magtampo sa buhay, DJ Love. Pero alam ko na hindi yun makakatulong sa akin. Na dapat maging matatag lang ako dahil wala naman akong magagawa kung ito ang kapalaran ko. Pero naging masaya pa rin ang buhay lalo pat nakilala ko si Ariel. Si Ariel, gwapo rin. Si Ariel, good boy ang datingan at magaan kausap. Napaka-gentleman. Kinalaunan, DJ Love, naging kami ni Ariel. At sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman kong hindi na ako nag-iisa. Palagi kaming nagdi-date ni Ariel. Binibigyan niya ako ng flowers, chocolates, and teddy bear. Hanggang sa nahulog na nga nang tuluyan ang puso ko kay Ariel. At DJ Love, nakakahiyamang aminin may nangyari sa amin ni Ariel at maraming beses na. Masaya ako sa kanya at nag-e-enjoy ako sa kanya. Masaya ako, sobrang saya dahil naging makulay ang buhay ko dahil kay Ariel. DJ Love, sobrang ganda na ng lahat. Kaya nga ngayon para akong tanga. Kasi hindi ko lubos akalain na mapuputol ang mga masasayang sandali namin ni Ariel. Lumipat ng trabaho si Ariel at palagi siyang nagta-travel abroad. At dahil dito, nababawasan ang mga quality time namin ni Ariel. Nagbago ang lahat. Ang dating masaya, ngayon ay puno ng tanong. Tanong kung saan na nga ba kami napunta? Ano nga ba ang nangyari sa aming dalawa? Nararamdaman ko na unti-unting nawawala sa akin si Ariel. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong pati damdamin niya ay nagbago na sa akin. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Hinanap ko siya, kinausap ko ang mga kasamahan niya sa trabaho kung hindi niya alam. Pero hindi nila alam kung saan si Ariel. Kinuha ko ang address kung saan siya sa Saudi tumutuloy. DJ Love, wala na akong pake kahit maubos ang ipon ko. Basta mahanap ko siya at kahit magbukha akong aso na gagawin lahat ng gusto niya, ay gagawin ko. Huwag lang siyang mawala sa akin. Pagdating ko sa Saudi, DJ Love, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nakita ko siya. Oo. Nakita ko siya na may kasama ng iba. DJ Love, hindi ko alam kung lalapit ba talaga ako, kung magpapakita ba talaga ako. Kasi sa isip-isip ko, para saan pa? Kaya pala tuluyan na siyang hindi nagpaparamdam ay dahil may iba na. Ang buong akala ko, DJ Love, naguguluhan lang si Ariel. Pero bakit? Bakit may iba? DJ Love, sabi ko sa kanya, dahil nilapitan ko siya, nagkausap kami, sabi ko, "Hi, Ariel, sorry. Sorry, wala akong pasabi. Ariel, nandito ako. Gusto kong maintindihan. Wala akong balak na guluhin ka. Pero sa ilang taong pinagsamahan natin, sana naman kahit matinong closure, ibigay mo naman sa akin. Ano bang nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Ariel, saan ako nagkulang? Ibinigay ko naman sa iyo lahat-lahat. Ginawa ko lahat-lahat para maging masaya ka. Anong ginawa kong mali? Iyak na ako ng iyak, DJ Love. Humahagulhol sa kanyang harapan. Pero sabi lang niya, "Patawarin mo ako. Wala sa iyo ang problema, Rowena.
ako ang nagbago. Nagbago ako sa pagbabago ko, nagbago rin ang mundo ko. Mundong hindi ka na kasama. Ruina, tapos na tayo, may iba na. Hindi na ikaw ang gusto kong makasama. At buntis ang mahal ko ngayon. Did you love, sobrang sakit. Sobra. Sobrang sakit nang marinig ko ang lahat, lalo pat buntis ang babae. Ngayon sobrang lungkot ko. Gumagalaw ako sa araw-araw na tulala at parang wala sa mundong ginagalawan. Did you love, hindi ko lubos maisip kung bakit niya ako sinaktan. Bakit niya ako iniwan. Minahal ko naman siya at binigay lahat-lahat. Did you love, salamat sa programa mo na kung saan pwede akong magpahinga. Ako nga pala si Rowena at ito ang aking Love Life Stories. Alright, Rowena, maraming salamat sa pakikinig right now. And yes, text me up to 0997-615-6267. And yes, may tumawag daw kanina. Okay, mamaya po, mo entertain tag mga caller. Daghang salamat, Rowena! Yes, we love you. I love you. You deserve to be loved. Stay tuned only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting!

0: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan.

0: Potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hala, oy, di man tali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Alright, thank you so much for making us number one background tonight, 44 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo, exciting! Ayon, excited na ba? Okay, hi nga pala kay Marjun, nga gwapo ka ayo, sige vlog. Okay, sikat na daw yung vlog karon. Wow, sana all. Sana all na lang tayo kay sikat kay vlog si Marjun.
1: Sana all!
0: Okay, hi nga pala kay Aljun. Aljun na mukatkat. Okay, ako yawan o, apilyado na mukatkat mang yun. Good evening, Deju Love. Pag-greet lang ko sa akong mga suod nga higala nga sina June Mark Albarico, Tanaw Manisan, Marwi, J. Bong Hanoy, Biza, Ace Chavez. Okay, from Aljun na mukatkat, Pagadjan City. And hi nga pala kay Judy Lynn Vitalicio. Happy listening, Ma'am Jody Lynn. And yan, ayun. From text line 417, pa-request ng kanta, pakisabi na lang. I-dedicate na ako sa akong ex-boyfriend na si Rilan Flores, nga naanay uyab karon. Sakit man, pero happy na lang ko sa iya, ha? Ay, grabe. Ah, grabe, Rilan Flores, ha? Bago lang gani mo nagbulag, nakakita na kag the one dayon. Okay. And pa-request ng kantang Malaya Ka Na, para lang sa ex-girlfriend nga dili na nako, dili na ako ang gihigugma. I know na ako'y mali, pero unta, naminaw ka sa akong explanation. Babe, sorry na. I love you. Goodbye.

Alright, kung ang lalaki ay talagang mahal ka, he will make effort. Effort na hindi na kailangang sabihin dahil kusa niyang gagawin sa'yo. Remember, walang lalaking busy kung talagang mahalaga ka at gusto ka. Alright, ang ganda ng advice si Sir Arnel Balintag, ang pinakagwapong head officer ng Barracks at ang mga kapulisan din sa Barracks, maayong pagpaminaw. Kanindot sa advice, no? Uni ako ning basa.

Hon or karon? Sabi ni Sir Arnel, wow, ang galing ng advice, no? Advice ni Sir Arnel, ang atong kapulisan din nasa barracks, hayruin na maayong gabi din ha, kanimo. First of all, I just want to say that I truly admire your strength. You are stronger than you think. Sa lahat ng pinagdadaanan mo simula pa nung bata ka, pinili mong lumaban at magpatuloy. Believe good ko sa imong kaligon, kay bisan lisod ang kinabuhi, wala ka nagpadaog. Habang binabasa ko ang kwento mo, Rowena, I can really feel your pain. Ramdam ko kung gaano mo kamahal si Arnel, Ariel. Ramdam ko rin kung gaano kasakit, mawala ng taong akala mo ay makakasama mo habang buhay. Nasabtan jud nako ang imong gibati, girl, kay kung tinuod ang gugma, di tinuod pud ang kasakit kung mawala ang taong imong gihigugma. Pero Rowena, gusto kong ipaalala sa'yo ito. Real love should never make you lose your self-worth. Ang tunay na nagpagmamahal, hindi kailan dapat umabot sa puntong kailangan mong habulin ang isang tao para lang piliin kanya. Ang tinuod nga gugma dili kinahanglan gukdon. Kung ang usa ka tao gusto gyud nga magpabilin sa imong kinabuhi, dili na siya kinahanglan pugson. Natouch talaga ako nung sinabi mong handa kang ubusin lahat ng ipon mo para lang mahanap siya sa Saudi. That tells me how deeply and sincerely you love him. Makikita lang kung gaano kalinis ang intention mo at kung gaano katotoo ang pagmamahal mo. Pero usahay, ang pinakadako nga gugma nga atong mahatag sa atong kaugalingon mao ang pagdawat nga dili tanan nga atong gihigugma para gyud nato. Masakit ang ginawa ni Ariel. He should have been honest with you from the very beginning.

Pero Rowena, mas mabuti sanang sinabi niya agad ang totoo kaysa hinayaan kanyang umasa at magtanong kung saan nagkulang. Mas maayo unta kung matinud-anon siya daan kaysa gipasakitan ka pinaagi sa iyang pagpakahilom. At gusto kong sabihin sa iyo, Rowena, please don't overthink that you were not enough. Huwag mong isipin na may kulang sa iyo bilang babae. Ayaw gyud huna-huna ang nga naay kulang. Ang iyang pagbiya dili pasabot nga dili ka deserving higugmaon, okay? Alam mo minsan sa buhay, rejection is God's protection. Yes, apil na nang i-block bitaw ka sa FB kasi hindi natin agad naiintindihan kung bakit may mga taong umaalis sa buhay natin.

Pero darating ang araw na masasabi natin, "Salamat Lord, kasi inilayo mo ako sa taong hindi pala para sa akin." Usahay ang Ginoo mismo ang mutangtang sa usa ka tawo nga atong sa atong kinabuhi. Aron mahatagan ta niya og mas maayo nga kaugmaon. Ruin na gusto kong sabihin ito bilang isang kaibigan, and don't beg someone to stay. If they have already decided to leave, huwag mong habulin ang taong malinaw nang pinili ang iba. Ayaw usiki ang imong oras og luha sa tawo nga dunay nay dugay nang nibiya sa iyang kasing-kasing para nimo. Instead, choose yourself this time. Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Alagaan mo ang puso mo, mahalin mo ulit ang sarili mo. Karon ikaw na pod ang pilia. Hatagi og higayon ang imong kaugalingon nga muhilom og mubalik ang imong kalipay. Don't be ashamed because you love sincerely. There is nothing wrong with loving with all your heart. Hindi naging mali ang pagmamahal mo. Ang naging mali lang ay napunta ito sa taong hindi marunong magpahalaga. Dili sala ang paghigugma og tinuod. Ang sayop lang kay ang tawo nga imong gihigugma wala kahibalo sa bili sa imong gugma. Always remember this, Rowena. Your value is not determined by someone who choose to love to leave you. Your value comes from God, and no one can ever take that away. Hindi nababawasan ng halaga mo dahil may taong hindi ka pinili. Ang imong bili dili magdepende sa tawo nga nibiya, ang imong bili gikan sa Ginoo og walay bisan kinsa ang makakuha ana. I believe this is not the end of your story, Rowena. God is still writing beautiful chapter of your life. Naniniwala ako na darating din ang taong pipiliin ka araw-araw. Hindi dahil kailangan mo siyang habulin, kundi dahil kusa siyang mananatili. Nagtuo ko nga naapay tao nga ipadala sa Ginoo nga mupili nimo matag-adlaw ug dili ka pasakitan sama ni Arnel nga akong BFF. So for now, heal, pray, trust God, and keep moving forward. Umiyak ka kung gusto mo, kung kailangan, pero huwag kang sumuko sa buhay. Hila kung kinahanglan, ampu kanunay o padayon lang. Kaya ang Ginoo dili gyud magpasakit nga walay maayong reason. God bless you, Rowena. Your best days are still ahead. Nagtuo ko nga ang pinakamaayong nga bahin sa imong kinabuhi wala nagsugod, padayon lang kay ang Ginoo adunay mas nindot nga plano para nimo. Wow! Kalami mo advice sa atong mga kapulisan, oy. O sige. Taas kaayo to ha, mo break sa ta. I love you all. Thank you so much guys for making us number one background tonight. And sa lahat ng mga kapulisan din ha sa barracks, to Sir Arnel nga head sa operation office, salamat sa pag-effort. Okay, thank you guys. I love you. And this program brought to us by Santon Plus. Ayun, para mas healthy, inom na og kape, Santon Plus. Alright, Rowena, happy listening. At sa lahat ng mga avid listeners right now, magbabalik po tayo. Huwag kayong aalis. Our text line 0997-615-6267. So, kung pwede mo mutawag, tawag lang uniya, okay? Sa atong pagbalik. I love you all. Love is in the air.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambot to rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambot to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mag Premium D3, regida na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakakaon. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at presko.

0: Alright, 8 minutes past the hour of 8 AM this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! And this program brought to us by Santon Plus. Ayan, sa mga na-diabetes din ha. Ayun, tumarna og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka no, sa ato mga sugar label, mga langga. And ayun, nga, palit na og Santon Plus. Labi na kung naa kay mama nga na ay masakit o na dili maayo ang iyang panglawas, painuma aning Santon Plus. And of course, no, by the way, gusto lang nako, no, kagahap bi imang good, ingon ko nga lami iinom og turbo niya. Ang turbo di ay is para sa mga magpartner. Actually wala pa man ko kainom ana, pero yes, matud pa sa mga testimony and sa akong na nahinabi, lami daw kaayo ang Santon Plus. Pero kung pwede, para lang na sa mga magtiayon ha, sa mga kanang you know, di ba?
1: Sana all.
0: Oh, sana all. Para lang sa mga magtiayon, no, kanang gikasal na ang pwede mo gamit ana. Pero kung mag-uyab pa lang mo, ayo sana niyo gamit ha. Kaya pa na, labi na sa mga batan-on, ayo sa mo pag inom ana, gina-discourage na mo ang pag-inom ana. So pero sa mga mama ug papa, labi na gyud sa mga papa no nga gusto pag gyud mo gahi ang mga kabukugan, muligon ang mga kabukugan, kalawasan ay. Inuma na ang Santon Plus. Ayon. Ay, Santon Plus. Yes, turbo og Santon Plus. Nindot man pud mag-uban ng duha. No? So, lami kay na inumon ang Santon Plus. And yung turbo din para sa mga papa nga gusto pa perme mo ligon, mo gahi, og mo astig ang mga kalawasan. Ha? So, inom na og palit, ana. No? Mapalit na sa tanang mga butika. And daghang salamat sa ato mga avid listeners right now. Hay nga pala kay Ma'am Jodeline. Happy, happy listening, Ma'am. Okay, kay Clint Audrey Eteri Orban Velasco, nga naminaw karon. Ayan, hi Ma'am Jodeline, happy, happy listening. And hi na rin kay Ma'am Jovi. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matutong umintindi, makiusap at lumaban. Alright, and request ng kantang Fixing a Broken Heart para sa puso kong sugatan, Deji Love. Para na rin sa akong mga ka-boardmate din hinga. Grabe maka... Masa wala yung gitanaw. Oh. Alam mo, bad mo na. Okay. Okay, sa katong nanawag ganina no, pwede na mo entertain tagtawag o ganahan mo. Kung na, gusto mo magpagawas yung gibate, ayaw na pugni, ipagawas na karong gabi una. Mga langga no, ato nang hatagan og pagtagad aron mas satisfied pa mo. Okay, only here at 107.1. Yes, katropa mo, exciting. And this song, ayan, ga-request atong pinalangga, Fixing a Broken Heart. Ayun, nakita sa wakas. Ayun. Okay, para sa puso mong sugatan, sana mapasaya kita sa kantang ito. Texter, and sa lahat ng mga ka-boardmate mo dyan, happy, happy listening. Labi na sa mga guwapang chika babe din ha, sa May Arellano. Daghang salamat sa pagpaminaw. I love you all, mga langga. This is your Ate Love, DJ Love, ang makakasama mo sa gabi, sa malamig na gabi. Okay, this program brought to us by Santon Plus.

0: Alright, okay, so Natay caller on air. Yeah, hello.
1: Hello?
0: Oh, yes.
1: Good evening.
0: Oh, good evening, sir. Unsay ato, ah. In love.
1: Nakuan man ako ning naamang kuno kay naamang kuno kay programa nga kasumbunan ko ang mga
0: unsay problema na ako, sir? Kumbaga, isulti nimo sa imong ex nga love pa ba nimo siya or mangayo kag sorry sa iya ha?
1: O mangayo na ikong pasaylo ato ni Agud Lady Love.
0: Ngano man? Unsay sala nimo sa
1: sa panahon? Panahon nga gisaaran ako siya.
0: Saaran og pakasal.
1: Nami mga sabot. Mhm. Nami mga plano.
0: And then
1: niya del lahi ni tong pala sistemahan namo good bigila kay kini ang kasuhanon man wala gyud nag-uyab murabag sabot lang ba.
0: Mhm. Pila mo ka tuig? Pila mo ka tuig ato, sir?
1: Mga pito yun.
0: 7 years. And sa 7 years, sorry sa word nga akong gamito, naanay nahitabo sa inyo, ha?
1: Kana, wala yun. Wala yun, bigilab.
0: Ah? Sure?
1: Sabot na magpunamu. Sabot na magpunamu. Baga magpaabot ay... Yan, ay... Mga commitment lagi. Mga pareha kalamit ko.
0: And then?
1: Itabuan eh. Sa akong pagpaabot, naay mga? Bunga din mo.
0: Love pa ba ni mo?
1: Laog. Minutong haagalit sa mga buo.
0: Love pa ni mo siya sa kahantod karon, sir? Napakay feeling sa iya, ha? Hello, sir. Napa?
1: Kadugay sa panahon, Didi Love. So, makita na ko siya. Wala mo yung niklo.
0: So, napa'y feelings? Love pa?
1: Mura ginana, Didi Love.
0: Pero minyo nakakaroon, di ba?
1: Kana, kaya. Na gusto rin na na po ko din ito na dali ang proseso nagbunga man mida yun.
0: So on sa isa
1: ninyo diba yun itong katong abot o galit.
0: Okay, so unsa imong isulti kay ma'am, no? Nga imong napasakitan, sir. Naaba kay isulti sa iya, ha? As last message na lang. Siyempre, dili lalim. 7 years, no? Nga imo siyang gipasakitan.

0: Hello, balik ta, sir.
1: Mao lang.
0: Unsa imong ikasulti, no? Last message na lang sa kay ma'am nga. Sa imong napasakitan siya, di ba? Kasi dili lalim. Unsa imong mensahe kay ma'am nga imong napasakitan?
1: Pasaylo ako sa ako ang desisyon nga nahimo. Di naman ko, di naman ako na-repair. Di naman ako na-repair ang tanawan. Di naman ako mahulipan. Aron maayo pa na ito. Sakit na. Ako nakatag sa inyo ha. Kuha na lang nga. Manginaot ko nga makabaton. Payon nga. Love life. Imo ha.
0: Okay, sir. Thank you, sir.
1: Pa-recover ang taga. O makakita na.
0: Ay, so single pa siya.
1: Ang kalipa yun. Sa kinapu.
0: Okay. So
1: gihapon DJ.
0: Okay, single gihapon. Nakay request na kanta sir nga para malipay ka karon.
1: Request ko katong
0: unsa kanta?
1: Tung Can't Cry Hard Enough DJ Love.
0: Oh, Can't Cry Hard Enough. So na broken hearted po dai ka.
1: Okay, akong pagdesisyon man gud nga mabuhi ang buhay. Trabag. Wala ko na pangandaman ba? Mag-tatter ba ito sa dugay?
0: Niya hangtod karon no, love pa ni mo siya. Wow.
1: Lagi something, ugaling magkita.
0: Okay, so napagyuday no, nga mga kagahapon nga hangtod karon di pagyud malimtan. Okay sir, daghang salamat sir, kato lang.
1: Thank you DJ Love, salamat sa pagpaminaw sa ito lang. Akong kaagi.
0: Okay. Og
1: more power sa inyo.
0: Okay, thank you sir. Right here, right now, this is your Deja Love on board. And yes, Can't Cry Hard Enough, request the track of our text line sa atong caller karon nga hangtod karon, no? In love ba sa iyang ex?

0: Alright, 48 minutes past the hour of 8 in this evening, and you're still listening to 107.1, yes, XFM, Katropa Mo, exciting! Alright, sa lahat mga avid listeners natin ngayon, maraming salamat. Meron tayong caller online. Okay, on air, alright. So, hello sir! Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir. Hello, good evening. Maraming daghan salamat, sir, no, sa pagpaminaw sa XFM. Unsay ato?
1: Yes. Bigay ka sana ng textmate.
0: Ay, textmate? Okay. Sir, pwede ba tamag ko anong textmate? Ah, sige. Textmate.
1: Yes.
0: Sir, single ka, minyo. Kaya kung single ka, kung minyo ka, sir, ayun ang pangayong textmate, sir.
1: Single.
0: Ay, single. Ating single. Okay. Wala gi asawa?
1: Walang asawa.
0: Ah, walang asawa. Pila mo nga naminaw din haron?
1: Ay, marami naman.
0: Ah, marami. Okay. So, basin na kay i-greet on air. Naba kay ex-er? Nga, ang hangtod karon love pa ni mo?
1: Naubos na.
0: Naubos na? Hubog man siguro niyo kay story. Joke lang.
2: Okay. Sana all.
0: Walang nagmahal. So naghahanap ka. So ibig sabihin broken-hearted ka.
1: Naghahanap ako ng
0: broken-hearted ka karon?
1: Naghahanap ko.
0: Naghahanap ka ng mamahalin mo. So ibig sabihin broken-hearted ka at naghahanap ka ng mamahalin.
1: Yes.
0: Oh. Bakit broken-hearted? Ganong gipasakitan ka? Giunsa man ka, sir?
1: Hindi ako nasaktan. Dahil iniwan niya ako.
0: Ah, iniwan ka. Naghanap ng iba. Kasal mo ato? Yes. Or uyab? Kasal mo ato, sir? Or uyab pa lang?
1: Anto, uyab. Uyab. Uyab pa lang.
0: Ah, uyab. So, gibiyaan ka. Basin, sir, og naikulang. Nganong gibiyaan ka?
1: Siya makulang. Kompleto. Gipalitan na.
0: Basin naikulang, sir. Naikulang sa imo, ha?
1: Wala na ako gyalukan. Mga sa ko.
0: Wala lang ni mo gikisan? Gibiyaan na ka?
1: Wala.
0: Ah, so, ibig sabihin, sir, kanang kuan ka. Okay. Okay, sir, katawa lang sa ta, sir. Okay, sir, so ibig sabihin si sir, never been touched, never been, kiss.
1: Wala. Wala ganit siya gikisan mo, itong nibihat siya.
0: Okay, so dapat gikisan to ni mo. Kay, para di kabiyaan, ayun. Sige sir, so tungod lang kay wala ni mo kisi, gibulagan ka sa imuhang uyab, ug karon mangita kag textmate, okay? Unsa imuhang number, sir? Basin na imo text sa imo, ha?
1: Grabe. Bet, sabi kong number na ko,
0: eh. Sir, by the way, wait lang, basin pila imong edad, kay bawal din mangita og textmate ang 13, 14, underage, ha? Pila imong edad, sir? Naana ka sa 30 plus, ha?
1: Oo.
0: Og 30 plus, sir, 30. Pwede. Sige.
1: 40.
0: Okay, 40. Ah, so pwede na ka mag-asawa. So, sige, sir. On air your number.
1: Pwede na, eh.
0: Mm-mm. Sige, go.
1: Oh, tingnan mo. Number.
0: Okay.
2: Sana all!
1: Sana
0: ah, sige sir, na ana.
3: Lame kayo.
0: Na ana sir? Wa pagyud sir.
3: Lame kayo.
0: Ah, pangitaan sana sir.
1: Yan.
0: Okay.
1: Sige, kay sa kami sa pag-iisa.
0: Okay. Number na, sir. Dali na, sir. Dili ka kita, sir, no? 40 years old, murag medyo, sa ba? Sir, inom og Santon Plus, sir, para muligon ang imuhang mga kabukugan. Santon Plus, sir, oh, para mas klaro ang pagtanaw sa mga number.
1: Sige.
0: Sige, sir, go ahead. Nana?
1: Oh, thank you.
0: 0909 Go ahead.
3: 0909 8
0: Then 89 Okay.
3: 29
0: Okay. So balik
3: ka. Sige, another. 0909 9889
0: Okay. Sige. So, okay na. Daghang salamat. O, naman lagi babae. Babae man lang ito. Babae lang ito. Dili to ni mo asawa, sir? Okay, sige, sige, sige. Sige, sir. Daghang salamat sa pagpaminaw. And ako i-play nga kanta, no? Okay. I swear, sir, para ni sa imuha, para malipay ka karong gabi una. O niya, basi na iganahan mo text ni mo.
1: Mingon ka na, oy.
0: Ha?
1: Diyan ka palilig. Darang, mingon mo ka ng mga sounds nga. Mungo kayo.
0: Oh, mahinom duman ni mong ex?
1: Oh. Oh. Simple lang akong babae. Hanap ko simple nyo natin.
0: Sige. Okay, simpleng babae lang ang hinahanap mo. Sige, sir. Sige, sir. Ayaw mo palabig inom, ha? Okay, daghang salamat sa pagpaminaw karong gabi una, sir. And I love you. Okay, love is in the air right here, right now.

0: Tita!
1: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man katap?
0: Mangi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Wednesday!

Exciting! Hello! Lahi-lagi mong introduction ron, Dai. Murakag ka ng kuan. Murakag ka ng... okay na ka? Ah, action na po. Nagkabungol, di ay. Hello, baby! Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po inyo makaubang karong gabi una hangtod alas 11 po kita. Makaubang ninyo ang ato ang Putahe sa Gabi matag Domingo hangtod Huwebes. Sa susamang oras alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabion. Madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Once again, ako po ang inyohang lingkod. Oh. Mga ingunan ng mga style Cinderella, ah. Salamat kayo, Lord, kay wala nagi gamay na lang yun ang nabiling na tunok sa ko ang tilaok, ang mga tunok nga alambre. Ano man ni, uy. No? Dili di ilalim, baby, ka nang mag, unsay kitawag gani, anak, ka nang magproblema ang imuhang throat, labi na ka ang imuhang tingog yun, ang imuhang puhunan sa imuhang pagpanarbaho. Dili gid siya lalim, no? Grabe gid kayo ang mga struggle sa life. Pero wala nang masasakit pa sa iniwan kanya. Ngayon anak nga mga hisgutanan, bahalag nang magka sore throat basta kay di lang kabiyaan. Charos. Bitaw oy. Ato ang official hotline number inyo kumakauban once again sa programang Putahe sa Gabi sa 0945-443-5869. Inyuhang mga importante nga mga mensahe ato ka na siyang ipabuhagay sa kahanginan. Og syempre unya taw-taw at tanginin niyo po ang ato ang Putahe confession. Usa ka bibi na sab nato ang naghatag sa iyahang permission, iyahang kinabuhi nga iyahang ipabuhagay pod sa kahanginan. Para sa mga bibi nato nga naay mga problema din haaw niyo, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message atong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha, ha? Tanito, care off Cinderella, Putahe sa Gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled eggs. Pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo! Basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash, good na siya. Pure, good na siya. Dili na siya load. Pure cash, good na siya. Imuha lang buhatan niya taod-taod pag once i-flash na po sa tuang bibijaw ang ato ang mga eggs, crumbled egg. Diri sa ato ang official Facebook page. Isimuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng... Tagalog na po. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron, oh, you deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Nauli anak ko, yeah. So, ayaw sa BB Jow, ayaw sa siguro ipagawa. Ayaw sa i-reveal, o niya na lang na, no? Yan na. Sige, atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Pampawala o sabgini siya sa mga baho-baho sa ilok or mga baho sa imuhang kalawasan. What if... Pananapunta ni mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman eh. Ano kung dili good? Ma? Kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragid kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ah! Gaya kung tiil. O
Kung ibalik ninyo ang inyohang kagahapon, katong kamong duhang sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyohang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kaayo. Kamuna yung mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi una, once again, 0945-443-5869. Og pwede po sa itong mga official Facebook pages na live karon ng inyong makita ang kaanyag sa inyohang Dusty Princess. Charos. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Di sa Hong Kong, mi, may gabi din ha, Ami. Asa ha? Pareplay ha, sagod ko, Ani. Gabi? Alam mo, hatag ko sa Gcash ako. Mayo ni. Pwede ra po. Wait lang ha. Daghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako. Gusto. Pwede ba yung gunaanat na lang, no? Mata na mag Gcash, magpa-cash in. Pag-cash out pa oroy ko. Ayan na. Kung ano diretsyo na ang cash na. Pero Bitobi, live ito sa ito mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ron! Thank you! Dilikay ko magpalabi o shagit-shagit ha. Kaya po sing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuano. Paabot lang yung gamay kay. Na sending na. Richard Fuentes, maing gabi din ha, maing gabi i madam. Thank you! Ang kanang usually, pag tawag ko kag madam, dagang kay kagwarta anak ba? Pero wala man, uy. No? Sige, sa'yo, buhatan mo, lamang kita yung mga ingon anak ng mga cash. May gabi po sa kong manghod, ginagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi, uy, si Kuya Lem, man siguro ni. May gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta, wala daw biyaay. Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaninyo eh. Thank you! Brugodot, may gabi si Lim Jones, Agkopra, Yanglo. Oy, may gabi Kuya Lem. May gabi daw sa tanan, salamat kay sa mga naminaw. Pagkaroon sa to ang programa, no? Although ang ito ang panahon kay medyo umuulan. Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw po ba ya? Pero kanimo yung unani nga panahon, di mangyay ka dapat mag-guilty ba labi nagnaakay ka ng kakao? Kauban? Naakay ka ng kakampi? Naakay ka holding hands? Naakay kasama? Naakay ka tropa? Pero kung wala kay ka, ayaw na. Huwag mo lang, pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imo habi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami gid kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga ting tugnaw. Tugnaw kaayo na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan. Lami kay na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na kana Shabi ha sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. Pwede usab nimo na siya nga ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon, Bukidnon. Sa Radyo Ratika makita. Karon nakita na dyan tika. Thank you. Unya daw, Bi. Kaya nakita naman ko nimo nagmahay-mahay na lugar ka. May gabi, Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi, kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kinsa man tayo uyab ni Jason. Ay, pag-akos po din tawad na, oy. No, kay gipanugnaw na intawon si Jason. Kaluway po na among Jason, oy. Request ako ng kanta nga, Bisan pa, Bisan pa! Og may lain! Na naman, gito yung lain. Wala lang gito yung mahimo. Wala lang yung mga term, mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani. Kanino? Sige. Dobi, tanawang doon na to, Bi. Wait, aha. Kani. Money. Bisan pa!

0: Ikaw lang. Martir ka ayo, oy. Ikaw lang gihapon nang igugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Oy, dapat ingon na Albert. Ingon na lang na si ano, oy. Ayun na mo pag ingon na lang ng mga kanagong sa tawag ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon maski na siya mahal nga uban. Dobi sige dobi.
1: Wala po tay tingganay.
0: Aha, oh, wala po mo tingganay. Sindi sa si Tom o kuan bi Gcash bi kay Liyog sa ako bi ikaw lang sa akong hangyoon ani bi sa mayong kabubuton. Ako anirog ko ng kulangan masig na kayo mga extra extra di bibijaw. Dobi ha Dobi sige daw tanawan sabi 500 daw tong iya ha. Masig na ka diha mga tinaguan paliyog ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw ha. Marjun Lubas Galanta bitaw oy. O basing nagmahay na ka nga imo akong nakita ha. I hope mo wala ka nagmahay nga imuhang nasilip ang akong kaniyang. Char lang. Oy, bitaw ha sa mga mag-asawa karon murag kamura mang inalipay aning panahon na oy. Lain ka ayo mo kami. Kami sa tinu ha. Huwang.
2: Na-open ako.
0: Na-open na? Na-ul. Aha, ito na naman ito diha. Ito na naman, oh. Pero bitaw, siguro ano yung klaseng panahon, bigyan akong ting-tugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, magiging kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga briog bintana tungkol sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay ano nga panahon. No? Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay Tingtog now pero wala na ikusog inyong mga tuhod? What will we do? Kalain. Oh, unsay buhaton bi kapag ka Tingtog now nyo wala ikusog ang tuhod? Ay nako, simple lang gid kain na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Oh, wala pa. Sa mga wala pa nakaila o nakabaloon sa ka-epektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer, tanawan ninyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Muro magnag-klase si ma'am. Naa siyang maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mong good niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer. And she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balo mo, Ana? Ang mga kababaihan, manggod, kapag ka ma-stress ka, affected po dan imuhang gitawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, maskin pikapila pa na nimo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag mo inom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, oh, duha or tulo ka adlaw grabe gyud ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud kusog sa pakiglabing-labing, wala nay panahon tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer available na po. Even diri sa to ang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa labing-labing kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, tagpila inyong gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

nagpapatang nalangin kasama ang mga alternative medicine doctors.

Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyong health consultant, inyong makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bakon ninyuhan intakta as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon no, ta, wala nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayo ng pag-inom og tubig, hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyong impormasyon. May tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake. Unya o naandam ay naku po, mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. Ang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Matih. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health, INC, or Incorporated. Maka na ito.

0: official page, ha? Husband ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, para may sera na to kung adun na ba'y branch, no? Din ha nga lugar. I-message na ninyo mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page. Mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kay ato kagan gayod og pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape kanina ganin, no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Naduhagin ta kay pagmatan. May manjun kayo inom, kay bugno mo kayong panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Kafa Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan, pag uminom ka og Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Doon taas pa dyan kayo sa waffle bones. No, din doon kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag uminom og kape. Suway, no? Sa mga wapang nakasuway, Santon Plus yung Coffee Mix. No? Mapanindot sa kalawasan, ilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus yung Coffee Mix, mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus yung Coffee Mix available sa tanang butika nga dool sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus yung Coffee Mix, no? Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa, kung kamo gayod mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayod matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Nining atong programan The Secret of Health. And standby tungod kay balik kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatog karato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato guide sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya guide ang atong usa ka testimonya, Sir Romel, nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Dinisir sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labo natin yan. Kapag ako sa akin ng record. Kailan po na pag-ugay sir na di mo mong ipakit sa mas?
2: Ito kayo na po.
1: Ito po ito eh. Uy, bugay-bugay na din, no? Punta sir, sa diyan nga ni Soy na kas na ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayong paminaw?
2: Sa panangang mga po rin yan. Gawa na po ang sakit sa ako.
1: So, pagpasagot, okay na yung ulo ng sir, walang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, unsay, may ngunin mo pagkong sir sa tanahan, hindi yung nagkapanos siya at ang programa, pagila din na sa gusto sa pusuway sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Nato ang sa dita talaga na hindi ka ito na po.
0: Yeah.
2: Gusto nga din nato ang wakon mo ha sa to.
0: Yes.
2: At yun ang kisingan din.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyan pangalan na to. Ayan, from?
2: Yes, sir.
0: Thank you, sir. And God bless. And then I hope na

mga tropa, balik kita rin itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na itong simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita pagsakit sa ulo, na? Takong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matag-adlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sa siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining mura daw ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siyang mga pagpanambal na suwayan. And then wa magihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo. Kadid aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya nga, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan ang atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa! From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni Paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na nga lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Magmupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang buot nyong hatagan og pagtagad no, ang mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mag-comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, Dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no, pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha, so... O, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kaya kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya nga naman, no? Kaya kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons. Unya, hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then, kung aduna na dyan ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Okay, kinimagong kamote juice, adun na siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan and then syempre ma-eliminate gayod kining gitawag na to nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity kining gitawag na to paghapdo sa imong tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni mo na, no, sir or ma'am. And then pugaon mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha sa ilang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas kasyag antibacterial properties, especially kung kana ulcer. O dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo syag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo syang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat Doc, God bless sa inyong programa eh. Thank you po ha, for always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Monica Delasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok kasi mo kog iihi kada gabi? No.
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na ito pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na ito kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani, kinipang gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pungan. O nang sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaagan ina sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naas sa inyo ha karon. So ay na mo katingala, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod ni ini, mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kayo kinugatabang, ha? O, tungkol kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinyl ditin, no? Nga din dako kayog tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayog tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na ito pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon naman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na ito, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo, ano ba, doon na sila yung mga dalang mga result, na? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance.
nga diin na tinuod nga ato aga yung mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan ha. So ako nang i-remind tanan ko aduna mo yung mga results sa inyo hangga yung mga tests mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231 maayong buntag dok unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy naghubag nga joint no? Either it is a gout or a form of arthritis mga katropa. So unsay angay itambal sir no or ma'am kung paanimo na painom imong mama og Santon Plus Gold painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan ha. Tumad ka ito ang Santon Plus Gold mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog. Sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa atuang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang tulo ka kutsara o lima ka kutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng tulo ka kutsara o lima ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asamay naghubag joint no sa imuhang mama basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na o, mas maya maginang ma-check na to personal okay so dagan salamat mga katropa duwa na tayo igong oras dagan salamat guys sa niuban ha hilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe ugma mo sa Gyapong Orasa mo sa Gyapong Stasyon ang programan The Secret of Health kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Uy, happy morning din no? Sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no? Nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or magtawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, Idol. Ayan. Dagan salamat mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant at CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May buntag sanan and God bless us all.

0: Hola, soy que tropas a XFM Dava Region a las 4:34 na Mangaka Tropa.
1: Ya sa kira karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Ta-da! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.
6: Nagsayaw sa hangin.
5: Good morning!

0: Salinas.
1: Morning. Murang magna kakuan master, murang nakakuaga balhibo bitaw sa.
2: Murang nay nasakit
1: 16 days nga balut.
2: Balut oh, nasakit nga balhibo niya. Grabe 16 days man 20 days nga balut na, pero importante diha nga buhi.
1: Pero importante ang 20 days gyud.
2: 20 days. All right,
1: kay dili ta mahalos-halos.
2: Kala mayo morning.
1: Morning.
2: Praise the Lord nga nakamatata mga katropa.
1: Oh, Lord the priest, bahalag magsakit ang mata.
2: Bahalag magsakit ang mata diha, bahalag ang importante diha nga katropang bong naatas mayo nga palawas og nga nakamatata no. So, adi ta mag-focus sa mga kuan nga ning namugoy uban nga ining mata to, focus ni sa cellphone. Makita nitong mga balita nga way lami kada nga maka-stress no. Enjoy lang ta karon taga mga katropa. Kauban ninyo ang duha ka Kwangol Fighters. Sulayin yes, katropa pa si paring bubong nako dire og siyempre master dito rin. Ano dito ala size? Paring bubong no?
1: Yan, pahal to ala size. Adi, ikaw ko to alas 12.
2: Alas 12 ko kay pagkuan pa man ko, magdrama pa man ko niya.
1: Okay, di basta-basta na na po ng mga fighter Kwangol
2: ni. Mga kwan, mga tres Kwangols.
1: Oy, good morning da kang area Elren de Ginyon, ganaw sa kaw sa pina tinan mo sa yuha oy. Sa yuha ni taga Bugkaon Lantapan oy.
2: Aba, Bukidnon no, grabe gayo si Ma'am Lia Manalay side ya sa kwan na Turel.
1: Turel.
2: Si Dato as
1: Jerry,
2: salamat kay may buntag.
1: Diyan
2: sa may Braulio Duale, no?
1: Yan, good morning.
2: Hoy, ala pa siya, may buntag daw sa atong duha daw. Og siyempre, sa tanang mga katropang suking tigpaminaw, God is good all the time. Aba.
1: Naapoy, walay pa rin tihaya. Naapod rin si House Lito og yung si Adeline Argunza. Adres sa may purok 6 mamakaw ka pa. Ano ka may dini parinti?
2: Aba.
1: Dini parinti. Igagaw na siya.
2: Wala ni parinti ay nila. Amo adre nga kwa gyo. Pure na gyo niya mga. Pure.
1: Yung mga estudyante ko no. Nga usan eh. Maayo ga buntag. Shout out sa mga estudyante o ga trabahante. Nga wala pa ng mata. Pang mata na mo.
2: Oy mata na mo day. Ay na ninyo
1: na. Pukos ka radyo.
2: Pukos ka ninyo na. Ayan na mo sige. O ka ng luya-luya dyan. Ako sa good mugod.
1: Unya pangaligo na mo. Harong priskong utok.
2: Mm-hmm.
1: May pang-utok, Prisco.
2: May pang-utok kay Prisco. Niya ang naong stress na kayo.
1: Ay.
2: Si Eliasar Rubio Asiro. May buntag Minomidiri sa Bermudis. Sir Tropa MDDR Sir. Ikongkaruhan na imong kwan din mo diyan. Eliasar
1: makaklaro ka dili MDRRMC?
2: MD asa? Diri sir asa mayong buntag sir Minaw Minaw MDRI Bermudi sir tropa mo katropa
1: si tropa mo si kwana
2: si Eliasar Rubio Asiro
1: ayon oh si Eliasar Rubio Asiro yan sa Bisayan Village sa Bermudi sa Bermudis day
2: yes si Harold Salang aba shout out dia sa New Sambong Yukrilia
1: oi Korelia Sambong aba ogasi ganyan tanan dia sa New Korelia Sambong unya sempre ang New Korelia naapo din hang ato ang agaw
2: aba wala na ikaw na wala na dapig akong agaw jun dia si Vice Mayor Jun Kumbay, gawai, hugaw.
1: Hugaw, kumusta man ka?
2: Kumusta naman ka di agaw.
1: Kumusta may pamatis ng lawas mong ga?
2: Kumusta may mga katikara na to di agaw kay si Jing Pigarido, naminaw sa day, nagtanaw sa dato si Jing Pigarido. Asa ka din ninyo, Ma'am Jing? Murag din, siguro na ilan, Ma'am Jing sa...
1: Aplaya. Aplaya si Ma'am Jing Pigarido. Aplaya, matina na no?
2: Yeah, matina aplaya.
1: Matina aplaya. Kaya naapoy aplaya, Godigos?
2: Na. Kaya aplaya sa libro, di apas na kwa na, oy.
1: Aplaya sa libro.
2: Libro.
1: Pero paet mo ta aplaya?
2: Aplaya mo ta. Aplaya ta. Parimbong, aplaya ta parimbong. Ayo sige kwan pa parimbong, no. Hoy, good morning sa tala mga biyahe dito sa diya sa ang asa mo dapita karon na biyahe mga katropa. Ping mo ha.
1: Salamat sa biyahe no. Bisaga gakwa na kumata sakit kay master. Dagan kay abog sa nasunda na kumasakit.
2: Ayaw lagi pag mag-drive kag motor ikaw teknik ni para dili ka mga gusto kag dili ka
1: mabugan.
2: Piyong ka samtang drive.
1: Oy. Pasikto na ta sa ilawom sa kanan.
2: Oh, ana ba kuratan mo ano ito sa amin river no may mo agi di ay.
1: Na.
2: Na mo agi di.
1: Okay, mo agi din na dapita kato si Butsuloy to.
2: Butsuloy to.
1: Butsuloy.
2: So anyway,
1: kwento ka na si Ghost Fighter.
2: Ghost Fighter.
1: Nakapatikod ba kani? Tistingin rin nga ikaw rin mabili ng usan
2: rin. Nakapatikod. Kanina ako, bilang ko si Gab. Si, puti ba na? Kung ano, di ba ito puti sa dina? Puti ba sa dina ni mo ganito? Puti ito to?
1: Puti na ganiha.
2: Puti na ganiha. Ah, si Toto lang ito panulong.
1: Puti ito ganiha.
2: Aksyo kong kabalaka na. But anyway, no, ayaw lang sa tapakita na. Kaya di ba ta ready.
1: Pero tistingin rin mabili nga ikaw rin isa Sabado sa gabi. Sabado.
2: Dito mo ko. Dito naman ko sa gawas.
1: Tistingin, kaya di ba, makahibalog yung kakon sa ginidre.
2: Nagin na yun ginidre.
1: Nagin na yun.
2: Nagin na yun.
1: Nagin na
2: yun. Dito makis ko tala pa rin mong kaya kadlaon pa.
1: Di ba?
2: Ay, nako.
1: Ay,
2: sasaya lagi niya. Nagkakita-kita lagi na niya. Tuwara. Sayawin sa, sayawin sa niya. Ang mga stepping na, Sanaos buang kau sah, awak digarakin bagaikala.
1: Lebih punya buang mas. Oh katun buang nama terus minta.
2: Dede makan ada pasti siapa yang kaget katun makan awal apa makan silupin gibit bit.
1: Kau pernah di perihatu istilah gibit bit. Silupin gak ada pas bentalun.
2: Duha mana siapa katun pang bu atau lo mana siapa katun kadengnya amosa atau ngayilo. Aap katun blong silupin beraku kyo kyo pakai itu tanto kayu.
1: Okay.
2: Pag muso, taga di ka katong, kining yelong silopin. Nagdana ito yelong silopin. Mag-dribble-dribble na.
1: Oy!

0: Marang. Si, maura gini napita gyud.
1: Asa sila ka kita? Asa sila ka kita ana ang katropang bong? Nga na dancing angkor. Oh, wala na bisag sa Cebu, bisag asa yo wala na
0: lagi
1: na.
0: Na.
1: Ah, up. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. La la la la la. Ah. Ah. Asa ka dia? Oh, asa ka dia? On Saturday, ah, klaro na la tog mo? Ah? Ah, ah.
0: Abi do master. Mahinom duman na to, master.
1: Oh, be.
0: Mahinom duman na to, master. Ang kuan, master. Ang atong kanang musayot, ting ana, mahinom duman to atong pantalon nga pinakabya.
1: Ang kanang nga, ambil. Michigan ambil. Bill bottom.
0: Oh, bill bottom.
1: Ano, nagamita de ka, pamada nga, kuan, kanang nga.
0: Pina Elvis President.
1: Oh, kanang nga, Gatsby, kanang Gataslubi. Oh, kanang kuyawa. La, kuyawa. Kuyawa. Ang tudlo pala mga katropa, di ba sa basta?
0: Ayun! Kwanto, patikim.
1: Ang grabe yun, mga gara ni. Gara yung maayo yun, marimba yung bobong. Grabe, kaya.
0: Gikan sa bugnaw ba? Gikan sa bugnaw sa pagkaligo. Ang ikaw at pagkaligo.
1: Ako, hindi ko maligo katropa ang bug, di man malata. Ayaw ko kakita-kita ba? Ayaw lang ko
0: kakita-kita.
1: Ayaw ko kakita-kita niya, katropa ka. Kuwanga ninyo, ay ayaw ba? Ala, nalaw ka ako. Mukwan, hindi niya akong gatil. Sipping, hindi niya akong gatil. Ayaw ko niyo kuwala ba? Dahil sa'yo, stop. Nga mo ba, inyo kong kukon-kon ng mga inana ba? Dili ko mo sayaw anang inyo akong kuwan. Ana, ayaw lagi ko, buanga ano. Ayaw ba? Ayaw pa po ang ayaw. Hindi lakoy.
0: Baon na diha.
1: Tingnan na mo nga sakit pa kayo. Sakit pa kayo niya ako ang bulong ni sa akong one high bull.
0: O abi ni, ingo pa ni Chief Bibot Mang Mayuga Pascual ba sa Chief Technician sa Jinsan. Mato pa niya, ma-challenge yun sayaw si Master anak ba?
1: Sa stila ma-challenge. Ako ma-challenge ko. Digo ko ma-challenge na ang inyong mga style ninyo. Ayaw ba? Okay, may stipin ako to?
0: Bata nindutang stipin ni mo.
1: Uyan.

0: Ana na sila kay stani niyo nga gisingisi ra katong ipangutangan na to nga bato na bayaran ba. Ana gisingisi ra gyud mura yo way utang.
1: Mga pla utang sa katawa lang mo.
0: Mura yo way utang.
1: Ba good morning mga katropa mo. Hapit unta ko diha gahapon kay mukanta ko

0: Marjorie Mar, good morning, katropang Bong, ug Master, shout out me diri sa bukid sa mountain, Nabaro ug tourist family. Master, lami at tilaan ang ulo ni Mamil. Ay.
1: Oh, sino?
0: Kanina, bayot man siguro ni si Master.
1: At pamada ka, Master?
0: Akong buhok lang ko kanina siya, gibutangan ako ni siya, floor wax.
1: Floor wax. Unyap, kung ano lang niya, kanang lampasuan lang niya.
0: Ay, magikan ko, Dabaw. Gitapol na ko og naog sunod na lang way problema Ma'am Nancy.
1: Napay
0: daghan kaayong panahon oi na unsa.
1: I-chat da na imong sa mga paborito mong kanta. Random nito to gab.
0: Ko na mga kanta ni mo dia Ma'am Nancy na unsa ko gagod. Uban na pa di mabana kay pagkantahon ta na og kanang kuana kanang Victor Kahoy.
1: Oo,
0: kanang Victor Kahoy.
1: Oo, tama no katong example sa kwanta ni Victor Kahoy.
0: Mag video okay man mo niya kanang niya
1: lang. Laban, gilauman sa kanunay
0: aba,
1: sa imong pagkatulog sa adlaw tanan.
0: Aba, tiguan gyud kabong.
1: Ikatugan ko na.
0: Hoy, atong viewers, so 17,000 live viewers na katropang Bong. Basi ko ka nang untana, di ha?
1: Kaniha ko, noy. 18,000 na kaniha.
0: Kanina?
1: Oo, niya.
0: Di, basta-basta, ha?
1: Niya, ni-escapo na yung uban.
0: Okay, na mainit, mama. Naligo pa mga uban. Nag-prepare.
1: Nangaligo sila.
0: Oo.
1: Okay, sa ato santa na ato liliyon sa dre na si Ma'am Lorna. Nagtanaw kaya po si Ma'am Lorna, pero wa mag-message.
0: Si, kisa, Ma'am.
1: Ma'am Lorna, nga nayakaroon sa PIA Dabdor.
0: Aba, Ma'am Lorne.
1: Ma'am Lorne, good morning. Diha karon sa si tawag ning kuan gani sa atong information office sa kuan.
0: Baro ang istorya na Bong, kay madakpan yung kanang style ni mo Bong.
1: Information office, one Dabnor,
0: o, kanaw.
1: Yan, ano, ma'am. Ma'am Lorna, uban si Muntibok members pamilya karon rin sa Davao del Norte, Tagum. Mag-arisap kang Arvin Sanita. O, siyempre, magkakatropo. Ay, si Dato Jerry, no? Di basta-basta si Dato Jerry. O, si Ma'am Wilma Joaquin. Good morning. 19 million nga nag-view karon sa to. Good morning.
0: Aba, request na siya kantaw niya daw. Sumay mong request niya, Ma'am Nancy. Klaruhan na niya, Ma'am Nancy.
1: Yun, tama, yun.
0: Pila ka viewers mo lang? Kaya ko, 20,000 ako, Andre. 20,000 live viewers na mga katropa, no? Kaya siyempre, kanya itong mga constituents karon nga katropang Bong, hindi mo ni basta-basta, kasi sa'yo man yung mata, ni. So, napagkita yun niya, stand-by mo niya kanya kay paminaw na itong report nga gikan sa gawa sa itong mga reporters, no? Nga, di basta-basta.
1: Yun.
0: Ano, yung katropang Larsanyol, Jubit Espanyol, o the rest of the gang.
1: The rest of the gang. Kisa si Larong Sanyol?
0: Unya.
1: The Race of the Gang. Salin the Gang. Salin sa mga gang. Mamo ni Batang Merkado sa Piriras.
0: Sa Perido.
1: Sorry. Si Toto Richard to Perido. Si Toto Richard si Dong Jeep.
0: Oo, katoso sila.
1: Amato mga grupo ha.
0: Dili ni kasabay ito di ay.
1: Wala ko.
0: Anak yun kay Maniog tas tibong ko anak niya. Hindi nakakalis tibong ko.
1: Ilyong noon. Sa Ilyong. Ilyong ko. Anak ko sa Ilyong. Ilyong boys ko.
0: Ilyong Ogtibor.
1: Mga habal-habal driver.
0: Sa Ilyong Ogtibor to?
1: Oo, si Ilyong. Area Ogtibor. Alright. Pagkatropa, dito sa ito mga headlines, Master.
0: Alright, dito sa ito mga headlines, Bing. Kaya di basta-basta. So, pasunlo na natin, eh.
1: Headlines pa na.
0: Headlines pa na. Ayaw mo.
1: Alas 5 na kay humana na gladok og kape.
0: Kape, oo. Itong headlines niya, no? Itong sayro niya sa report ni Paring Lar, no? Ni Larsanyol, no? Nga, dahil mag-uuma sa Tagum, nag-antos sa barato nga palit sa mais. Aba! O niya na ito na sayro niya, ha? Nga, sanbaysan mo ka nga Jubit Espanyol, kaya na siya ay mga casualty sa linog baha na dito ito ng sayro dito sa Davao Occidental, Katropang Bong.
1: Bisaka na!
0: Bisaka na! O niya, ano lang sayro niya, aga sa CSWDO, agi pa kusgan ginaw ang kampanya batok sa juvenile delinquency.
1: Uy, bao ni ang pangilinan lo?
0: Kaya ning mga kung pangilinan, gandagang kayo nang apakyas, ano eh?
1: Nakapakyas.
0: Damang kaya, kung pati akong anak, makurat-kuratan ako na akong anak lagi.
1: Ano?
0: Kaya basig magmong kwan, iba? Kaya kung ginakuan, akong ginan, ayun ka na mutan, okay ka nang kwan, kiko pangilin, ayun paminaw na yung kwan na na, ha? Kaya, madahot atong atras, aning style, ani? Onya, ato lang sa hero niya, Katropang Bong.
1: Yan. Sometimes, sa Pikas Bahin, Dabnor MSMA's Development of Week 2026, gisugda na lokal nga mga produkto Oga sa mga negosyante sa Davao del Norte, gipang pasundayan katropag Baster. Mm-hmm. Samtang

0: pikas bahin kalwa kaliawa Billy Bridge sa Davao City abli na sa publiko katropaga
1: master pwede na panulong sa kaliawa tagum ala palabo ay guwapo na ang hiyan nato na diyaw niya pag uli na to
0: pero mga kuan light vehicle sa makaagil to sama sa imuha di makaagil imong dump truck
1: di na makaagil
0: hibi man imuhang dump truck
1: mao ba
0: di nakaagil ito samta sa pigas bahin bago ga puno ga barangay o ga kagawad sa barangay Libertad Island Garden City Samal nanumpa na sa Ilhaga pwesto ngano kang gipag-ilisan nilang punong barangay dito
1: kana kala to sayron niya ha
0: to sayron na usan siya samtang sa pigas bahin 5 million pesos magatropa ga kalsada sa may barangay Salvacion Panabo City ang paborito nga lungsod o siyudad ni Master Inday gi-turn over na
1: Mayor
0: may buntag niya Mayor o gana kang sa LGU Carmen nagapabil ang paligon matod pa sa flood ga resilience sa pinagi sa pinis sa pagkigatabayayong ngadto sa mga ahensya santag mga kabataan matod pa kini sa Santo Tomas Davao del Norte nakadawat kini og school supplies gikan sa local government unit mga reports sa gikan sa XFM Mindanao reports ato pa nag-siron o niya master
1: yes o niyang atatangan na doon niya
0: ay lang bunali
1: ha
0: Gokoy, Makoy, di
1: Makoy.
0: Makoy! Makoy, good morning,
1: kayo.
0: Makoy.
1: Makoy ko kayo kuya profile fix si Makoy. Maraman na yung gano'n, tiyanak.
0: Tiyanak, Kaya na, muna yung nagtago sa itim na tabil.
1: Kana.
0: Nagtatago sa itim na tabil, yan. Basta ibang mga profile ang gamitin.
1: Ana din na day.
0: Kaya na, kuso, mga stalker ko.
1: Mga stalker ka na.
0: Sama niyo mo, dali kayo ka maka-stalk.
1: Ako, ba, ako, alam ko, mas patanaw na ko nga mura ko. Ako nga, alam ko, unuhan ko nag-stalk, stalk ko ni.
0: Ana deka.
1: Oh, ana.
0: Ako wag yung kuta makapa-istok-istok sa amin. Usa man istok kasos. Kana man ding tan-aw ni
1: kanang, profile. Kanang ibutang nimo ba kanang nakay, boy nakay tabel ya. Butangan man mag scroll na stock.
0: Istok-istokin. Istok sa man. Oh, ang uban dali no kay kuan man ding uban mag-lock profile dayon.
1: Oh, lock profile. Mao na di
0: istok. Ngano mag-lock
1: profile. Ay nanay na kana mag-lock profile, lock profile kana man ang nagkasagara na mga utang kami na may utang ni may mag-lock profile.
0: Na di
1: mo. Kana di ko pero kay utang day.
0: Naas kampani.
1: Sana all.
0: Naas kampani. Kita tanan na naas kampani.
1: Di ba kali mo inana ba? Ay, di normal ba? Kalang ang kwan ba? Magbutang-butang ko kanang kwan. Masana mag black propel ng propel.
0: Mo na giingon bitaw mo sir. Kita wa man ta mabuhi sa sweldo na to. Sa libre ta sweldo man. Nagsalibat sa itong mga utang
1: ngayon. Utang ngayon. Alala, timing nga. Kit, nabunutan lang yung das kapitos ron. Nabunutan lang yung das kapitos. Kaya kung wata nabunutan sa kapitos, impas na mutangan na. Makinaklaro ka istorya.
0: Correct.
1: Kita may nabunutan. Katong uban nga mga karuway ka ito, wata nabunutan.
0: Correct.
1: Pero mabunutan lang sila po noon, buhon, makarelate na sila sa tuwa.
0: Katawahang Makoy, ay.
1: Hindi mo lagi kayo mukuan sa kuwa din.
0: Tiyanak. Katawas Makoy, tiyanak.
1: Hoy, tiyanak mito na.
0: Okay, master!
1: Alright! Oras, mga katropa, alas 4:56!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatia kalayaan hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik tayo mga katropa sa ato pagkinaguban samtang 5 minuto sa kumilang pagkura sa alas 5 sa buntag. Ato ganito mga katropa, gato sa mga produkto magkatabang sa pagpaligong sa atong lawas. Santon Plus Gold mga katropa, balikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold mapalit kinsin kini mga butik at parmasya nationwide mga katropa.
7: Exciting! Alright,
8: balik tayo master sa itong pagpanagawa, master.
9: Alright, so, karatotan na itong sa iro ng report yung agigas gawas ni, live niya, agigas ni kang Larsanyol niya.
8: Live gini, live.
9: Live niya.
8: Live, pinalive katropang Larsanyol.
9: Walay mong tugtugaok ng manok ani, kay live ni.
8: Live.
9: Live ni. So,
8: naka-screen daan ang manok.
9: No, naka, ang manok ani, naka...
8: Gihiktan o kanang, sana kanang...
9: Gitirgas ang manok, gitirgas para...
8: Wala, siguro. Dili, kakuan. Iyang gihiktan o kanang guma ang sungo.
9: Sungo, dili po, kay, patulog. Gising mo tangan niya ang sounds para makatulog.
8: Ah, gano'n. Gibutang niya gano'n. Buto sa buti mo. Gibutangan niya ang kanang headset.
9: Tama.
8: Ayan!
9: May tama pa, katropang bong. Hindi ka talaga basta-basta mag-isip, katropang bong, ha?
8: Ma'am Josephine Palconete sa Kapalong, Davao del Norte, may buntag niyo ba niya, ma'am? O ganit kang Pausto Gulayan.
9: Aba.
8: Mga idol, morning ninyo, diha. Naglantaw ko sa inyo hang na makalingaw. Diyod mo taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro ni. Oy! Tagalapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Good morning, kanintanan.
9: Mauba. Di basta-basta na.
8: Di basta-basta. Okay.
9: Okay, panayana. Sige. Panayan na. Ani ala. Itong paminaw, no? Kay kakarakara, nagpanikan na.
8: Katrapang na. Wala ba? Abog na pa kayo ni Monikan po?
9: Yes. Ani ala. Mag-uuma sa tagom. Nag-antol sa barato nga palit, palit sa mais. Bugas mais. Mahal-mahal.
8: Mahal na. Sobra pa sa... mahal pa sa humayron ang bugas mais.
9: Ay, ato paminaw ng report, no? Ani live ni Agika ni Katrapang Larsanyol.
10: Live report. Para yung hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot nga mais, apan taas ang presyo sa bugas mais sa merkado. Nga mas mahal pa kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Turulio, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan, Tagum City, sa pipila ka dekada niyang panginabuyan, ang pagtanom og mais, may isa kahigayon, wala siya makasulay, nga mugaran siya og dako. Bisan naman og libre ang similya og abono, gikan sa DA, tungod sa barato ang palit sa ilang produktong mais.
11: Mga lit, may bugas mais, nasasinta ganuman.
0: presil mo, presil na ni pagkataon, presil man ang puti, may mga Lenovo, 30 dali. Ang yilo, Lenovo, 20. Sa sinta na ang to, bugas.
3: Mais ang bugas.
0: Bugas. Laka ang tuhol po ng mga libro, ano pagpugas, 400 po.
3: 400.
0: Oo, ano may 300 doon.
10: Mato di Tatay Turilio, nga naasa 25 pesos, nga to sa 30 pesos, matag kilo, ang palit sa ilang Lenovo nga puti nga mais. Samtang 20 pesos ang kilo sa Lenovo nga yellow corn, og 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn. Siguro niya bisan pa sa nasangpit nga presyo. Lugi gihapon sila atol sila ang ani tungod sa mahal usab ang suhol sa pagpugas og pagsanggi nga ana sa 400 pesos ang inadlaw. Dili pa mabayaran ang iyang hago sa kapindulo ka bulan nga pag-atiman.
0: Ang ginatya. Pitaw gina ang hago, ala di kapastar yon.
10: Dugang pa sa maguma nga duna higayon nga makasinati sila og pagsulay sa ilang paguma sama na lamang sa pag-atake sa dangan nga mao ang ulod. Apat ko gamit matod pa sila og kemikal aron kontrolon kini. Mas muda ko matod pa ilang expenses og mogamay ang ilang ganansya. Butang nga maabot na lamang sa punto nga mamahala sila kung adunay mabilin.
0: Ah, winter lang.
3: Winter lang.
10: Aduna matod pa'y kausa kahigayon nga nagkadawat sila o kanyurang pinansyal nga nagkatinad og 10,000 pesos gikan sa gobyerno. Apan diligyapon matod pa masusiner ang ilang mga panginanglan isip usa ka mag-uuma. Mahinom naman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan nga mayabot na sa 57 pesos matag kilo. Mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa pagkakaroon o sa lamang si Tatay Turulio sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang dapit sa nasod nga nanawagan o bugos nga suporta gikan sa gobyerno. Wala gipiling ang oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
9: Alright, nakasalamat katropang Lars Sanyol. Lisod kayo ng katropang kong, no? Makita ni mo good.
8: Lugod kayo mga mag-umagid kagahapon, si Tatay, kay kuan maday ka ng sarilista lang sila, di ba? Dili ilang yuta.
9: Maragalinta lang sila.
8: Tagadabo ang tag-iya. Anang yuta ato gahapon atong giyantuan natin. O kung ano yung nakanalapan ka na din na unya karon kay nindo tong kung ano nila kay wala sila pang iigbahin. At least nga murag nalipal ng tag-iya siguro nga doon ay tao.
9: Nag-atiman siya yung yuta.
8: Dili, kung ano, dili.
9: Advantage po na nila.
8: Advantage.
9: Alamin na yun, nagtagaan sila o medisina gikan sa DA.
8: O ka na, nasa yung medisina.
9: Ang problema na niya katropang bong o ganang pasanang mugasto yun sila o ganing mga fertilizer pang okay bata, sa kwan sa dagan.
8: Okay, dili man daw ang gobyerno dili man kay muhatag nga pirmi. Tagsara man muhatag.
9: Tagsara
8: sa, sa katuig o sara siguro.
9: Ah, sus Ginoo ko. Dapat kung muhatag po na sila kanang for 1 year pa siguro.
8: Ana po na.
9: Ana na lang diba, para magbalik-balik.
8: Mo tanom kag mais tag tulong ato sa upat katuig ba na makuha. Pero katong mga sweet corns tag duha ka bulan na out katuig tag tulo ka bulan to upat ka bulan na siya. Yeah. Katong yellow corn mao na ang tag upat ka bulan. Ang katong puti katong Bisaya mga
9: tinigin na nga na. Kana-kana.
8: Suhito man kana kaya pareho mata.
9: Magaling man sa mga anak kaya ka nang kwan man na. Lay po tong buging.
8: Lay po tong buging. Mauto ang katong ang buging.
9: Katong mga reject. Mga reject.
8: Ang buging katropang master at ang kwan to anak sa mong silingan sa buging.
9: Hindi pa kumangkod po ng kwan. Piktoy. But anyway, no, so yung simbong tasunahan mga katropa kay kabalo ba mo bisag wala
8: pa?
9: Total sa casualty sa linog o baha diya sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, misaka na sa 29.
8: Agoy!
9: Aba, baby, paminaw na to sa nagkatino ni Jovet Espanyol.
11: Live report! Misaka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala sa pinakabagong datos ang ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namissing ug giingong nalawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide o grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval o clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris o landslide. Lakip sa maapektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay o Butuan, Sityo Lawis o Sityo Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman o barangay Kayaponga. Tungod niini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods o pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawas usabog pahimangno ang Barangay Government of Butulan humanamug na ang mga landslide dam o artificial dam sa Daplin sa Magasa o Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mabungkag kung nadunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong musampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga otoridad samtang gihangyo ang publiko nga sundon lamang ang opisyal nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
9: Right, ah, daga salamat do. Jovet Espanyol.
8: Ano taw-taw na ba ning akoan katropang master? Taw-taw na ning alino gatupang earthquake sa June 8 Panisya. Katong 7.8.
9: Nya plus gibaha pa gyud.
8: Gibagyo pa gyud, gibaha. So niabot ang 29 ang diha lang sa Davao Occidental.
9: Sa Jose Abad Santos.
8: Jose Abad Santos, ay Occidental man ang Jose Abad
9: Santos. Ah, diha.
8: Oh, kada ma ito Occidental man gyapon ano.
9: So,
8: Sarangani.
9: Sarangani na siya. Oh, diri na siya sa.
8: Ano pa ta na master ba? Maglima na magita ka tuig sa istasyon ba?
9: Oh.
8: Wala mo kailan na si Lars Sanyol si Jubit nga gagaw sila?
9: Nga naman.
8: Sanyol.
9: Sanyol, o niya, Espanyol. Tama. Parente sa kwan. Parente sa Tumoy.
8: Tumoy.
9: Sanyol o Espanyol.
8: Mga nagingon, kung mag-abot ang Tumoy o ang Tumoy, bugnos Tumoy, inis Tumoy,
9: magparente na siya. So, ano, ha? So, si Jubit, pagpansin ako, murag bago pang mata, no? Mabay, kwan, mabay
8: pag-ibot.
9: Mabay pag-ibot sa electric pan.
8: Sa electric pan. Sa unlan. Okay.
9: So, ano yata sa nagbahin rin nga, panina bahin na
8: Dito sundanon.
9: Ni undanon tabi, dito sundanon na CSWDO, ha? Salamat. Oh, grabe, CSWDO pakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency. Aba, abi usa man ni.
8: Utang rin ang delinquency.
9: Aba, di ba? Ato ning siron.
8: Ato ning juvenile
9: na delinquency. Juvenile gani abi, atong siron ni Analim Burja, Aburha.
3: Live report. Gipalig-on sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Davao City ang ilang kampanya batok juvenile delinquency pinaagi sa dugang nga family development sessions, parenting education ug community-based interventions. Matud ni Acting Division Chief Fulgencia Otira sa Child and Youth Welfare Division, ilang gipakusgan ang pag-abot sa mga eskwelahan, child development centers ug mga sectoral organizations aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa kabataan-unang nilambigit sa krimen. Giingon sab ni nga mas maayo ang sayong pag-edukar o pagtabang sa pamilya aron malikayan nga masingit sa ilegal nga mga kalihukan ang mga kabataan-unan. Dugang pa, padayon nga gipadagan sa CSWDO ang Bahay Pag-asa for Boys diin yatagan og edukasyon, psychological intervention ug livelihood preparation ang mga children in conflict with the law ug children at risk aron maandam sila sa ilang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, aron healthy magsa Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
9: Yes, nakasalamat na Anali Borja. Marami si Stanley.
8: Marami si Stanley Virado. Ano niya? Si Donix sa Rilampagos, Guinyaris. Good morning, dia Donix. O, gani usab kay... Uy, si Kuan, si John Jampon, ha? Mara gitirahan kan John Jampon og sayo.
9: Asa gina si John Jampon, kay ganahan kay gana si John Jampon.
8: Ano pa si John Jampon nga, morning sir, og kang bayot upaw inday tanini.
9: Ay, bayot nito! Ay! morning mula, John Jampon.
8: O, napo si Bro Milan Olog, exciting Pilipinas, good kaayo. Agod kaayo kay ang tandem Bong and Master Tanini. Aba, in the microphone.
9: Olaw sa Danish Taylor.
8: Basta mana tag Asuncion basin tag mingunay ni si kinaamre si Mercado sila. Basin di mingunay ni si Kuan, mingunay ni si Bro Milan Uloga. Dere sa ta. Kapi-kapi ta dere.
9: Kana basin day.
8: Mana si Master Inday Tanini dina kauban si Kidong.
9: Puhon.
8: Ayla pa bana si Joseph Estrada o si Sir Dong Jampon kay basig mahimong sugangan.
9: Ay. Tirahin na diyan, tirahin na kay la si ko ni si Siti na.
8: Okay, sige. Kadiyot lang mga tropa sa ato. Katungkol ng gabahin usab sa mga balita, mga katropa, nga gipadangat usab sa atong mga kaigsunan gikan sa Davao Region. Hatod ka na ito, mga katropa, ganto sa Premium D3. Virus mga hinungdan, mga kaigsunan sa sakit kaibong ikadlukan. Inumin ka na o Premium D3, aga bago usab nga vitamin D3, nga adunay VCO Moringa Oil. Premium D3, mga katropa, ang pinagipakusog o mas gipakusog o pinakepektibo, mga katropa, gatungod kini sa VCO o Moringa Seed Oil, mga katropa. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide, mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa itong mga balita gikan sa Davao Region, opisyal nang gibuksan nga kagahapon adlaw Miyerkules ang lima usab ka adlaw nga Davao del Norte MSME Development Week 2026 nga nagapag dumalahon kini gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19. Ubos usab sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kon DTI. Gani gipasiugdahan ang kalihukan pinaagi sab kini sa pagpasundayag sa nagkadaiyang mga lokal nga mga produkto gikan sa nagkadlain-lain usab nga lungsod sa lalawigan sa Davao del Norte. Din gihatagan usab og higayon ang mga micro small o medium enterprises o MSMEs sa pagpaila usab sa nagkadaiya nga pamaligya sa ilang mga produkto ngadto usab sa publiko tumong usab sa maong nga kalihukan nga mapalig-on ang lokal usab nga negosyo, mapalapad usab ang merkado sa mga gagmay usab nga negosyante og madasig ang dugang pang mga pamuhunan aron lamang makatampo kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Exciting Filipinas. Samtang sa pikas bahin alas 5:18 na. Nabuksan na alang ngadto sa publiko ang temporaryo nga Bile Bridge sa may barangay Kalyawa, Davao City nga magsilbi kining alternatibong agianan human usab sa pagkahugno sa orihinal nga Kalyawa Bridge niadto nga Mayo 19 ning kasamtang nga gatuig tumod sa grabe nga baha nga gidala kini sa International Convergence Zone o ga Easterlies. Gani sumala usab sa Department of Public Works Region 11. Opisyal na matupang giablihan ang gatulay niadto nga Hulyo 12 aron labag mapa sayon matud pang pag-usab ang pagbiyahe sa mga residente, motorista o mga biyahero sa naisgutang lugar. Gani sa pagkakaroon, light vehicles lamang ang gitugutan nga makaagi sa isip kabahin kini sa safety measures. Gipaspasan ang sabkaroon sa DPWH aga pagtukod sa Bile Bridge isip temporaryo matupang solusyon aron labag ang dali usab nga maibalik aga koneksyon sa maong komunidad samtang gihulat usab aga dugang pagasolusyon o dugay na nga solusyon o sa naguba usab nga resguta aga tulay. Alas 5:19 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nanumpa na sa ilang katungdanan usab ang bag-og natalang una italag puno nga barangay sa may barangay Libertad Island Garden City of Samal nga si Honorable Tolentino Dilaw ug ang bag-o karong nga barangay kagawad nga si Honorable Franklin Perez atol kini sa oath-taking ceremony nga gipahigayon ni City Mayor Limuel T. Reyes gagahapon adlaw Hulyo 15 tuig 2026 sa City Mayor's Office. Gitambungan sab kini sa ang maong seremonya sa ni City Local Government Operations Officer Jacqueline Estrada ug uban pang mga opisyal sa Barangay Libertad ang maoga pagpanumpa. Nagtimaan kini sa opisyal usab nga pagsugod sa pagserbisyo sa duha ka mga bag-ong opisyal nga gilauman nga magapalig-on usab kini sa pagpanguna sa paghatag usab epektibo nga serbisyo publiko alang kini sa mga residente sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Alas 5:21 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balitang lokal. Formal na usab gagi turnover sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nahuman matud pang upgrading og local access road sa urban barangay Salvacion nga nagkatindan kadig 5 milyones ka pesos atol sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon ni adto ga Hulyo 15 tuig 2026. Gipresentahan usab ni Executive Secretary Juan Rilampagos, si City Mayor Jose E. Rilampagos sa maoga kalihukan, kauban usab ang mga opisyal ug kawani sa City Engineering's Office. Sumala usab sa City Engineering Office ang maong proyekto kabahin sa kini sa padayon nga pagpaningkamot sa siyudad aron nga mapalambo ang kahimtang usab sa mga lokal nga mga kadalanan, mapadali usab ang transportasyon ug mapalig-on ang koneksyon sa mga komunidad. Gilauban usab nga ang maong bag-ong kalsada makahatag kini og mas luwas, mas sayon ug mas paspas nga pagbiyahe alang kini sa mga residente ug gumagamit sa usab sa naisgutan nga pagpalambo sa kadalanan alang usab nato sa panginabuyan ug ekonomikanhong kalihukan sa Barangay Salvacion. Alas 5:22 na may samtang sa lain pang bahin sa itong balita sa Davao Region. Nagpahigayon usab o nagapadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte sa pagpalig-on sa kahimtang usab sa lungsod batok sa pagbaha. Pinagi usab kini sa mas hugot nga koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno o mga project stakeholders. Gipaguluhan ni Mayor Leonie Bahagi ang aktibo usab nga partisipasyon sa multi-partite monitoring team o MMT sa TLRB o Infra 1 uban usab sa mga representante sa DNR, DPWH, sa UPMO, FCMC, HGAC o RMBI Joint Venture. Uban usab ang mga kaabag sa proyekto. Ganito mong sa baong panagtigong ang pagsiguro usab nga hapsay o efisyente ang pagpatuman sa mga infrastruktura sa proyekto, ilabi na sa mga inisyatiba nga makatabang matupas sa pagpakunhod sa risgo usab sa pagbaha sa pagpalig-on usab sa flood resilience sa naisgutang lungsod. Alas 5:23 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Katapusan gabahin sa itong gabalita sa Davao Region sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagapadayon sab ang lokal nga panggabahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa pagpalig-on sa suporta alang ito sa edukasyon, pinaagi usab sa pagtahatag og mga gamit sa eskwela ngadto sa mga kabataan sa nagkadaiyang Child Development Center sa naisgutang lungsod. Gipangunahan ni Vice Mayor Maria Los Inday Isdisica ang maoga kalihukan ni Atuga Julio 15 to 2026 uban usab ni Konsehal Alan Magallanes ug uban pang mga opisyal sa pagbisita sa Child Development Center sa sityo paghiusa Barangay Talomo, sityo Lanatad sa Oga Purok 1 sa may barangay Kinamayan. Matod pasab sa lokal nga panggamhanan ang inisyatiba kabahin sa bini sa ilaga padayon nga programa aron nga masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan, pinagi usab sa paghatag og mga batakan nga gamit o mga nagunang panginahanglanon alang sa ilang magamit sa pagasugod usab sa bag-o nga tuig sa pag-eskwela. Gilauman usab nga ang maong nga tabang dili lamang kini makatabang sa mga ginikanan sa ilang gastuhanan kundi mahimo usab kining inspirasyon usab sa mga bata aron labang mapadayon ang pag-eskwela may maningkamot o sa ilang kapagtuon o gamakabot sa bang ilang mga pangandoy alang sa ilang hayag na kaugma.
12: Hoy, dakang kay manako na madakpan ay kadang di ka disbulgari. Di abangan. Mga manako.
13: Di ay bana man to.
12: Mga bana.
13: Bana nagdalag lain, mga bakakon, bana bakakon.
12: Ay nako.
13: Okay, master, padayon sa master, kay oras sa master.
12: Oras Uy, alas 5:27 na.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
15: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
16: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
15: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
14: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag yung pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Kada adlaw yun kung nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
24: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
25: Bush, abo. Magpakilo ko sa hubay, be.
26: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
25: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
26: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
1: Exciting Pilipinas!
7: Okay, balik na mga katrapa.
8: Yes, balik ta.
7: Master kay
8: Alas
7: 5.35 na. May buntag na ni Master ni Rizal de Fiesta. Binong Rizal de Siato. Rizal de Fiesta di ay. May gabi sa ano kay Fiesta Pirme. Nga resab kay John John Traya o John J. Traya. O gang Rogelio Sulamin. Ikigo sa Mendelfin Sulamin. Hindi basta-basta na. Mga sulaminti pala, sulaminti. Mm-hmm. Oh, si John Rambo sa Mindanao. Oy, di basta-basta kumbate.
8: Aba.
7: Si John Rambo, no?
8: Yawa na John Rambo, oh. Oy. Oh, kasi pa man na niya kay...
7: Ako si DC Ituli, Tarong. Mm. Siya, from Malabog.
8: Aba.
7: O, mga Ituli sa Valencia City.
8: Atuli, no? Ha?
7: Ituli.
8: Ituli, aka.
7: O, mga kanto, mga kauban ako sa Couples for Christ. Aba. Mga brother sister.
8: Mga brother ni mo.
7: Mga sister. Brother sister ako dito sa... Kuan mga kuan to mga apelyido ga Itolie.
8: Mm-hmm.
7: Oh si Don Rilampago, Don Rilampagos bato pa niya. Naay daghan stock kape diha ang mga boss. Mantinil lang taani kape mais tapul.
8: Sa ega balaka na dere.
7: Sa kuan dito sa kuan dito sa atuang center.
8: Dito.
7: Sa pharmacy na to, sa wellness.
8: Wellness dito. Laos dito.
7: Daghan kay dito.
8: Tapos sa DIY.
7: Nahutdan ta rio kuan, hutdan ta og kanang stock dere nga kape.
8: Dalira kayo, mga simana ra, wala.
7: Naigi andam rin ni Master, pangbunala ni, sangas kape, mga
8: sangas kape. But anyway, no, mga katropabong, ninato do kayo ni katropabong, okay. Murang nisaka lang yung andaw katropabong.
7: Asa ng libido.
8: Asa ng libido.
7: Sa ato,
8: yes, dirita sa tuwa mga reporters.
7: XFM Mindanao Reports.
8: Yes, XFM Mindanao Reports. Nilaliman ka nung, usa ka karang establishment sa Jinsan, manjino ni muna, nagpabili nga may barog. Bisan pa man sa loyo sa mga kusog kay linong pero kabalo ka ipailaom na sila sa demolition. May ato rin nga ano ka, ano nga sa ni si sa na to itong report kika sa XFM Jensan, Ivan Pululan!
1: XFM Mindanao Reports.
9: Ipaglaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official o Kunobo,
3: nga bahin lamang sa Gilyamax Building sa Jensan ang ipailawom sa demolition og dili ang tibok gambalay. Kay baluan nga pipila ka tuig na kining nagpabiling mibarog, luyo sa mga linog nga nasinatian sa dakbayan apan ning ulahing magnitude 7.8 kadtong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog, hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit nang matugpa. Kay numduman nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon, luyo sa mga linog nga gikumpara matud pa sa gugma, dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluya-luya. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: Alright, taga salamat, Ivan Pulonan. Dugay-dugay ng kikinig Gilyang Magda kay Asahin po ko dyan sa Jinsan, mga kwan po ko dyan, happy tuig sa ko dyan sa Jinsan. No?
7: Unahin mo magkang korektor dito sa una.
8: Dili, nako sa laistasyon dito sa una.
7: Okay, korektor.
8: Oo, kuna muna yun.
7: Korektor sa mga audio.
8: Hoy, dito may sa Picas Bayan, Bayugan City, mga katropa.
7: Oh, Bayugan na po.
8: Deep in Bayugan City, gikundi na ang bullying og online harassment sa mga tinunan. Ato sa hero ng gikan sa XFN Bayugan, si XFN San Francisco, walalay si Ray Allington.
7: Ray!
1: XFM Mindanao Reports.
9: Hugot nga gikundi na sa Schools Division Office sa Bayugan City ang tanang nga porma sa violence, bullying o online harassment batok sa mga tinun-an. Bisan unsa pa ang porma o plataporma niini, kinihuman masayran sa buong buhatan ang mga report sa nahitabong bullying o online harassment nga nalambigit sa usa ka tinun-an sa maong division. Matod sa DepEd, ang matagbata adunay katungod nga makakaton mutubo og mangandoy sa sa kapalibot nga luwas gikan sa kadlok, hulga o pag-abuso. Pinaagi sa Learning Rights and Protection Focal Person o Legal Unit, nakig-alayo na ang division sa hingtungdang tunghaan aron susihon ang mga unang aksyon nga gihimo kalabot sa maong insidente. Ni Donol na usab ang DepEd sa biktima o sa ginikanan niini aron maghatag og psychological, academic o uban pang tabang. Din nakigtimbayayong usab sila sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO alang sa nagpadayon nga assessment. Gawas ni ini, reviewhon sa SDO ang dagan sa Child Protection Committees o anti-bullying mechanism sa tanang tunghaan ubos sa ilang division. Magtukod usab sila o sekreto o opisyal nga reporting channel para sa bullying o online harassment. Nanawagan ang DepEd sa mga ginikanan o komunidad nga makigtinabangay sa pagpanalipod sa mga kabataan. Gihang niyo usab sa buhatan ang publiko nga hunungon ang pag-share, pag-repost o pag-comment sa video nga nag-circulate online aron dili na madugangan ang trauma sa mga bata nga nalambigit o aron malikayan ang tulubagon sa balaod ubos sa Data Privacy Act o Cybercrime Prevention Act. Ang maong opisyal nagpahayag diin gipagawas ni Maria Teresa M. Real ang OIC sa Schools Division Superintendent sa DepEd Bayugan. Mga katropa, aron kanunay ligon ang immune system sa inyong mga kabataan, kanunaya ang pagpainom kanila sa santo na vitamin C. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
8: Yes, salamat. Walay-lain atong katropa niya sa XFM San Franz.
7: Si Ray Allington. Ray Allington. Ang kauban niya si?
8: Si Riz.
7: Lebrias.
8: Si ilang yung susunod niya? Si Riz Rabasquez.
7: Riz, yapo, Rere.
8: Og si Junji Lebrias.
7: Og si? Ale
8: Vicente. Si Ale Vicente. Hoy, Andre Tabi, sibog-sibog na sunahan mo kay alas...
7: Okay, sibog-sibog, hermolar ka ta.
8: Si alas 5.41 na mga katropa taga Malaybalay City mag-nadakpan sa drug bypass operation sa Valencia City. Atong Sairo Report, gikan sa XFM Bukinon, Michael Recabo!
7: Michael!
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nagapan sa mga operatiba ang target sa drug buybus operation sa Maipur 4, Barangay Baguntaas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation na kumpiska ang upat kapakiti sa gituohang Cebu, 500 pesos nga buybus money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiskang illegal nga droga gay banabanang mutimbang sa 9.6 gramos o ganun ay standard drug price nga 61,880 kapisos. Ang dinakpananana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
8: Nakasalamat, katropang Michael Ricabo.
7: Yo, thank you so much.
8: Kanaan kayo si mong buhok ni mo, no? Kaya marang kakatok ang buhok na ko sa nag-school ako.
7: Katong,
8: white side wall.
7: Di, mahal mo kayong mahal na kayo karun ba? Mahal na kayo pag-upit ba?
8: Kanaan kayo siya kung white side wall.
7: Barbero, karun, mahal na kayo pang...
8: Sa mga sana, white side wall, three fingers, sagina. Muna yung mga sana.
7: Ang kuan sa, gupitamin lang tatay sa una. Tabunag bagol ang mong kuan harun.
8: Ang gana?
7: O harun street.
8: Mati, madugay kita yung istorya. Kung kayo nag-isigutom kasi mong tatay po.
7: Oy, may buta kay kang kuan, mayo gabuntag diha agaw bong og master tanini.
8: Aba.
7: Watching from Sydney, Australia, mat salam gikan ni Alfredo Hicale.
8: Aba, salamat yan ba Alfredo Hicale dirita sa sibuk-sibuk ta sunahan be kay murag disangko na ni sangko na sa pinga. Bag-ong alredat liderato sa GSCPO gipatuman sa mando sa PRO 12. Ani ana si Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
11: We just follow orders. Kini ang tipik sa pamahayag sa bagong Officer in Charge Director sa General Santos City Police Office nga si Police Colonel Ariel Acala atol sa pag-atubang sa media kagahapong adlawa. Si Police Colonel Acala ang gipuli kay GSCPO Acting City Director Police Colonel Eric De Venancio human ang pipilakabulan nga paglingkod sa katungdanan dungan sa kamanduan sa Police Regional Office 12 sa changes of leadership nga nahimong epektibo kaniadtong Hulyo 14 tuig 2026. Giangkon sa bagong OIC nga nakuratan siya sa pinakalika desisyon sa headquarters apan andam sa mga kabag-uhan o pagpabilin sa kahapsay o kaninaw sa dakbayan ingon man pag-focus sa crime prevention o solusyon. Giklaro usab ni ining nga siya gihapon ang labaw sa Regional Community Affairs and Development Division sa PRO 12 o nadugangan lang ang responsibilidad isip OIC sa GSCPO. Hangyo lamang kaniya sa kanhing acting city director nga ipadayon ang mga gisugdan nga proyekto.
12: So at this time I consider myself as the caretaker. So personally, nagbigla tanong, kalit-kalit na mga sitwasyon. Wala namang other reasons, but we just follow orders.
11: Gikabutya gusab di ini nga limitado lang ang trabaho isip OIC. Hinungdan wala unay mahitabo nga reshuffling sa mga station commanders. Wala usab ipahigayon nga turnover ceremony. Tungod subay sa kabanduan nga ugaling OIC ang ihulip, ma-relieve lang ang outgoing officer dayon mopuli ang i-designate ka officer in charge. Andam usab kinihimuon ang tanan aron hingpit nga mahimong full-fledged city director. Kahinumduman nga kaniadtong Mayo 25, 2026, formal nga milingkod si Police Colonel De Venancio isip acting city director sa GSCPO apan dali dayong gihulipan sa iyang posisyon. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan inumanan sa pagtumar og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang namian og humot ka kape, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
8: Yes, nagkasalamat katropang Philip Oligario. Shout out din ako akong classmate diyan, no? Si Colonel Greg Cuibas diyan sa General Santos City.
7: Ay, si Cuibas diyan. Ang mamanang master kay sa unang way medya-medya.
8: Katong
7: di Santaan na police station sa una.
8: Ako lang amigo diyan. Salamat kay mate. Morning niya. Oy, direta sibuk-sibuk ta.
7: Oh, sibuk-ta. Dari na punta sa?
8: Sa direta sa may
7: Mabugnaw nga dapit.
8: Mabugnaw nga dapit. Balik tadi sa may kwata katropang Bong. Dari sa may sa XFM San Franz, no?
7: France,
8: Hey, kabalo mo, suspitsado sa droga, sikop sa buybus operasyon sa Tagbina. Di sa Surigao del Sur. Aba, atong sa Iron Ebe, unsa may balita ni Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
13: Ana na karon sa bilangguan, ang usa ka suswitsado human malamposong nadakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga sakop sa Tagbina Municipal Police Station dito sa Purok 3A, Barangay Santo Niño, Tagbina, Surigao del Sur, sa Milabay nga adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mark Stephen Y. Sarsonas, ang hipi sa Tagbina Municipal Police Station, uban sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Atol sa maong operasyon, na-recover gikan sa posisyon sa dinakpan ang gibanabanaw sa kagramo sa gituang shabu nga mukantidad sa smell 800 pesos ang gigamit nga bypass money o guban pang mga personal nga kagamitan nga maggamit isip ebidensya. Ang sospetsado, uban sa mga nakumpiskang droga daling gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon o sa pag-andam sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahayag sa pamunuan sa Tagbina Municipal Police Station nga dili sila muluag o padayon pa nilang palig-unon ang ilang kampanya batok sa gidiling droga. Kiniaron masiguro o mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad sa Tagbina. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule sul mataganlaw alang sa nagayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente X.

0: Ang biktima na ilang si alias Ricky, 26 anyos, samtang ang gireklamo na ilang si alias Jeff, o parehong taga Purok 14, barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Sumala pa, gingong gikulata ang biktima sa iyang live-in partner atol sa ilang panaglalis. Dugang nini, ang suspect gituang ubos sa impluensya sa ilim ng makahubog, dihang gisumbag o gikulata kini sa makadagang higayon, nga niresulta sa pagkahiagumog sa madog bunog sa iyang lawas. Sumala sa biktima, nga kanunay agresibo ang suspect kung mahubog kini. Ilabi na kung dili isundon ang mga gusto ni ini. Sa pagkakaroon, naglusad na og imbestigasyon ng kapulisan kabahin sa maong reklamo sa biktima, samtang posible usab nga magatubang og kasong physical injury ang maong suspitsado. Mga katropa, kapibang health team gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Alright, salamat katropang Rustom Villafranca.
2: Kan gay lalaki gud nagyapon imong live-in partner kay siya LGBTQ plus A man.
1: Ah. So, actually tas pagtag espito sa panginanang mga kwan pero kanang mangulat ta lahi na nga that's another story.
2: Lagi kaso ato bang ni mo doy. O di kay ingon nga kwan ato bang gyud kaso din ha.
1: Pwede ra gud mga binabay mo di ha. Oh, pininsingay ba mo? Magpininsingay din mo di ay.
2: Di wagi kaso.
1: Oh, di ba? Imo na nang kulatao ni noon nga nagpinsing naman gani mo anak.
2: Mao na man ay mao problema sa uban ka tropa ang master kay siguro nakainom
1: na nakamamam ba
2: basta makainom kuno ang tao katrapag master mawa kuno ang buot
1: aba nari may nana
2: oh na pero kita may kainom lagi di man ta na magya pa tay bang buot
1: abot lang ako naman ko kay ba mo na ko buot daan ha sige warte oras
2: okay, no? Katrapag master sa ato
1: ang panahon
3: XFM weather update
2: sa ato ga weather update karon mga katropa dinhi ato bato ang tungod kini mga katropa igsoonan sa padayon sa epekto usab sa habagat o gitaw tog southwest monsoon gilauban usab ang partly cloudy ngadto usab sa cloudy skies uban usab sa mga kalit-kalit nga mga pag-ulan o thunderstorms o mga dalugdog ilabi na sa hapon o gabi posible usab ang lokal nga pagbaha sa ubos usab nga mga lugar o gapagdahili sa mga yuta sa kabukiran nga bahin kon magapadayon ang kusog usab nga ulan busa giawhag usab ang tanang mga kaigsoonan taga bagmatngon o magdala dayon og mga payong mga raincoat labi na kun mugawas kamo mobiyahe mga katropa samtang atong adlaw ang atong kuampaday atong kabugnaon kainit nga masinati karon masinati na to ang 25 degrees Celsius sa kabugnaon na siya o ang pinakainit nga ito masinati karon ang 31 degrees Celsius. Samtang ang atong hangin usab karon na gikan sa habagatan o nga ito sa kasadpan, gikusgon, hinay lamang kini siya. Normal lamang siya mga tropa o niya safety gapon sa mga gagmay mga sakayan dahil sa kadagatan apan wag amping gapon ta kanunay gumikan kay wa ta masayod mga tropa mapausab-usab sa panahon mao nay epekto mga tropa usab sa atong dili mayong panahon karon sa atong klima mga katropa adlaw misubang alas 5:28 mosalo pusab alas 5:58 sa hapon mga katropa samtang bulan adunay pagsubang mga tropa sa bulan nga alas 6:46 sa buntag mosalo pusab mga tropa alas 7:58 sa gabi mga katropa mao kini atong lakat sa panahon ning adlaw
3: XFM weather update exciting Pilipinas.
2: Right, Master. Wala tayo oras.
1: Wala tayo oras, ka katropa.
2: Masunod na si Master. Master Lars Anyol.
1: Masunod na si katropa nga Lars Anyol sa Express Balita. Aba, XFM Express Balita. Tama ba?
2: No, tama.
1: Ingon gari ko.
2: Express Balita.
1: Sige, Lars, sige. Wala din akong oras, mga katropa. Kanyan mo lang inyong ubos ngay galas kanginan ang inyong lingkod nga Sigila Gabaruga. Wala lain, Master Inday Tanini.
2: Alang siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Buong Kumaki Algabri. Nagkasalamat. Mayigpunta ka na itong tanan. Exciting Pilipinas, Katropa!
3: XFM Weather Update.

ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix.

0: may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes to health!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santhon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santhon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santhon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santhon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santhon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santhon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santhon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santhon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santhon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santhon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santhon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santhon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santhon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santhon Plus Gold.
9: Santhon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santhon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionex, daghan ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo.
9: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Win!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, wagi suro lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, itinakda ng House Prosecution Panel si National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inasahang tatayo si Matibag sa witness stand sa Senate Impeachment Court sa Martes, July 21 upang tapusin ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa usapin ng umunoy grave threats at assassination plot. Matapos ang kanyang testimonya, inaasahang matatapos ng Senate Impeachment Court ng Article 4 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa grave threats ngayong buwan ng Hulyo at para sunod na talakay ng Article 1 na nakatuon naman sa confidential funds. Samantala, pinangalanan ng House Prosecution Panel ang orihinal na linya ng testigo sa Article 4 na hindi na ipinatawag kabilang sina journalists Mikael Flores at Bones Magsambol. Sheriff Abe Andres, ilang kaanak ng mga umunoy biktima ng pagbabanta, isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO at isang psychiatrist.
1: Express Balita!
0: Naglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court para sa apat na testigong inaasahang haharap sa pagdinig sa July 21 at 22 kaugnay ng usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga ipinatatawag si Marivic Pareha ng House of Representatives Archives upang patotohanan ang mga record ng mga pagdinig ng Kamara hinggil sa confidential funds. Pinasusumon din ng korte sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz kasama ang mga empleyadong sina Violeta Constantino at Ninita Camposano bilang bahagi ng presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution sa susunod na impeachment article.
1: Express Balita!
0: Samantala, mga katropa, pinuri ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang House Prosecution Panel at Defense Team matapos ang oral arguments kaugnay ng musyong ipasubina ang bank, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Judge Escudero, naging mahinahon, maginoo at magalang ang naging palitan ng argumento na magkabilang panig sa kabila ng pagiging sensitibo at kontrobersyal ng isyo. Umaasa rin ang Presiding Officer na mananatili ang parehong antas ng respeto at profesionalismo sa caucus ng mga Senator Judges habang pinag-uusapan ang magiging pasya sa mosyon.
1: Express Balita!
0: Sa Lunes, July 20, ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon nito kung pagbibigyan ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasubpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inanunsyo ni Presiding Officer Francis Chis Escudero matapos isagawa ang oral arguments na magkabilang panig kaugnay ng kahilingan na kunin ang bank, tax at anti-money laundering council AMLAC records ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, napagkasunduan ng mga Senator Judges sa caucus na ipagpaliban muna ang pagboto upang magkaroon pa ng sapat na panahon na suriin ang mga isyong legal na nakapaloob sa mosyon.
1: Express Balita!
2: Oras, mga katropa, alasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Mihatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinabarmintin ito ang Vision. Inamdaadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, gibawi ni US President Donald Trump ang iyang plano niya magpatuman o 20% bayranan sa mga barkong muagi sa Strait of Hormuz. Imbis nga sigilon ang mga barko og 20% fee, gingon ni Trump nga palapdan na lamang ang key business and investment agreement tali sa Estados Unidos og uban mga nasod sa Gulf States. Ibawi usab ang plano human mi padayag og kabalaka ang Gulf Corporation Council og misupak usab ang International Maritime Organization nga nag-ingon nga walay legal nga basihan ang maong bayranan. Matapas sa mga eksperto ang maong 20% bayranan, mamahimo untang makapasangpot sa pagsaka sa presyo sa lana, gasolina o man pa mga batakang panlaliton sa tibuok kalibutan. Samtang niini iparayon gihapon ni sa Estados Unidos ang pagharang sa mga barko sa Iran o sa ilang mga kargamento apan mapabiling abli ang Strait of Hormuz alang sa ubang mga nasod.
1: Express Balita sa Buntag!
2: Oras, mga katropa, alas 26 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports sa tugnato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, baka suka kun bisag magluhod. Mag Turbo Mil Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Balitang sports.
2: nakasiguro na ang Spain sa ilahang pwesto sa FIFA World Cup 2026 final. Umapili nila ang France sa score nga 2-0 sa semifinal sa nagidula sa Arlington, Texas. Di pa ganoon sa Espanya ang panagbangga. Pinaagi sa penalty goal ni Mike Oyarzabal sa ika-22 minutos. Samtang ipaligo ng sub ni Pedro Puro ang ilang abante pinaagi sa ikaduhang goal sa ika-58 minutos. Napugan ng sub ang ligon nga depensa sa Spain. Ang kusganong opensiba sa France gagipagkuluhan ni Kylian Mbappe. Tungod sa maong kadaugan, nakaabot ang Spain sa ilang unang FIFA World Cup final sukad pa ni atong tuig 2010. Dinilang nakuha ang ilang unang World Cup title. Ang nasod garon usan na lang kadaugan ang gilayon aron makadugang sa ikaduhang World Cup championship sa ilang kasaysayan. Nakulat na lang ang Spain nga mudaog sa laing semifinal tali sa England o Argentina nga maoy ilang makaatbang sa grand final karong Hulyo 19.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras katropa alas 6:28 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye katropa sa balitang showbiz, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulami pa ang tamanit, mopiskay, mohamis, mulumoy, lamikin kusnoton, mag-nos-nos na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. O sa herbal nga sabon, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Richard Gutierrez, anda matod pang musulod sa politika kung gikinahanglan. Atong sayron katropa ang detalye, katropa ang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
3: Yes, good morning mga maring. Ay nako, maring mainit-init nga malita today. Andam na matod ba ang aktor nga si Richard Gutierrez nga masulod sa politika kong gikinahanglan? Ibot iag niya kini atol sa usa ka interview uban si Barbie Imperial para sa finale sa Blood versus Duty. Atod ba ni Richard abli siya sa posibilidad nga moserbisyo sa publikong kung maabot ang panahon. Apan sa pagkakaroon na padayon pa siya sa iyahang karera isip usa ka aktor. Gawas sab maring sa iyahang posibleng pagsulod sa politika, ipangandaman sab ni Richard og Barbie ang mga kalihukan para sa birthday ni Barbie sa Bicol. Then magpahigayon sila og charity event og medical mission. Sabi na mo kayo si Papa Richard. Uy, kung ano si Barbie, ay si Maring Barbie, ganyan nakuan ay. Anyway, mga Maring, mga ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica, dili pa dalimis tayo sa apat ayaw ko piyasa, masigma po, maako na ka na kayo. Salamat, bye-bye!
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag.
2: Og mong katod ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropa ang Gabalas. Ato ang station manager katropa ang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropa ang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
6: exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog manggustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan. Katropa Caravan. Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting.

0: saan. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka rin tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higalas, nung pagbanag-umanaban sa tulubanong Bullseye. Adlaw karon may galang Webes, pizza 16, tas bulan, mga higala sa Hulyo 2026. Sagan may igsons kinatibuk ang pwersa sa XFM 107.1, XFM Tagum City, XFM Network Philippines, inyong makauban gyapon, katropang Arnel Cortez. Hangtod lang ta, mga higala, alas 9 ang tagnas buntag karong adlawa, alang sa pag-tunol kaninyo sa labas ng mga katikaran, mga balita. Isog isgutanan din ikaw ga kwigson ay dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa magahigalas pagaginod sa unahan tong titas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga ug suking tigpaminawan. Ilang binagyod mga katropas 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyo nga tanan may gala, good morning, good morning, good morning. Ito mga katropa, des mga kabarangayan nga na may gala na himutang sa mga hilit nga mga lugar, maayong pagpanigay-sikay kaninyong tanan. Ito mga katropa, mga kabarangayan nga niya may gala na himutang sa sentrong bahin sa Tundakbayan. Maayong good morning. Mga katropa nato nga na may gala sa kining mga pampublikong lugar or ginatawag nato may gala nga point of convergence o kana na may gala sa terminal. No na ang mga gala sa palengke. No na sa mga dagkong tindahan. Na sa mga kining mga talipapa. No, subay mga area diha magahigala kundi in kamo nagpalagubusap sa inyo mga radyo karog asa mo naminaw no sa mga bingkahan. O na di may gala bingkahan sa mga kilam nga kanunay mga higala naka-tune in no sa to address XFM, good morning. Ang na sa mga tindahan no natay mga kaigsunang mga nanay tatay na to no mga senior citizen ang naka monitor sad no karong adlawa o karong mga panahuna samtang sila may gala nagkape. No, salamat kayo sa inyong paghimo na mo nga background no sa inyuhang buntag mga kaigsunan. No, daghan man tag pwedeng buhatos buntag nagagdug maigala ang mamahimong paminaon. Pero kami inyong gipili mga igsoon nga bakauban sa inyuhang mga gimbuhaton. Og nahimo ming kabahin mga higala sa inyuhang kinabuhi. No, matag buntag mga kaigsunan. So salamat kayo sa inyuhang maigala nga dakong pagsalig. Nga kini maigala ato ang programa. Gihimo ninyo nga kauban no sa inyong dagsatag sa ka mga abaga pagliok-liok og mga gi atiman diha may gala labinas pagdigamo no sa mga bata no karon mga gala no inyong gihatod ngadto sa mga tunghaan ini may gala nga ato ang area no. May buntag usab sa atong mga katropa no dinhi may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Particularmente may gala diri sa Island Garden City of Samal. Timor usab may gala diha sa Panabo City. May buntag diha sa City Government of Panabo. Inausab ni Panabo City Mayor Jose Joe Rilampagos. Maayong good morning. Og sa mga kaubanan diha, mga igalas local government. No, maayong buntag kaninyong tanan para yun lang sa pagservisyo. Ngadto sa inyong katawhan, labi na sa mga Panabuans. Buntag sa mga taga-Panabo ato mga suking tigpaminaw. Mga katropa sab nato dinhi may gala Santo Tomas Davao del Norte. Mga katropa Dris Carmen, no di may gala sa may Brolio Duhali, sa may Sawata, sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Good morning kaninyong tanan og mga sa mga katropa nato. No dinhi sa area sa Davao de Oro diha may gala sa Laak. No kumusta mo? Mga katropa nato di sa Mawab. May buntag kaninyong tanan di sa may Nabunturan. Di sa Montibista, di sa Mungkayo. Mayong good morning. Ito mga katropa usab di mga higala sa New Bataan, di sa Compostela o sa Maragusan. Mayong good morning usab di mga higala sa Mako, Mabini o Pantukan. Mayong pagpanikaisikay ninyong hurot sa ito mga katropa ron. At ito mga silingan, may gala ng mga at ito mga silingan ng mga probinsya. Di ako mga higala sa Davao Oriental. No, di may gala sa sa may bukid nun. Oh, di may gala sa Agusan. Og of course, some parts of Davao City. Na maabot may gala sa ato pagsibya, mayong pagpanikay-sikay ninyong tanan mga katropa.
0: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sa ato mga kaigsunan usab, no? Di may gala sa areas Bisayas. Asa man mamigala na ka-monitor karon, no? Mayong pagbalik kay sikay, mayong buntag ninyo tanan, no? Sa mga katropa na to nga nagasubaybay, pinaagi bigala diyan sa to ang YouTube channel. Good morning.
2: Good morning.
1: No, mayong pagpangapi. No, inaot may gala nga naka nanay nalungag, no? Kay mo ni kasagaran ni taon may gala agwanta bayag yun taan eh. Parang di man kundi may gala masabtan sa mga labi na itong mga tao nga naa may gala sa taas nga posisyon because wa sila may gala muagi sa mga sama niya na. Parang litan, may igsoon, kanang magproblema ka on siya'y sudanon, no? Kanang sila may gala, mamalingki na sila tinibo. Ang uban gani diya may gala, kanabi na ka ng mga dagkong mga opisyal. Di naman na sila mga higala, mamalingki silang kaugalingon. No? Suguon naman lang ang ila, mga higala ilang mga tao. Nga mo ay mamalingki para sa ila. Igo na lang na sila mukaon. No? Igo na lang na sila may higala mulingko diha sa ilahang lamisa. O, oh, niya hungit na diretso. Niya di ba ginamang hipo sa plato? No? Inaaman ang mga higala ay mga katabang. Kita mga igsoon. No? Kita ay mangita sa itong pagkaon. Kita ay luto. Ano man gina, no? Muna ginaginaingon. Lagi may higala nga from hand to mouth. O bito na mga katropa nga na ug magpwede pa lang nga magbaylo sila. O magbaylo ta mga higala no sa kahimtang matagamtaman nila ba? No kay sa ilaha wala epekto may gala ang korupsyon. No wala epekto sa ilaha may gala ang pagwalda sa kwarta sa gobyerno. Wala na sila may kaigsuonan nga naman. Di ba sila maapektuhan ni ano? So pagkaapektuhan ang mga igsuon nga naman na sila ay pundo. O kaha mga katropa, so pagka epekto na baga kaigsuunan, nga sila mismo mamampuy na ngawat. No? Hindi na sila apektado mga kaigsuunan. Samantala kita, pag mahal sa palaliton, aray tadritso. No? Pag mahal may gala sa tanawa ron, ha? Puryagaba mga gala. Tanawa ning ilahang gipang hinambong nga. Maayo na kunong dagan sa to ekonomiya mga igsuon, maayo na kunong atong labinas pag, pagpanguma. Di ang mga igala ay mga mag-uuma. Di mga kaigsuunan sa tagum, no? Kining mga nagtanom og mais, mga katropa, reklamo. Kaya nga no, ang baligya may galas bugas mais, numero 12-14 may gala di asumerkado, no? Mukabat niya 257? Ispoko mo na may gala nga kulang nalang 3 para magsaysinta. Liman ka, anak. Ha? Kulang nalang 3 pesos may gala magsaysinta mo, apas na sa humay. No? Kining humay may gala kani adto kami nga nagpuyos bukid labi na dito may gala sa kami nga naa sa kining tawag ani makahumay man tuod pero kada laging aplan ba okay, lisod kaayo langit na namo na may gala makatilaw mi anang humay nga sinaw kay mais man gyud no labi na mga bata in town kay isus mais may gala gyud di baluno ni musuna mga kaigsuunan mo lagi ginaingon lagi nga kana laging ginamos may gala ipaibabaw anang mais. Unya kay musunod man ang una ana mo paingon mas ilaw. Ang ato laging unod may galas ginamos ah naingon na lagi may galag talukto nga na ipit sa sira.
3: Ayya.
1: Kamahal may galas baligyas bugas mais karon. Oh, mo palit sulay. Sulay may gala og palit og bugas mais. Di ba 57. No na di may galang presyo padung nag 60. Ibaligya imong mais. Di ba? Maguwang ras pangayo.
3: Ayya.
1: Maguwang ra may galas pangayo ang presyo. Oh, kana di ba na ma-feel may galas mga dunay sapi. No? Di ba na ma-feel may gala labi na sa mga naas gobyerno. Labi na sa mga nagsigi karog lalis mga higala ng impeachment. Di ba na ma-feel da? So pag feel anang minalita man ang ilang may galang kwarta. Ang kanunay apektado kita. Ilan-ilaro na ta mga igala ino na dayon tag ana may kwan lahat ng barangay makikinabang ana may bugas para sa tanan yun na pa 10 kilos niya 2 kabulan na to sabay pagtuo rin yun na mo manok
3: ayya
1: ha ultimo gani manok may galag manok to kulango ng 10 kilos ba so may galas o sa kabuan o oh, ingani naging intawon kay inutil may gala ang atong nasod o na makalagot ba no hunahunaon mga kaigsyon ang ipanghinambog pa ng 10 kilos gabugas mga igala. Tinood man, may naman lang nakaisawa. Pero di gina malaho tayo mga kaigsuunan. Kana mga butanga na, para nako. O, oh, kana may galang mga, ganong gipaspasa na karon. Kay alang na may galas taliabot nga suna. Para lang na ikapresentar may galas sa atua o sa tibok kalibutan. Ilagis pag-ingon may gala nga nagmalambuon o nakatabang yun ang gobyerno ngadto may gala sa Yanong Lungsuranon. O labi na may galagan to sa nagsampila. O sa ito mga kaigsunan, may galagan nag-ilain sa tumang kalisod.
0: Bullseye!
1: Nanagani mga senior citizen, mga kaigsunan. Nga angay na untang tabangan anang tag 20 pesos per kilo ka bugas. Lisod-lisoron pag yun ninyo. Ha? Inyo bagyong ipaagi anang online-online. Kahibaw man yung taon ng mga tiguang, wa man hibang kaagan, may galan ng mga online-online.
2: Ayaw!
1: O. Di na lang yun na siya, basta palinyaho, hindi hatagag ng bugas katag 20 kilos. Kaya paagion pag yun dito may galas online. Nga naman na? Ha? Nga nung paagi-agion mo man yung taon, anang may gala. Di kulang pa ba din ng dagway, anang may gala. Nga klaro naman kayo ng senior. So, gusto pa ninyo panitan kay Basin og Anagon pa? Galaw-gaw na istoryaha, mga kaigsunan mo na akong ginaingon. No? Nga, paglihok may gala, pagrisiko sa ekonomiya, ang labing apektado kita. O, sila dito, mga igala, si Gisgut, ano mga butang di makaon? Si Gisgut, mga igala, mga butang, di malamoy. Ha? Si Gisgut, anong butang di masabaw, may igala? O. Nga mo ingon dahil may galag, maayo ang gobyerno nato karon, maayo sa inyong kagaralan.
2: Ayaw!
1: Kamu ko na itimbang. Kamu ko na namina, may galag, maayo ba yun? Kini kayo mga katropa nato diha nga, muingon nga, salamat BBM, amo mong gihagit. Ay no, Anpod, makapasalamat, mangyod mo, labinag na kadawat mo. Kung nakatiam-tiam mo diha, nakabinipisyo mo diha, naturalmente, salamat yun ka. Ha? Huh? Pero kami din, magpadayon yun, nga membro mi sa Aguanta Partilis. Ha? Membro yun mi sa Aguanta, ani. Tinuod na magkakaisunan. Sige. Alas 7, 9 na bigala, inbukada pala to. Kain ko maglagot, kaya sugdan ako ni komentaryo ba.
2: Ayaw!
1: May gani, kay ni chat akong asawag, I love you, diri, ana. Makauli, rapon. Dahil lang. Alas 7 just na mga igala ang tag na sa itong pagpanag-uban-uban. Unya, ako lang ipahibawa sa mga naminaw, ha, nga, kanang mga, na mga panahon, labi naghapon, o paingon gabi, nga, dili ko dayon, ay, pod mo pangluod, o di mo ma-replyan dayon, o, kuan kay, kay baw ka, kung pwede palang ilabog ko ng cellphone, ilabog ko na ng cellphone. No? Kay, di lalim, mga igala, nga, magbasa ka, unya, taon-taon, magkita ni mong cellphone mo, bagting, di ko ka kakonsentre. Kaya yung ko na lagi, pwede palang ilabog na cellphone, balikan, rapuhon, may galag, mahuman. Himuon ko na, pero saan naman di man pwede, kay trabaho man na to. Pero anong, mangayot lang kong dispensa. No, sa mga di ma-replyan dahil, ay siya mong pangluod. No? Kay di man lang kay kamoy, giatiman na to anong kinabuhi ah. No? Na may daghan. No. Kaya kung gusto mo nga kamoy, apong atiman noon sa kalibutan, mag-uba na lang tagbalay.
2: Pinawa!
1: Ha? Pwede na. Mag-ipo na lang ta. Oh, kung gusto ninyo nga reply dayon.
2: Ayaw!
1: Oh, pwede na. Magpa-declare na lang tag nalitig o marriage sa pikas o niya magpakasal.
2: Pinawa!
1: Kasal ka.
2: Ayaw!
1: So, katong mga din ako ma-replyan dayon. Pasensya. Mga kaigsuunan. Kaya di kina to, basta-basta mga igalang balo na kain taon. Busy ba, no? Taguan magina ko na sa ilaw may glass drawer na ako. Taguan ako na niya matintal magi usaw sa usahay ba kanang every 1 hour murag ba check yun siya. Okay naanad na lagi ta. Pero pag magbasa bagog ka pag hawiran nimo ang cellphone mo ilog yung attention bay. Mga isa ka hawiran nimo mudugay yung mga 15 minuto sa imong kamot wa na wa na ka spacing sa ganitong imong gibas eh, kasabot. Maglisod na kagbalik. Pati paita. Alas 7:12 bagay gala dagna sa tong pagbanag-ubanuban. May buntag di Aranil Daman Langit, no? Good morning, gikan sa Dipolog, Aguanta Partilis. May buntag rin nyo di. Oh, at usan ni mga igalang, usahon. Alas 7:12 ang dagna, may galas buntag, gining atong pagbanag-ubanuban, of course. Atod, kanin nyo, kini may galas sa Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, may gala doon ay mangustin, doon ay malunggay, doon ay turmeric, o doon ay chia seeds. Doon na sa kini may gala, collagen o glutathione. Doon na ni may gala, sangkap. No, nga makapanindot sa atong immune system o no, sa atong mga igalang digestive system no, kini may igalang atuang pagbawas unya makapakuan ba yun na no, makapahayag pa na may igala sa imong pamayhon.
0: Bullseye.
1: Mapalit na may igala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide mga kaigsunan.
0: Bullseye.
1: 7:13 already no, mayong buntag sa atong mga kaigsunan mga Bisaya, Kalokop, Kabisaya, ng Mindanao. Musta mo ba'y? O mayong pagbalik kay Sikay, labi na mga kaigsunan na to, mga abangers na doon ya. Itong mga tigpaminawan, diya Cebu. No, asa mamong bayan, may gala na Sugbo ka ron. Mayong buntag ninyong tanan mga bay. O hinaot na nga na mo sa Kapiskays Panlawas o panghuna-huna. Karong mga panahuna. Sa aton mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamatita, mga Ilonggo kag Ilongga. Med nga agas ninyo ka madamo nga salamat sa inyo ay untat nga suporta. Good morning! Madamo nga salamat. Thank you! Sa ato mga kaigsunan, na mga kakabsat, mga Ilocano, na imbang nabigat, kada kayo amin. Ang yamanak, mga kakabsat. Thank you! Sa ato mga kaigsunan, na mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Thank you! Sa ato mga kaigsunan, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Adri Megalas, Davao Region, Mareo na timprano kamo yo ubos lomon salamat ay gayon sa pagpaningag mayo adik natan program. Thank you. Kanitong tanan may kala labi na sa mga Tagalog ya. Magandang umaga po. Kumusta ang ating mga kalagayan diyan? Hinaot na meron. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kanitong tanan may kala lokob kabisayan ug Mindanao maayong buntag. Good morning. Ato sa ni mga igalang usa-usahon. Oh, ako lang hinganlan ninyo mga kuanak at attendance ta. Ato mga miyembro mga igala sa kining stawag nini mga igala kining Aguanta Partiles.
3: Kuwesan ko no ya.
1: Kami po ning katawahan mga igala mura mura bag babugto mga igala ang tilaok. Kuyawan ning katawa ni. Alas 7:14, good morning Florespina Cabalfin. Good morning. Oh Marina Marina Dunyo. Rodel Opinaldo, Dias May Bisayan Village, good morning. Good morning. O si Tatay Roger Opinaldo. Good morning. Johnny Sinday, good morning. Maing buntag, JR Uy, mu-walk out ang ending kung mapildi ang prosecution. Si Jocelyn Tipon, mayong buntag, Romy Sal. Good morning, katropang idol. Aguanta Party List, good morning Dol. Mayong buntag sa diha, no? Good morning. Buntag diha sa mga miyembro sa Aguanta. Oh. Merina, Wilma Disoyo, good morning sa tanan, sana all kaayo ning maka-pay out sa AX Ron. Oh, Wilma Disoyo, Aguanta Party List Kuwait chapter. Sama mag-pay out na tanin niyo sa Aguanta. No, ayan simbahon mayong buntag. Florito Abatayo, mayong buntag from Glendale, California, USA. Good morning. Shirley Liagas from Taiwan, no? Aguanta Party List Taiwan chapter. Florito Abatayo diha sa California chapter. Mayong buntag diha, no? Si Abel Manlangit diha sa Dipolog, aguanta gyapon ni. Si Joe Patro, mayong buntag from Baruy, Lanao del Norte. Good morning. Good morning. Ayan simbahon, humanani, Rimilita Roculas. Good morning, Sir Arnel. And all Aguanta Party List members, appeal na ta sa mga mahal nga precious bugas o guban pang mga basic needs ang mga buaya. Ayahay, kaya pa mahurot ilang malita nga kwarta. Basta magbarog pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may kwarta pa na sila. Tinood na. Basta magbarog pa na may galang bangkos gobyerno, may kwarta pa sila. Kitaan din ba yung soon, samtang naapay gobyerno, may ayuda pa. Anara na, no? Glenn Ongoria, mayang buntag ni Mudia Glenn. Jijo, mayang buntag from, sa ganyan eh? Sir, na-adri sa banga, na-adri sa banga, sa Shangri-La, Urbida. Shangri-La, Singapore. Naka-relax kay Lami kayang hotel, sir. $800 per night. Yeah, sama ang presidente man. At ay mahimo diyan pangutanag na abakan ay mabit-bit mga higala pa uli. O ako ay leader ng Singapore inong ginako may higala nga unsa naman ang imong nasod ay. Jacqueline Sinday Marajaw na buntag Sir Ronel watching from Siargao Island. Maying buntag si Robert Atay, maying buntag Rainil Daman Langit, no Ringo Stevie, si kasama ni Badiha, Juby As Ustos Armudia, good morning. Si Ellen Malasarte Chu, good morning. Si Daisy Itolye Tarong, mayong buntag Malabog chapter Aguanta Partilis. Good morning. Wilflor Masaudling, Janet L. Cortez, good morning. San Isidro Makabayan. Alfredo Hikali, mayong buntag nagkaanam ug atras ang witness sa kahadlok sa Crocs, examine sa defense team. si Matibag Bakakon na lang gyud ang ilang ang huling testigo. Ano? Si Eman Moreno, maing buntag, bro, Milan Ulog. Good morning. Ismaila Sabiliano Asuncion, Ellen Malasarte Chu, Arnel Bersosa, Sulaiman Maliawaw, Wilflor Masaudling, Nathaniel Cudera, Ismaila Sabiliano Asuncion, Roberto Camiging, Robert Camiging, si Kuya J. Imas, Chris Lupugan, good morning.
3: Good morning.
1: Buntag ni Muria bro, og si Rizzy Moore.
3: Good morning.
1: Kuya Toto Villanueva, maing buntag. Good morning, Katropang Arnel. Ipamembro ko sa Aguanta Party List. Maing buntag niya, Kuya Toto. Membro na ka. Ikaw ay chapter president niya sa Katalunan Pequeño. Jeho Albiti Gisoro, good morning, Dol. Kaon minaw ni mo, Dol. Nagkaon sila samtang naminaw. Aguanta ta, Dol. Ana yun. No, magkaon sa manta. No, Alfredo Hicali, Aguanta Partile, Sydney, Australia chapter. Ronald Feralta, maing buntag ni mo diya, bro. Cubs, asa man kang chapter sa Aguanta Partile, sa kadapit mamembro. Rilin Navarro, abtik kayo sila mo imbestiga kay Alan, pero gikalimtan ng flood control bisag na ay ebidensya og ningangko na. Monay dakong pangutana karon mga kaigsunan. No? What type problema gyud na? Ay kana mag-imbestiga mga higala ngadto sa past administration. Ako sa akong kabahin. Kung kato mga kauban o mga alipuris ni Digong sa una mga higala nato yung mga nahimo. Well, angay mas imbestigahan. No, kung naa gyud mga higala, bilyones nga gitangag. Angay sa nang imbestigahan mga kaigsunan. Alam mo da, mo anong mudapig man ta anang nangawat. No? Kung pananglitan tinuod nang nangawat mga higala. Pero ang pangutana ron. Unsay pinaka gi-interesan sa tao ron mga higala? Ang flood control. Pero pangutana mo, tutama to mga higalang singgit ni Mike Defensor. No? Nga ang mga buaya mga higala, ang uban na reappoint pa. Wagod na siya, maayo bagod na siya. No? Kato mga higalang, si Saldico, wagin mapriso. Oh. Manay, kaligot-got karon ni Mike Defensor, mga kaigsuunan. Ang uban in town, saus. Igura gidunitan mga higala o kwarta para eleksyon, gipriso. Karon si Alan Cayetano. Oh. Karon si Alan Cayetano may gala kabalo kag unsay? Kabalo mo unsay? Kahibaw man ko ani nga issue ni. Oh, kahibaw ko ani nga issue may gala kadto ning ASEAN Games, SEA Games ba to? Kadto mga gala nga na issue nga perting mahala ko nung kaldiro. Tung cold drone. Katong dabdaban mga gala sa torch. No? Oh. Para issue man na. Mauna karon mga gala giutingkay ni Matibag. No mo na mga gala gi. So, kamo mismo magka-conclude diha. Wa man ta mo ingon may gala nga kung tinuod na budapig gyapon tang Alan may gala tinuod dito budapig ganay. Kung tinuod na may gala presuhan ninyo. Pero pangutana mga higala, ganon ka na may giuna ron. Oh, ganon ka na may giuna mga higala. Ang kini mga dagko labi na mga higala sa flood control. Wa gyud pa matandog.
0: Bullseye.
1: Namay na nga priso. Kadtura in taon mga higalang mga mayukmok. Kadtura in taon mga higalang nasa ubos. Kadto mga utok mga higalas kawat ay perting hayahayas buhay.
0: XFM Katropa.
1: No, alas 7:21 na mga higala ang taknas buntag diri sa atong Pika Space ato sa ninyo basahon kay si Manong Cubs, Manong Cubs Marajo na buntag from Bay Area, Manong Calbs diay. Manong Calbs, Bay Area, California. Oo, kung ano siya, membro na sila sa Aguanta Partilis, California chapter. Aguanta ba gyapon mo sa Amerika? Ika may dali sa Pilipinas, Ginoo ko. Hagbay ra in town. Gingging Lapinod, good morning. Oh, may buntag diha. No?
3: Good morning!
1: Wing Ortiz, mayong buntag sa Sir Arnel. Pray lang yun na nga manaig ang tinuod kay himuon yun nila tanan. Ganaan man sila aning Pilipinas. Silay hayahay kayo malitang kwarta kita Aguanta mo gani membro ta sa Aguan mo bitoning nahimugso ning Aguanta Partilis no ayo natong i-play tong atong team song gab kay murag maotoy isa nga makaangin oh makaangin tong team song nato moingon na si Facebook nga di na ta palaibon oh Ars Rocamora mayong buntag session umap good morning Raimundo Ulaso mayong buntag gikan diya sa Island Garden City of Samal. Kumusta man mo diya sa dugay-dugay na kubrak tuig na gigkapin may gala nga. Sobra na di ay. Kinakalaag ko anang Island Garden City of Samal. Sunod na akong anak, anang nanay tulay. Papalitan na lang ko ninyo gluti diha. Sa ito yung mga namaligya gluti diha kabarato. Atong hulug-hulugan. Para makatukod tagpayag. 7:23 may gala balag tuos bukid ah. Oh, importante nakasamal. Oh, alas 7:23 baga kay sunan ang tagnas buntag. Oh, Marina Donio may buntag Raimundo Ribucas. Good morning ni Mumundo. No? Ana na siya karon may galas kay Tano na pud ang ilagi kwan. Hoy Cayetano, wag kang mataranta ni matibag hindi pa man pinangalanan, relax lang. Ah. Pero alam na yan, no? Oh, mo na ginaingon may galang alams na, no?
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Nads Kosner, maayong buntag diha. Elmer Emerald Elmer Alsiri. Salam Katropang Arnel. Kumusta na kayo? Watching from City of Isabela, Basilan. Syukran. Ayos lang kami dito no, sa kwan ko diha sa inyo. Kumusta man diha sa Basilan? No, mayong buntag ninyo, hapit na ba yung eleksyon sa BARM? No? Munay kuan karon no, ang kining Bangsamur Autonomous Region for Muslim in Mindanao hapit na eleksyon magyela. Sa kini si Edward Lara, marama ayos matibag mo witness naman siya sa impeachment trial, iya dayon gibuhi ang isyu ni Cayetano sa SEA Games morning katropang Arnel. Adagit ni mga igala no.
3: Bullseye.
1: Mayong buntag ninyo tanan. Kay ampo sa ta kay para makapadayon ta mga igala sa unahan kay di pwedeng di ta magampo ani. May nga mga muyo sa ta sa tung labaw nga magkagagahom para kita mga igala mabuligan sa ato ang pag panginabuhi karong adlawa mga katropa.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Hinamdami ka nunay mga katropa. Yan daw tan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga taong dunay mahimong mayo. Nangyugpos lamang.
0: Pusay. Kauban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Sabak ako sa paigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan mga katropa. Welcome. Welcome mga katropa sa dumpag panagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Mapaunsa man magaigala ang imuhang kahimtang diha. Unsa man diha magaigala imong baruganan. Oh, ikaw ba magaigala? Trolls ba ka? O unsa ba ka? Ha? Ala, welcome ka diri. Basta ayaw lang diha pagkalat. Comment lang diha sa imong kuan kanang kita nimo nga maayo si BBM. Hala sige, i-comment lang kay bahala na nang uban pod nga mo comment nimo, no? Ana na siya. Mga katropa, kini nga to pagpanagumanuban of course atod ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga igalaw sa ka-food supplement for healthy body and stronger immunity. Adunay mangustin, ang palaya malunggay, garlic o spirulina mga kaigsuunan. Labi na katong dunay mga bukol-bukol diha mga katropa. Proven and tested na kini mga igsuon ang Santon Plus Gold. Nga daghanag na tabangan, no? Labi na mga igalaw kamo o kita ng mga maglisod in town, may galag ospital ang isgutan. Kung mahimo lang, di noon tamo abot sa point nga napataw sa ospital. Kung mahimo lang mga higala, ligon pis kaya nga itong panlawas. Kaya para di ta mga higala kapoy kaya na ma-ospital. Huwag yun tayo, huwag yun na mapangandami. Yan ang mga butang mga kaigsunan. Busa, ang ato mga higala kanunay, buhaton, mao ang pagmintinar aron niya di ta mga higala maabot sa point kaya pagdadun tag ospital. Kaya nako, ang atong, okay lang na atay tiniguman, pero bisag kwartahan ka, ay bisag pag nakit tiniguman, basta ospital na isgutan mga igala, di sa gyapon maayo. No, makaagay gyapon ka gumikan kay nako, mahal in taon ng Healthcare Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Maying buntag diya Filma Balmoria, aga si Josephine Piro de Lara, Vicente de la Rama, Galicano Timtim, si Father Nelson Dumatol, good morning, o si Rodrigo Gripo, maying buntag, si Bemet Nguho, maying buntag diya. Good morning, good morning. Si SP Bueno, Nats Kusner, mayong buntag ninyong tanan. Now, bueno, mga igala pa dayon ta. Arito sa pinakauna, may igala na tong presentasyos video. Gumikan mga igala kay Gapon, no? Nagpadayon man ni mga igala ni Adela nga. Ato sa ninyo, liliyon siya na to ni mga igala ni ato ang Kuandri Libros Paniid Second Edition. No? Kay Burak Abli na yata ni mga igala ang atong Libros sa Paniid Second Edition. Rabi po ning katawaha mga igala makabugto magtilaok. Asya na tong akong libro sa paniid si Kanedition diri. Han. To no. Okay, diara. Isda diara. Kaitano mga igala next in line. Kani mga igala maoy niugong diya sa mga balita karon og diha mga igala labi na sa social media human mga igala nga nanganti si Matibag kinis Matibag. NBI Director Matibag Sir. Nganong di naman lagi yung kamutambong anang hearing. Apil magkakasa witness. Kinalang pamang yung mupasiatab pagkag naa kay imbisigan. But anyway, trabaho na nila. Huwag kay mahimo. Pero mga higala, mula ginaingon, sa bagang duot sa katawang mga Pilipino, unsa inyong palantaw anak mga higala. Di abitay, niangko na. Ngunit niya mong gikalibgan yun. Sa akong ako sa akong kabahin, mga higala. No, niangko na nga nagyo'y kawat. Huwag yun, pangitaan na si Gobyerno si Saldico. Niangkon mga higala nga nang deliver sila og kini mga higala ang maletas kwarta. Pero dili halos pansinon mga higala tabunan nga tabunan hantod nga di na lang gyud ma kuan ba no? No, di gyud mga higala siya matagad ba? No, hata butangan og laing isyu. Kay matod palagi accountability. Pero nganong accountability? Ang ana ara ba di accountability kadto lang mga kalaban sa politika? Wala man may kontra ako, di bang ko kontra ng accountability? Pero ang pangutan na ron, ang doon na raba di ay accountability, kana raba mga igalang kontras politika. Kaya mo sila nga, dili man na ingana ang admin karon. Patas man na. Patas bagod. No? Ah, sige ko na, sulay ko na ninyo o mention o gimbi. Ay, asa naman kaso ni Martin? Di ba, saad-saad man mo diya sa ombudsman? No? Saad-saad man ka diya, ombudsman Buing Rimulya, di ba, nagsaad ka man? Ha? Nga, sa tingon, mga igala, na ila, sa ilang tigpamaba si Attorney Clabano ba na? Ang kaso ko ng Rimulya, ang kaso ko ng mga igalang Martin is getting stronger every day. O, di ka, may murag bukog sa tao, may gala. Nagkakusog na nagkakusog ko ng kasong Martin. Daw, be asa man ron. De? Asa man ron kaso. Wa! O, di mauna na po ni Sky Tano, mga higala o kapriso. Sigurado, mga gina, no? Makaingon ko, mga higala, sigurado, gina. Mabawasan nga, mabawasan. Buhaton lagi na nila, mga ikso. Basta si Matibag na yung mga ante. O niya, ginutana na siya ron na nagun sila ibikildaan na itong mga kasamok, kagubot, mga igala sa Senado. Sa ito paminaon, mga igala, ining video, mga kaigsunan.
0: XFM Katropa.
2: Clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi, sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaaba on the SEA Games po na sports complex. So, wait na, sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niya?
3: Well, may we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na na-involve dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why we're creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento sa initial na pumasok sa atin.
4: Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although, ano na siya, filled na siya ng controversies before, and, you know, the head of PISCO was Alan Peter Cayetano.
3: Well, I'm aware of that. He's the chairman of PISCO, you know. So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon ng dokumento, which will lead us to
1: investigate. Oh, kaya lang, kaya lang, kaya lang. Kaya lang, Gab. Ipangutan na siya, anong karoon naman eh? Nga knowing nga ang kuana ni head ani kaniadto si Alan Peter Cayetano ngayon karon ra man ni matud pa ni NBI director Matibag karon lang ni kay karon ra pud ni gawas ang dokumento, no? Motuo ka mo ana bay, no? Katuohan ba kana siya nga coincidence ba no nga karon lang ni gawas ang dokumento. Unya nga kanila gyud sa flood control na klaro naman gyud ni ano man gyud in town. No, nga sige man yung likay-likayan, mga kaigsuunan. No, pero pag... The timing is very, ano? Isa kung saan, malusot magulit ang gala na itong buot ni mga Pilipino, may gala nga, makakita ba? No, makaibaw ba nga? Si Alan, mga igala, isa karon ang si Alan nga ni Barog diha sa Senado, mga kaigsuunan, no, nga dili magpadaog-daog sa admin, no? Wa man sad na moingon si Alan Sara, no? Si Alan, mga higala, independent siya, dili siya magpabasta-basta nga magpahulhog na lang po sa admin. Kuya gyud siguro manghulhog ning admin. Pero si Alan Peter Cayetano, mga higala, di gyud siya, no? Mga kaigsuunan. Karon siya na pod, mga higala, ang gibaslan. Moingon ka karon nga wala may gipanganlan. No, wala may gipanganlan. Gipangutan na si Matibag nga, sir, nganong karon ra man ni sir? No, nganong karon ra man ni nga knowing si Cayetano naagod ni sa impeachment karon, blah, blah. Karon ra man pud kuno ni gawas, mga igala, ang dokumento. Ang galing naman. Kuya wago, no? Karon lang gyud ni gawas. Sa una wagi din na siya. Oh. I mean, sa ako, mga igala, kabahin mo ingon ko nga. Wa man ni problema, no? Wala man ni problema, mga igala, kung na-imbestigasyon. Pero tunong gyud ba, no? Tunong gyud ba? Kuya gyud. Unya, samantala, mga igala, katong mga dagkog sa, no? Again, ha, i-establish na ko, wa, di ko babag ang mga basa investigation sa corruption. Mga igala, may gani mapanubag, mga kaigsuna. No? Okay, ugwa na sila isala, naamang sila explanation, mga katropa. Ugwa na sila inahimo nga sala o pagpangawat. Kaya mangin nila na, mga igala, mabarugan mangin na nila, mga kaigsuunan, no? Ang bangutan na karon, nga naman nga, ang accountability nga inyong gis kini sa administrasyon karon, ang accountability nga inyong ginaingon, targeted man, no? Accountability ba na good ng ingana? Unya, mubarog ba yung ginamalakan niyang may gala in the person of Auntie Claire nga walay selective justice. Walay selective justice, pero na'y selective target. Walay selective justice, pero selective ang target. Okay, walay selective justice. Be, asa nang kaso ni Martin, be? Oh. Asa namang kaso ni Martin? Ngayon man itong ombudsman nga, it's getting stronger every day. Kato pa itong panahon, may galang ang idakong smarkulita, wa malagi ron. Wala agad may plano.
0: Bullseye!
1: Kini si Amina Pangandaman, nalakip man gini siya sa, hindi ba kayigalang giimbestigahan sa flood control. In fact, mga igala, nasa idakong papel sa paggawa sa pondo, gumikan kay siya, may igala, ang sekretary sa Department of Budget and Management. Siya, mga igala, ang gatakos. Kumbaga, siya naghawid sa kabo. Oh, mo ni imong takos, oh, imo na. Oh, imo ni, ako ni. Ano? Oh, siya naghawid sa, kuan mga igala, takos. Pero asa man siya ron, gibutang mga igala as CEO sa bangko. Oh, pagkawala na lang yung delikadesa ninyo. Ang kato mga higalang nalambigit sa flood control, gibutang karon sa CEO, gibutang karon sa CEO sa bangko. Ang kato mga higalang nagimbusong maimisigahan ang flood control mga higala, for example, in the person of Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, mo na sa itiraho nilag kaso. Kini si Cayetano, segunda gining Marcoleta. No? Kung mahitabo na mga higala, actually, ako, nabalaka ko ba? No? Nga, mahurot ng senador o papriso. Gawas lang mga igala sa mga senador nga tua dito sa ilang side. Pero nagpasabot ba nga ang senador nga tua sa ilang side, why mga anomalia mga igala? Like nila Erwin, Rapi, no? Sila Lacson, Soto. Kana ba sila mga igala, mga hinlo? But wakay ba dungog mga igala? In fact, even the Senate presiding officer karon mga igala sa impeachment is na to'y kaso yata niya. No, moragi, kuan na to mga igala, dismiss to sa Korte Suprema ang iyang kaso mga kaigsuunan. Di ka makahuna-huna ana, no? Ang mga Pilipino di ka mga igala makapangutan na ba? Ngano bang kaha mga kaigsuunan? Ni mahurot nang mga senador karon panalitan, apil na sila kasi buhion pa tong kasong Robin Padilla, no? Apilon pa na. Kisa pa man dia silang Bongo, no? Silang Mark Villar, apilon na siya. No, basta naa sa minority. No, tiraho na sila mga kaigsunan. Oh, Pia Cayetano, kasuhan. Lorin Ligarda, kasuhan. No? Kung kana mga igala, mahitabo niya ang mabili na lang. Kana mga senador nga 13 karon. No, sila Kiko Pangilinan. Makaingon ba ka mga igala nga kinisa sila mga tawhan na wag yun mo yung mga anomalia? Mao na igikaligot-gutan sa tao karon. No? Wa man yung mga tao siguro mo ingon nga ayaw mag-imbisiga, trabaho ko ninyo na. No? Dapat yun yung buhaton. Pero ang pangutana karon, nga no man in town, nung agatong dayag, tataw na kaayo, daganag ebidensya, daganag mga igalag, kaya nakakinahanglang muhulat pas dokumento. Kaya naanain ang mga pangan, may gala nalambigit. Pero wa may mutuo, may gala, no? Even ang presidente, mga kaigsunan, kanugayan siguro, bisag gato si Executive Secretary Lucas Bersamin, makabalik to may gala sa gobyerno. No? Kung napay delikadi sa untang pangulo mga igala, kadto kay nalambigit man sa korupsyon, ayaw na lang ibalik og butang sa posisyon sa gobyerno. Kay although under investigation, ang pugi, dili under investigation kasi wala naman talagang investigation may igala sa flood control eh. Oh. Napa de investigation sa flood control karong tinud-an ay mga igala. Wow, oy. No? Kita ra may giilad-ilad ani. No? Wa yun yung tao mga igala. Kamu na pangutanas tao. Kamu na mga kuan. Kamu na mga magpakamatay na yun mo diya sa inyong baruganan nga pro Marcos. Wami problema ana. Wami tayo problema ana may gala. Pero kung pangutana nga namang mamili man sa accountability lagi. David, ako sa kong kabahin, di ko masupak ko eh. Kanang investigasyon, supakon manin mo ng trabaho, manan nila mahugad yung obstruction of justice, mga higala. Pero, nga namang niya na may klaro na kaayo, ginganla na may gala. Di man siya preso-preso? Nagpabilin bang teorya? Nagpabilin bang aligasyon, mga igala, ang pagkawa sa trilyon nga budget gumikas flood control? O gusto na lang ginin yung tabunan, taligaman, pinaagi, mga higala, no, sa pagdakop, no, pagpriso, niyan ang mga kalaban ninyo sa politika o kalaban ninyo sa administrasyon.
0: Bullseye.
1: No? Even kami mga igala sa ako sa akong kabahin, kining akong pamaagis komentaryo, mahadlok sad bay ako. Ngayon man, mga kaigsuunan, no? Di lang hinuunta sikat, kay sikat tingali ta mga igala, gipapriso na ta. Ayaw! Diba? Og sikat lang siguro ta may galawa, nagi... Huwag kayo takahibaw, bisag ingani ato status in taon karon, kining ubang naminaw may galag, naniid rin eh. Naniid rin eh nga, naalang ni, musipyat na ni siya. Malimtan lang niya ang keyword. Hindi ko kalimot na ng keyword, oy. Ang keyword niya, may gala, matud nila. Alas 7.43, mga igala, padayon dia, Direktor Matibag.
3: Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate
1: that. Op.
3: So happy.
1: Lahat naman talaga ng issue when it comes to corruption nga muabot daw sa ila, imbestigahan nila. How about flood control? Diba? Bisag ka na bitong like kita naon ng tao may galang mamakax camera eh. Napakay mo to aning matibag mga igala nga makak man eh. Diba? Katong sa Senado giimbestiga giinterview ka. Ingon ka nga wala mi tao diha. And later on na adi ay. No, imong yung gipangalandakan sa live interviews media. Nya walay tao nimo diha. Ang ending di ay naa. No, ang ending di ay may gala naa. So sa may tanaw ninyo ana. Anesh? Sige, go.
3: This is grabe yung controversial. Narinig ko naman yan. Nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you said that it, kung meron ba talagang dapat manabot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So kailangan natin magkaroon ng report dito.
1: Okay. Na alas 7.44. Meron talaga dapat managot o wala, ana. Yes. Sa accountability again wa tay supak no okay na pero ang pangutana karon ba simple ra gyud na mga igala sa imo lang pag prioritize ba asa may unahon nimo kung tinuod nga kining administrasyon is against corruption okay asa unahon nimo corruption sa imuhang tugkaran o corruption sa imong silingan kana asa dapat i number 1 nimo dapat number 1 nimo ug imong mapamatud-an nga kining mga tawo nga nalambigit it's either way sala o sad-an manubag no kung way sala lakaw kung sad-an mga higala manubag wa pa mantay naa na ba mga higala ay gihimo nga in toto investigation para ato nila bersamin no para ato nila look anila amina pangandaman. Na ana unta to katong lakang ni Marcoleta ang problema si Marcoleta man puy gipreso. Nya just imagine ang ilang mga igala ang gipahid ka Marcoleta nga sa dili baya to mga igala kinawat niya nga kwarta gikan sa inyong bulsa. Sinuod lang ha kung butso bayon although may balaod man ta well mo na ginaingon mga igala lagi nga we do not bend the law. We obey the law. The law may be harsh but it is the law. Pero sila pa gamiton sa balaod i-bend ang law. Diba? Labi na to explanation na to mga igalang vlogger nga murag timos. Nga feeling main character mga igala mo adto og Senado magbahis-bahis mga igala anang hallway. Mga kini mga nakapait aning uban mga igala sa admin karon labi na ni mga vlogger nila mga feeling main character. Unya ang ilag yung tanaw mga igala labi na sa mga tao nga sige og complain karon sige mga igala og yaw-yaw. Ang tanaw nila, bugo, gita kaayo mga igala. Okay, sige. Tawato na muna. Pero mangutana lang, may paninitan ka ron sa accountability, sa corruption. O, kay anti-corruption, magkaaning lakang gyapo sa gobyerno ron. Asa may dapat number one niyang tutukan? Ang iyang kaugalingon o iyang silingan? Ayaw! Dapat unta, mga igala, katong corruption nga nahitabo mismo sa iyang panahon, mauto yung unahon, o katong isunod to, mga igala, tong corruption, o naaman, mga igala, katong wala sa iyang panahon. Ako niingon, mga igala, ganito, apilon. Apilon! Pero nakapait karon kay unahon to, mga igala, tuwa na dito sa pila na katuig na kalabay, ang karon, mga igala, wala. So, maghulat lang di ay mo. No? Ah, sige, ana na lang tingali. Mura yung pinakadabe sigurong solusyon di. Maghulat na lang mo. Nga mawa mo 2028. Lahi na po yung manuwag dumala. Kay para kamo na po ang imbestigahan. Di tata mahuman. No? Sa so, ingaw na ana, may gala. Walay kahumana ni nga imbestigasyon. Ngayon naman, ang kanan na pong, o kinsa na po yung mahimong administrasyon pohon, mauna po yung dutan, ana na siya. Magbanos-banos na lang taan eh. So, naata karon mga higala sa vicious cycle, no, of gukdon ang, kung kinsa tong, kuan, imong kontras politika, gukdon to ni mo. Pag ikaw dasad karoy, madihado, ikaw na siya gukdon. Murag ang mga hanggaw, ane. Ang delikado pag yun, ane mga higala. Kung pag-abot sa 2028, way election. Munang, as much as possible, muingon yun tanin nyo, kamo diha nga gusto mo rally, kamo diha nga gusto ng malintuangon ang lamisa, mga higala, gamitig R. No, relax lang yun, mga kaigsunan. Gamitig yun ag-R, kay wata kahibaw, mga higala. No, nga, basin ba, ang mugamit kag violence, it will be used against you. Gamito na mga higala, magamit kag force, it will be used against you, mga katropa. Og naa sila'y rason mga higala nga magamit sa violence kay nigamit man ka mga higala violence. No? Kung mo rally mo diha, mangguba mo mga propriedad, naa sila'y katungod, naa sila mga higala karoy rason nga muhugot, mupatuman, hantod nga musangko na dito mga higala sa simbakulang, marsyalo, unya... Mausab na pod. We do not want history to repeat. Also, although gradually it is repeating, but we do not want to repeat it totally. Di ba? We do not want to repeat it totally. Bagay ka lang, mapariha to sa una. Ay, ginungo ko. No, kamo, kay nakaagi naman mo ato. Pait kayo ta. Mga kaigsunan, labi nas panahon karo, no? Oh, ingnon ra ta mga higala, na may bugas barangay. Kaya tong lahat ng barangay makikinabang. Sige daw, ato idanon yung sulays yung barangay ron. Kaya wa mamoy malung, og naba mo ihatag dito.

0: with the lead us to come up with the investigation.
1: Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabanghayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation?
0: Una-una, hindi naman ako nakikipagbanghayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? Tayo naman ang record.
2: Pop! Ayun si Raimundo Ribucas nga. Wapa man na panganling, anong inyo naman? Nagkaklaro ang nagilitok ng matibag. O nga, it so happens siguro na siya involved dito. Kasi involved niya, nag-target karon ni matibag, si Alan Peter Cayetano. And Director Matibag, bisag unsaon ni mo sir og explain nga dili ni makuluran sa politika, makuluran ni nganuman, nganong makuluran man eh, makita man gud sa tawo nga you are too lenient kayo mo. I mean, wa moy gihimo man lang, no, or lenient siguro mga igsoon, or gamay ra mo gihimo, if not wala at all mga higala, gamay ra mo gihimo against those people nga kauban sa administrasyon nga nalambigit sa korupsyon, mga kaigsoonan. And in fact, maglagot ang tao maguna-una kay why delikadisa sa di maigalang presidente na to. Bullseye! Nga, doon ay nalambigit panalitan, amina pangandaman, nga imbes mga igalang investigahan, no? Imbes kayo expectang natanggal man to o 8 kabuan, karon mga igala, gibalik, tuwa na noon, nahimo ng CEO sa usa ka bangko may igala sa tumag kaigsoon ng Muslim. Mamiyatay aki. Maon ang bakuluran yun siya politika. As much as possible, we want to think about it, mga igala, no? Nga dili siya politika. Nga dili nimo tripping, no? Pero dili, lisod kayo nga naman. Wala man mo, luag man kayo mo dito sa uban. Nga no, nadakpa na rin ninyo si Saldico, no? Oh, si Saldico, mga igala, ilagay ng ginalubong, karon, no? Wajod, mga igala, nangitang Saldi. Sige, naabay gobyerno, nangita ang saldi ron? Wala. Igo na tagiingnan, may gala sa saldi ko, nagpuyong ng malinaon dito sa France, hayahayang saldi. So, pagkahilom ni saldi ko, mga igala, pagkahibaw kasi saldi ko, tuwa na sa France, mga igso, nagtingog pa ba si Martin? Wala na sad. Oh, kanos alam sila, mga igala, hapit na yagaw, o kanos alam sila, mga igala, hapit si Martin, muadtong Singapore, kaya magpa-check up dito, mga igala, sa health center sa Singapore. Ha? Kano sa lang ito may gala na hitabo ka ba? Muad to na ang tag Singapore si Martin kay magpa-check up, nananghid na may gala, walang tungting remulya. Ha? Kano sa ito na hitabo? Katong gidungog may gala nga muuli na si Saldi. Ayaw! Pero pagkaiba may gala nga, pag lagi nga muuli ay na Saldi ah. Nalitok lagi nga, dili lang siya may gala mo eh. Nakikwani-ani nga korupsyon. Wawa siya mo deny mga gala, wapun niya gi-affirm, pero ingon siya may gala nga, dili pwede nga ang legislative brani. Kay ang tanan nagikan ni si executive nya umingkag kwarta man eh ugikan si executive may gala, no, asa man gikan ang budget, Department of Budget and Management, di ba dapat dako kining butangan eh karon kinsay secretary that time, amina pangandaman, natanggal man tuod siya 8 ka bulan eh karon gibalik ni Marcos may gala, gibutang karon sa as CEO mga igala sa usa ka bangko nga iyas gobyerno para sa to mga kaigsoonang mga Muslim. Tiaw mo na. Iba na akong tinunto, mga higala. Tinunto na! Mauna yung rason, Sir, Director Matibag, Sir. Yan ang reason. Kaya naiisip ng tao, namili mo. No? Pisa kung saon ni mo diya, magmukara kang musamot na kagkabaka kung tanahon. Paminahon, kung imog yung i-explain karong, imog yung i-justify nga walay politika ang tanan. O sabi mo to, nga ikaw mismo, si BBM katudlo ni mo. Ang NBI, mga igala, is under the Department of Justice, and Department of Justice is under the Executive Department, and the head of the Executive Department is none other than, mga igala, is the President of the Republic of the Philippines. Oh. Pinawa! Pitanaw ninyo ng mga tao, mga bulok? Oh, bisa kung saan ninyo pangulipas. Oh. Kanila, ganahan lang yun maminaw, mga igala, labi ng mga BBM supporters. Kamuha na yun, yan, mauna yung angay ninyo. Pero sa inyong konsensya, mga igala, nalipay ba yun mo na mga kaigsoonan, knowing the fact nga na ay dakong korupsyon, mga kaigsoonan, nga na ay dakong korupsyon, and meanwhile, mga igala, ang kining sigitag pangitag accountability, nga nung na-impeachment, mga igala, it's because of accountability. No, nga nung na ay mga investigation against Alan Peter Cayetano, it's because of accountability.

0: Nganong na ay pagdako, pagpriso, may galak ang Mike Defensor, it's because of accountability. Because public office is a public trust. Gas-gas! Muna inyong ginagamit. Muna na may galak mo apply public office is a public trust, mga kaigsunan. And it's enshrined in our constitution nga nagay accountability ang mga public officials, mga kaigsunan. Pero nganong kanira man sila ng mga public officials kung may labot, mga igala, nangari-appoint naman hinoon, kwarta pagyod may gala, kwarta pagyod ang na-reappoint, kwarta minatanggal, kwarta ang dahilan, no, ang issue may gala karon gi-reappoint, tuwa na sa si kwarta kay gibutang mas bangko. Mo nang makuluran, bisag kun saon nimo explicar diha, bisag kun saon nimo pasabot diha, Director Matibag sir. Mugawas gyud diha, bisag magmuyo ka, wala man ko nasuko niya. Mo na ginaingon, istoryahi. Kabalo mo mang limpyos tong karan sa uban, kabalo mo mang hinlo atong mga nakalabay, pero diyan mo kabalo mang hinlo, mas mobilib siguro mga Pilipino kung pananglitan ang presidente, siya mangunay panghinlo, mga igala, o niya, mismo yung igagaw ko yung hinloan. Na. Kana, mo malipay yung Pilipinas, ano, ay? Murang makabawi, kanang negative 7 ni Moron. Kaya ni, improve naman ko ng mga igala ang rating niya from negative 15 to negative 7, arang-arang. Arang-arang ron. Pero matod bang Auntie Claire, may gala, huwag mo kuno na ilabot ng numero. Kaya sa pagkatinood, may gala, yun na pa. Sa ito pagkaroon, og BP hanta mga igala, pag maingon ang BP nga, 140 over 200 na kado. Wala, may labot ng numero. Di lang tamang... sa ito pagkaroon, kay... kining mga nang eskwila, pagtanaw nga, oy, 74 man ka? Di ba nabagsak? One number naman ang importante. Nag-eskwila ko. Anaran, style na to. Auntie Claire, anaran, no? Hindi naman daw, ano? Hindi man daw, ano? Hindi naman natakot sa number yan. Sige, padayon ta. Muna, matibag. Hindi ka kaingon gawin politika. Sige, padayon, Director.
1: We'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigan natin dito na maayos.
2: Zapon Plus okay. Gold. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar.
0: Na bagong duty diri sa ato nga trolls, oh. Si Samu Huang. Pangita saan mo himog mga panganing mga trolls ni BBM, oh. Tarong nga saan ihimo ni pangit kayo, Samu Huang. Kung niagi si Bads Badong, pangit mga baduy kay mga pangano, eh.
3: I talk to my
0: Raimundo Ribucas, majority senators mga buutan man na sila. So lumabas din ano, no. Mga majority senators ko no, meaning Kaitan ano, isa ni Tito Soto. Majority senators buutan. Umayon ni Raimundo. Si Ping Lakson, buotan. Kiko Pangilinan, buotan.
4: Buotan.
0: Si, kisa pa man, si Tulpo, buotan. Kuan lang ka ng, gilig lang siya mo tanaw sa brochure sa Biba Max. No?
5: Pinawa! Ayaw!
0: Okay. Napabakay kalalis ana mga igalag, muingon ni mga trolls ni BBM nga majority senators mga buutan mana sila. Okay. Alas 8 na mga igalas buntag. Sa atong pagpadayon taon-taon mga kaigsunan, atong paminahon kining video mga kaigsunan no nila Senador Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano mga kaigsunan. No? Sami Huang, PBBM lang ang nakadiskubre sa anomalya at kinasuhan. Mao? Balik-balik man eh. Abi ni mo Sam. Pangit kay kag pangan sa miyoy. Samu Wang. Ngita ni mo pangan. Ang imong presidente no, nag nanghinambog nga dunay 5,500 no?